man, no, kag may mga aftershocks pa kita nga nabatsyagan after sa tong 8.2 nga linog kabatsyag kita sang mga magnitude 5 naman, no. So expecta ang mga aftershocks. And may mga nagkalahugno gid nga mga struktura ang pader sa may KN banda, may portion nga nahugno, no, sa KNCHS Coronadal Comprehensive National High School. And may mga structure gid na nahugno, like Jalibito sa may Jensan. O, may nahugno nga sa may S o sa portion sang SM, may mga nagkalahugno sa KCC, no. Kusugid, no, kusugid ang nabatsyagan naton subong nga linog gani halong-halong sa mga aftershocks. Kumusta ang biyahe ninyo? Kumusta ka modera, no? Ang aton earthquake alert sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office diri sa South Cotabato nagtala sang intensity 7. Usugid kay dito sa amon sa simbahan sa Tupi, may old building kami sa likod banda.

Good morning, dara kay Ma'am Liza. Kumusta, Ma'am Liz? Daw hindi na ako kabatsyag, ha? Naglinog, dumanliwat, pero medyo kuan lang, no? Hina-hina, gawa. No? Amuning mga ginatawag natin nga aftershock tungod sang kusog to kagina nga tayog, no? 8.2 magnitude. Yan. I-check nato, no, sa atong linya. Si atong sister station, no, si Ati Maggie. Ati Maggie, okay ra? Ano na ako sa ere? Ang imuhang tingog? Hello? Ang atong station manager, no, sa DXFE Davao. Kumusta mo diha, Ati Maggie? Hello? Ayan, nagtawag ang atong sister station sa Davao, no, si Ati Magnolia, no, kag batsyagan man, no, sang Davao ang pagtayog. Ingon gani ni Ati Magi ganina, no, sa chat box na mo, no, sa amo ang Teams na convo, dugay-dugay pud ni nga linog nga na batsyagan. Yan, subong may mga aftershocks pakita nga na batsyagan mga kaabyanan, no, nagatayog-tayog sa gihapon. So doble-doble halong kita, no, magwaanay kita.

Nagwa kita anay mga kabiyanan, no? Kay nabatsyaga naman naton ang another nga pagtayog, 7.8 magnitude suno sa nakitaan nga tala no ni Migo Dave. So bago lang to nagtawag si Ate Maggie sang aton sister station sa DXFE. And ayun, naglinog na po. Ana, napod si Ate Maggie. So habang nagalinog diri, batsyagan man gyapon siya sa Davao. Ayan, so be safe lang gid abyan. Kag kadayon kita nga magpangamuyo. And ang aton nga Ginoo nag-remind sa aton sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. Padayon kita nga magadangop dira sa aton iyang buhi nga Ginoo, kag siya lamang ang aton nga strong foundation, no? Sa panahon sang mga

pagtayog nga kapareho sini ang aton nga pagsalig, aton isandig dara sa aton strong refuge nga mo ang aton nga Ginoo. So mga muyo kita, mga kaabyanan, Ginoo kami nagapanawag dara sa imo kag kalmaha kami Ginoo sa tonga sang mga pagtayog nga amo na batyagan. Help us to keep our focus dara sa imo, and i-keep safe mo Ginoo ang amon mga loved ones sa sining tion nga ini sang mga kalamidad. We entrust our lives into thy care. Keep us safe and sound. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Padayon mag-alerto abyan kag saliwat kung may mga emerhensya dira sa inyo iyang lugar, magtawag sa aton na Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Liwaton ko ang numero sang aton iyang PDRRM diri sa syudad o diri sa South Cotabato, 0927-542-6430 kag 0963-191-5810. God bless us all.

0: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay.

0: ay kung kinakailangan.
1: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
2: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
3: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
4: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
5: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
6: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
7: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
8: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
9: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka na isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
11: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ito ang tatalakayin natin ngayon, ang mga karapatan ng kababaihan. Bibigyan natin ng tuon ang karapatan ng mga kababaihan na nauukol sa mga usaping pampamilya. Tutukuyin natin kung papaano makakawala ang isang babae sa isang abusado o irresponsableng asawa. Itatampok natin sa ating dula ang kwento ng isang babae na iniwan ng kanyang irresponsableng asawa. Pagkatapos subukin ang lahat ng nalalaman niyang paraan upang mabuo ang kanilang pamilya, bigo pa rin si Maya. Ayaw harapin at gampanan ng kanyang asawang si Paolo ang kanyang mga responsibilidad bilang lalaking di pamilya. Akala ni Maya wala nang solusyon sa kanyang problema hanggang sa makausap niya ang kaibigan niyang si Lilia. Ito ang nagpayo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Layunin ng ating pag-aaral ngayon ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa mga ibang tao. Lahat ng mga karapatan ng lalaki ay ganun din ang sa mga babae. Maging ang mga ito man ay sibil, politikal, ekonomikal o iba pa. Sa ikatlong artikulo ng Saligang Batas, pantay ang mga karapatan ng mga mamamayan, maging babae man o lalaki. May mga karapatan ng mga babae ukol sa pagtatrabaho, pagkakaroon ng mga pag-aari at mataas na katungkulan. Ganon din sa mga usaping pampamilya, sa karapatang pag-aalaga sa mga anak at sa paghahati ng ari-arian. May karapatan din ang mga babae laban sa white slavery, prostitusyon at pang-aabuso. Pakinggan ninyo ang isang maikling dula at alamin kung anong karapatan ng mga kababaihan ang tinalakay dito.
1: Oh, Maya anak. Umaga-umaga eh, napasugod kayo mag-ina.
2: Hindi na naman umuwi kagabi si Paolo, Nay.
1: Abay, saan nagpupunta yung magaling mong asawa? Di ba niya alam ang kanyang responsibilidad?
2: Naku, ayaw ko na magsalita, Nay. Ako'y sawang-sawa na. May trabaho nga siya, pero kapag nakahawak ng pera, hindi mo na mahagilap. Kung hindi nasa sugalan, nandoon kasama ng mga barkada niya at maghapon, magdamag na nagiinuman.
1: Yan ang sinasabi ko sa iyo noong una pa man, Myla. Ikaw lang, matigas ang ulo mo ka pa rin at pinatulan mo yung lalaking yan. Ayan, sandaling panahon lang, lumitaw na ang tunay na kulay. Abay, may anak na siya. Ganyan po ang ginagawa.
2: Nay naman, huwag niyo na akong sisihin. Wala na nga akong magagawa at nandirito na to eh. Asawa ko na si Paolo at ngayon may anak na kami.
1: Ako eh, ano pa nga ba? Oh, anong gagawin mo ngayon? Kaya aga-aga eh, napapasagsag kayong mag-ina rito.
2: Nay, pwede bang bantayan niyo muna si Boy at ako'y maghahanap ng trabaho? Naku, hindi na ako talaga makakatagal sa ginagawang ito ni Paolo. Madalang pa sa patak ng ulan kung siya'y magbigay ng pera sa akin eh. At kung hindi ako kikilos, naku'y baka mamatay kami ni Boy sa gutom na nakadilat ang mata. Puro utang na lang ho kami.
1: Oh, eh ano ngayon ang balak mo?
2: Pupunta ako na doon sa restaurant na dati kong pinagsisilbihan. At titingnan ko, baka naman pwede pa nila akong tanggapin. Kailangan ko talaga magkaroon ng trabaho para mabuhay kami ng anak ko. Kung hindi ako kikilos, naku, walang mangyayari sa buhay naming mag-ina.
1: Eh siya, mabuti ang naisipan mo. Sige, babantayan ko muna ang anak mo. Tutal eh, hindi naman ako magtitinda ngayon.
2: Kaya nga maaga akong pumunta na eh. Akala ko kasi magtitinda kayo. Mabuti naman at hindi pala. Iiwan ko muna sa inyo itong apo nyo ha.
1: Oh siya. Oh teka, mag-almusal ka muna bago ka umalis.
2: Sige ho, Nay. Tutulungan ko na kayong ihanda ang almusal.

umaga'y pumunta sa bahay ng nanay niya si Myla at dala-dala niya ang kanyang anak. Nakiusap siya sa kanyang ina na bantayan muna nito ang kanyang anak at siya'y maghahanap ng trabaho. Mula sa eksenang ito ay nalaman ninyo ang kalagayan ni Myla at ang pagiging irresponsable ng kanyang asawa. Sinisi siya ng kanyang ina dahil sa pagkakaasawa niya kay Paolo. Wala na umanong magagawa pa si Myla kung hindi tanggapin ang kanyang kapalaran.

0: Buksan mo nga itong pintuan.
1: Hindi ho, Nay. Wala ho. Matulog na kayo. Nanaginip lang ho ako ng masama.
0: Ikaw na bata ka. Iniisip mo na naman yung asawa mo. Ano?
1: Hindi ho. Sige na ho. Matulog na kayo. Maaga pa kayong gigising bukas at magtitinda pa kayo.
0: Ikaw rin. Matulog ka na. Oh. Malit. Nasira tuloy ang tulog ko ah.

Sa ikalawang eksena na ipakita ang labis na pagdaramdam ni Myla sa kanyang sinapit na kapalaran. Narinig ng kanyang ina na umiiyak ito at inaalaala ang kanyang kalagayan. Sinabihan siya ng kanyang ina na huwag nang isipin at pag-aksayahan pa ng panahon ang kanyang asawa.

0: Sino? Ako ang pagmamalakihan niya? Ako bang lumayas, pare?
1: Tara, pare Paolo. Ipakita mo kung sino ang lalaki. Kung sino ang pare ni pamilya.
0: Kaya nga, di siya umalis. Siya bumalik.
2: Pare, lasing ka na. Hindi na diretso yung pagsasalita mo.
0: Ako? Sino? Lasing? Ako. Hindi ako lasing.
1: May tama na itong kumpare natin, paring June. Siya kasi, pinadalas niya ng husto ang pagtungga.
2: Oo nga, bukayat ang hindi na nanghalian ito, pare. Kaya kay daling tinablan.
1: Palagay ko.
2: Kawawa naman itong kaibigan natin. Iniwan ang asawa.
1: Oo nga, pare. Pero, nandito naman tayo na dumadami sa kanya, di ba? At saka, tama si paring Paolo. Si Mrs. ang umalis. Matuto siyang bumalik sa mag-isa.
0: Ay, narinig ko yan. Tama! Malis siya!
2: Akala ko i-dead mo na ito sa kalasingan, pare. Hindi pa pala narinig yung pag-uusap natin.
0: Talagang narinig ko. Sige, inom pa tayo. Kumuha pa kayo ng alak. At kaya ko pa.
1: Narinig mo yung parang yun. Sige, mag-shot ka na.
2: Oh, sige, pare. Sa'yo muna ito. Katatapos ko lang mag-shot. Sige.
1: Sige, ayun na.

matatapos na eksena, inyong napatunayan ang pagiging irresponsable sa pamilya ng asawa ni Myla na si Paulo. Ito ay nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan at kanilang naging usapan ang paghihiwalay nilang mag-asawa. Naniniwala si Paulo at ang kanyang mga kaibigan na si Myla ang umalis. Dapat matuto daw itong bumalik mag-isa niya. Abangan pa ang tungkol sa kasaysayan ni Myla sa pagpapatuloy ng ating dula.

0: Delia, ikaw pala. Kumusta ka na?
1: Ay, mabuti naman. Nandiyan ba ang nanay mo?
0: Wala pa nga eh. Naningil kasi. Halika, pasok ka.
1: Salamat. Mukhang nangangayayad ka, Myla.
0: Hindi naman. Talagang ganito lang ang katawan ko. Halika, dito tayo sa sala.
1: Huh? Nagkailab pa itong kaibigan kong ito. Akala mo ba hindi ko alam ang nangyayari sa imo?
0: Ha? Eh...
1: Huwag ka nang mahuya, Myla. Balaan mo, alam mo, may magagawa ka sa buhay mo, ah.
0: Anong ibig mo sabihin, Lilia?
1: Hindi ba't naghiwalay ka mo ng asawa mo? Parang giniwang ka, ginabandon na kanya, di ba? May pila ka bulan na ba siyang hindi nagpapakita sa inyong mag-ina?
0: Ay, isang taon na nga, eh.
1: Diyos ko, day, gaano katagal na?
0: Oo, tsaka alam mo, hindi man lang nga niya sinisilip kung anong nangyayari sa kanyang anak.
1: Alam mo, Myla, bakit hindi ka pa makipaghiwalay sa legal na asawa mo? May karapatan ka. Balaan mo na.
0: Ano? Eh, pero kasal kami.
1: Ay, naku. Mabuti pa'y kumilos ka para sa kinabukasan ng imo anak. Para sa imo na rin.

unang tugon. Tubtob sa sunod naman natin yung mga updates. Standby lang kag padayon magpamati. Diri sa Jessice Dos DXKI. Magkasunod na ang Family Matters.

0: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning sa lahat na nanonood, nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Kami po ang inyong mga lingkod ngayong araw ng Lunes, Jonel Milan, kasama si
1: Kuya Willy Basilio po.
0: Kumusta po kayo, Kuya Willy?
1: Good, good. By God's grace. So...
0: Amen. Praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat noong Sabado ay nagdiwang ang pamilya ng Far East Broadcasting ng 78 taong anibertaryo. Yes. Praise God. Congratulations sa ating President at si Sir Lucio, at ganoon din ang board, pamuna ng Chairman James, and of course, lahat ng mga managers natin, station managers, sa atin dito sa DZAS, si Joe Alabastro, congratulations, at sa iba pa mga managers natin, at sa lahat ng mga nagtatrabaho sa likod ng camera at mikropono, at syempre sa lahat ng mga broadcaster, congratulations sa tagumpay ng ating anniversary. Ayan,
1: at sa lahat ng ating mga kagapay.
0: Yung punong-puno.
1: Yung Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa-bansa.
0: Yes. Punong-puno yung GCF. Kaya talagang salamat din sa ating mulat leader. Leader natin sa movement ng mulat, si Dr. Larry Pabiona. He welcomed our celebration. Kaya talagang tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon ang siyang naging matapat, at kaya naman dahil doon ay sa kanya natin binabalik ang lahat ng papuri at parangal.
1: Amen. Amen.
0: Kabubukas lamang po ng mga radio nyo at mga application, at nais po namin kayong i-welcome Kuya Willy Basilio dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa tuwing tayo ay nagbo-broadcast, ay kasama natin ang ating mga kaagapan na talagang matapat, na talagang sumusubaybay at nakikibahagi. Ano po? So, tulad ng ating sinabi, mga kaibigan, tayo po ay ang programang Family Matters dito po sa himpilang 702 DZAS FBC Radio TV, at agapay kami ng Sambayanan. Isa rin po kaming AM station ng Paris Broadcasting Company. In fact, yung ibang mga stations natin sa probinsya at sa iba't ibang region ay naka-hook up sa atin dito sa Family Matters. Ano po? Kasapi rin kami sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At pwede rin po kami mapanood at mapakinggan online through live streaming sa fabc.ph or 702 DZAS mobile app, sa pamamagitan rin ng Facebook page, 702 DZAS / FABC Radio, at YouTube channel, 702 DZAS FABC Radio TV. Tayo rin po, mga kaibigan, na napanood sa himpilang sa channel 185 sa Signal TV sa pagkipagtulungan ng GCTV. At nagpapasalamat tayo sa pamilya Abante, ang magtatay. Kahapon ay nung Sabado ay nakilala sila. Yung magandang anak, kaya gwapo si Bishop.
1: Maganda yung anak.
0: Eh, dahil maganda yung anak. Parang baligtan. Maganda umaga po sa inyo pong lahat. Tayo nagpapasalamat sa pagkat tayo ngayon ay may ganitong pagkakataon na muli magkasama-sama dito sa Family Matters. At talakayan po natin sa araw po na ito ay tungkol po sa parenting. Ano po? Raising an independent child who is dependent on God. Raising an independent child who is dependent on God. Sa diwang yan, gusto kong batiin ng happy listening and viewing yung mga dumulo ng aming competent parenting seminars the other Saturday dyan sa CTFP Center for Transformation and Family Enrichment sa tabi ng SM Rilao. At ganoon din yung Saturday night ay meron tayong couples enrichment class, at ang ating tinalakay doon ay impactful spouse, becoming an impactful spouse. Asawang may magandang impact sa iyong kabiyak. At together at yung we have discussion.

0: Nato this is nung Sabado na ng umaga. Kasama na po ang walang kupas na taga-subaybay ng 702 DCAS, ang Nanay Viring, Kuya Jonel.
1: Wow!
0: Tsaka yung kanyang mga anak na babae. Eh, nagkita-kita muli nung Sabado. Salamat po sa inyong pabaong pauwi.
1: Miss ko yun.

0: Apo-apo ng mga dating
1: Nakatanggal.
0: mga naging bahagi ng Price Broadcasting Company ay patuloy na nagiging bahagi. At kayo rin po mga nakikinig, ay talaga natutuwang makita mga henerasyon ay talagang naroon yung impact ng Far East Broadcasting Company. Kaya patuloy niyo po kami panalangin na ang station ito ay gamitin ng Panginoon hanggang sa ang lahat ay makarinig ng
1: Oo,
0: Ebanghelyo ng ating
1: ang ating chairman ng elders, si Kuya Dennis Bautista, may naging bisita siya, katrabaho niya dati sa Japan. At alam mo, sabi niya ay bata pa siya, nakikinig na sa 702 DJS. At mahilig sa musika, aba eh, nakalakhan na niya yung papuri. Yo.
0: Yes,
1: Oo,
0: talagang
1: salamat
0: yan
1: sa
0: ang
1: Panginoon.
0: talagang isang tatak yan ng Far
1: Oo.
0: East Broadcasting Company.
1: Amen. Amen.
0: Nagpapasalamat tayo. Nanonood din si Reynaldo Nicasio at nagpapahatid ng pagbati si Elsa Kabakwe, ay ganoon din po bumabati sa atin. At ganoon din si Lynn Roman. Salamat po mula sa Somay Kawayan, Bulacan. Praying daw sila na sumasakit ng balakang, let healing be upon you in Jesus'
1: Amen.
0: name. So tayo nagpapasalamat din sa Panginoon sapagkat talagang saan man tayo pumunta. Halimbawa noon pong itong nakaraang linggo, 10,920 something, almost 9,300 students or graduates ng Bulacan State University mula sa Bulacan-Bulacan Campus, sa Hagunoy Campus, sa San Rafael Campus, sa Bustos Campus, sa Sarmiento Campus, at

0: natin ay kaya natin yan, marunong tayo, alam na natin gagawin natin. Pero may pagkakataon na pinatutunayan sa statistika ng mga mental health problems natin sa kasalukuyang panahon, dumarami pa, Kuya Junelo, no? Hindi po kumbagay biro-biro ang bilang ng nagkakaroon po ng pagharap sa ganitong sitwasyon, bunga nga ng pag-aakala na kayang-kaya ni tao by himself yung kanyang
1: Yes.
0: buhay. Oo. Pero sabi nga po rito, bata pa lang. Sabi nga eh, maganda na may tanim na sa isip at kalooban ng ating mga anak yung pong kay Yahweh magtiwala. Kaya nga ang paksaan natin, independent child, pero patuloy pa rin dependent sa ating Panginoon. At
1: Amen.
0: sa ating pong mga magulang, mga leaders ng tahanan, mahalaga na mapaalalahanan din po tayo sa salita ng Diyos na magsabi na aminin na tayo po pinagkatiwalaan ng Diyos, binigyan tayo ng tool na ito, yung karunungan mula sa langit para po magabayan natin sa wastong landasin ng buhay ang ating mga anak. Kailangan po natin ang pagtitiwala pa rin, pagsandal pa rin sa Panginoon Diyos. At paano natin gagawin yon? Sa pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Panginoon. At mahalaga
1: Yes.
0: na ito po ay pang-araw-araw na buhay po natin. Bahagi na po ito ng ating oras, panapanahon. Hindi po yung pagbangon pa lang kaagad kung ano ng mga ating naukulan ng pagkaaligaga. Hindi po. Mapapanatag, matitiwasay ang ating pagharap sa maghapon sa simula po ay yung pag-aaral, pagbabasa, pagbubulay ng salita ng Panginoon. At sabi nga po niya, rest, magpapahingalay sa ating Panginoon.
1: Amen.
0: Pagka po yan ay naipasa natin sa ating mga anak, makaasa tayo na ang nagtitiwala sa ating Panginoon, bibigyan po niya ng akma na tugon sa mga sitwasyong kakaharapin sa maghapon na dadaan sa atin.
1: Amen. So talagang napakagandang talata ito ng Biblia. Kaya
0: Ito.
1: ito ang gagabay sa atin, sa ating family chat sa araw po na ito. Kaya muna ating hilingan ng Kuya Willie na basahin isa lang, English or Tagalog.
0: Oh, sa English po ito, New International Version, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, admit to Him, and He will make your paths straight.
1: Yon, praise God. At nako, kung may oras lang, pakakantay ni Kuya William. Yung version ni Gary Valenciano. Pero minsan pa, tayo nagpapasalamat sa Panginoon, maging sa mga nagtetext sa atin. At saka yung nagdiriwang ng anniversary sa araw na ito, sina Alex at Vanessa Peña sa kanilang wedding anniversary. At ito, nanonood na nakikinig din sa atin. 1964 pa po kami nakikinig sa 702 DCAS, si Venus Garcia. So what an encouragement. Ano po? At ito, nanonood at nakikinig din sa atin at nagpaparating ng kanilang pasasalamat si Erlinda Alcantara. Ayan. At ganun din, sabi dito, oh, good morning, Pastor. Please pray po sa amin sa South Cotabato ang lakas ng lindol. Oh, Lord, protect them. Protect them right now. In Jesus' name,
0: Amen.
1: hallelujah.
0: Amen.
1: Sabi diyan ay marami na nasirang gusali at let the protection of God be upon all of you. Ano po, let's pause for a while and let's pray
0: Amen.
1: For our countrymen in Cotabato. Father in heaven, we come before you with Kuya Willie and all the team of DZAS and FABC. We intercede, Lord God, for our people in South Cotabato. Protect them, Lord God, from this earthquake, Lord. Lord, protect their lives, protect their families, protect their properties, Lord God. Lord, we pray that you will put a stop on this earthquake in the name of Jesus. And your protection be upon our people in South Cotabato and the rest of the country in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Nako, kasama po ninyo yung mga prayer warrior po ng 702 DCAS. Ay magpe-pray po sa inyo rin po. Si Rolando Espanyola ay nanonood, nakikinig din sa atin. Ganun din si Del Lloro, Apriniel Del Lloro, at si Roldan Espanyola. Salamat at may special na bati sa iyo, Kuya Willie. At ganun din si Pastora Edna at mga bati ng happy birthday kay Diane Austria, kay James Ilagan, at kay Johanna

0: di pastora Edna Austria, napakausay na pastora namin dyan, sa Tugatog, Mikawayan, Bulacan, and she has a growing congregations. At yan din si Erlinda Alcantara sa Tubuli daw, malakas ang lindol. Ayun, so Lord, we included that in our prayer. Ganun din po, nanonood ang kinig sa atin si Faustina Frankie Habla. Good morning po, Bishop Jonel and Pastor Willie. Monday, kaagapay, listening now. Ayan, at ito ang kumari ko. Ha? Ang walang kupas, si Steve Aquin, Au de Leon. Ayan, ang glorious morning, Bishop Jonel
1: Good
0: and Kuya
1: morning
0: Willie.
1: po.
0: Ha? Kaibigan natin, Kuya Willie.
1: Yes.
0: Ano? At from Carilagan, Stevia Farm Cafe. Ang sarap dyan, ang sarap. Yan lang yan sa
1: Ay,
0: Bukawi
1: napunta ka na
0: pag
1: ba ron? Kuya Jan, napunta ka na ba ron?
0: ay, alam ko, dinala na kita dun eh.
1: Ay, ganun ba? Oh.
0: Di ba? Ang ganda.
1: Naalala ko yung ano eh, yung kanyang linya nakalagay. Babalik-balikan mo.
0: Ay, oong, sige, ibabalik ko kayo doon.
1: Kuya Frank,
0: Si
1: ano?
0: Donna, si Kuya Frank, at mapasalamat tayo sa pamilya de Leon, ano. At si Donna Alib, nanonood din, at ganoon din si Mendoza nga couple, at si Aida, at saka si Andy, at ganoon din. Happy birthday kay Brother Ernie. Ayan, mula
1: Happy
0: sa kanilang
1: birthday.
0: house church namin dyan sa Mendoza Compound. Si Josie Magbanua ay nanonood, nakikinig din po sa atin
1: Hi, si
0: ngayon. At
1: Josie.
0: ayan, at talagang i-invite daw, sumagot si
1: Ateo.
0: Steve Aquin. Oo, sabi niya, sabi mo kasi, ibabalik-balikan. Sabi niya, i-invite ko kayo. Ayan. I-invite ko po kayo. Ay, tandaan mo yan. Yan, pag nagsabi yan, talagang
1: Aba,
0: ano, walang mintis. Ayan. Mabo si Thelma Manjares. Blessed morning po, Bishop Jonel and Pastor Willie Basilio. Wow, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Patuloy niyo pong i-share ang atin pong broadcast po sa araw na ito, at makapakinig ba sila ng live or they can replay this. Ang prayer natin ay maging daloy ng pagkapala ang ating
1: Amen,
0: pong
1: amen.
0: tema po ng pagtatalakayan sa family chat ng Family Matters. Ano nga po ang ating tema, Kuya Willie?
1: Raising an independent child who is dependent on God.
0: Amen. At naalala ko doon sa bulso, yung 10,000 plus, o 9,000 pala, 9,000, nalilito na ako, 10,200 something yan. Ano, marami tayong listener. Talagang kaya sabi niya, salamat po sa Bible. Ayan. At this is big money. Eh, nako, eh, dahil po sa mga kapartner po natin. Kaya
1: Amen.
0: na-provide natin yan. At syempre pa, si Brother Wilson din, siya naman nag-provide ng tracts, biblical Bible selection tracts ng ating siya sa atin, iyahalal natin. Ang suhol, iwaksi natin. Itaguyod, ligal at wasto. At nakapamigay din tayo. At nakapag-play din tayo. So that was really a holistic time of inspiration, evangelism, at meron din tayong bookmark ng sasabi, read the Bible, pray every day. Kaya we praise the Lord against ganitong mga pagkakataon that we proclaim the Lord and His Word. Lalo na sa mga strategic graduates na ito. At sila ang susunod na ika nga ay uukit ng ating bansa, itong mga graduates natin. Kaya we praise the Lord for your lives. We pray and we declare yung continuing success po ninyo. Si Josie ay Benavides, humahabol ulit ng hello po and good
1: Hi.
0: morning. Ayan. Praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sapagkat kami ng Bishop Noel Pantoja ay patungo dyan sa Bataan para sa NDC Clinic. At sa last Saturday ba ng hindi ko maalala yung petsa. At we are thankful tuloy-tuloy po ang ating pong National Disciple Making Campaign para sa holistic disciple making. Ano po, kaya we are praising the Lord. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat sa bawat pagkakataon na tayo po'y mapapaalalahanan na ang tungkulin natin ay train up a child in the way they should go, for when they are old, they will not depart from it. Kaya ang tema po natin, how can we raise an independent child? Yun ang isang hamon sa mga magulang eh.
1: Opo.
0: Parang gusto ng magulang eh, forever dependent sila sa atin eh, para tayo magkaroon ng sense of importance eh. Pag sila'y
1: Oo.
0: nakakatayo na sariling paa, you don't feel anymore na tayo imahalaga because
1: Oo.
0: we are no longer needed kasi you train your children well. Yun.
1: Yes. Yan
0: Kaya,
1: yung punto eh, Kuya Junel eh. Ano yun eh, gantimpala na ni Lord sa magulang kapag ka ikaw ay lumaki at dahil napalaki sa tamang landasin ng magulang, eh hindi na yun kumbagay, nakakapit pa sa saya ng nanay, ikaw nga, no?
0: yes.
1: Nung panahon ninyo, di ba? Kasabihan ninyo
0: That's
1: yun eh.
0: right.
1: Nung panahon ninyo.
0: Oh, naku, ako sa panahon ninyo yun. Yeah.
1: pero, alam mo, yun mismo, Kuya Junel, na naka-intriga sa akin nung mabasa ko yung ating papaksay ngayong umaga.
0: Yes,
1: Yung
0: that's right.
1: tipong akala natin pagka hindi na tayo tinatawag o pinapansin, kumbaga sa salita natin ngayon, ng ating mga anak dahil independent na sila, no? Ika nga, kaya-kaya na nila, eh parang negatibo ang dating sa ating kaisipan. Pero
0: Yes,
1: ang
0: that's
1: totoo pala,
0: right.
1: pabaligtaran pala, gantimpala na ni Lord sa mabuti nating pagganap ng papel natin bilang magulang sa kanila.
0: Yes, praise the Lord. Kaya talagang patuloy natin silang palakihin salita ng Panginoon. At katulad ng ating 10,000 Bibles at 10,000 fund ng Give of Life Card mula kay Dr. Andrew Liuson na ni-provide niya, ay talagang mula dito ay ang mga batang ito ay talagang maging independently dependent sila sa ating Panginoon. Nako, Kuya Willie, may nasagap akong balita.
1: Ano yun? Ano yun?
0: Parang nagkausap na ro yung nuknuka ng gandang babae dyan.
1: Ay, palagay
0: At
1: ko.
0: saka yung napakagandang babae dito.
1: Kaya pala,
0: Sa lakad natin sa Liliw, Laguna.
1: Oo, kaya pala, laging nakangiti yung nuknukang gandang.
0: Ay,
1: Parang,
0: dito rin yung napakagandang babae dito
1: oo nga,
0: talaga.
1: palagay ko nga eh.
0: Looking forward,
1: Ayan.
0: ha? Bibili sila ng mga panyapak. Ayan,
1: Oo.
0: talaga.
1: Sapin sa paa, sapin sa paa.
0: Sapin sa paa.
1: Oh.
0: Anako, pero siyempre, bago tayo magpatuloy, may isa pang sumisilip. May sumisilip.
1: Ayun, yun, yun. Nakikita
0: Okay.
1: ko nga eh. Nakikita ko.
0: Ipakilala mo na. Ipakilala mo na. Yung sumisilip.
1: Opo.
0: Ayan.
1: Siyempre pa. Pagka Lunes ng maga, mga kagapay, sa ating Monday edition ng Family Matters, kasama po natin si Mami Bessie Rios sa kanyang memo ni Mami.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Kumusta po ang ating mga sumusubaybay sa memo ni Mami? Narito na naman po ang mga ilang usapan patungkol sa paggabay sa ating pong mga bata mula sa inyong Mami Bessie Rios. Tunay naman po na napakaraming bahagi ng ating pong ginagabayan sa buhay ng ating mga bata. At ito po ang isa na dapat po ay bigyan natin ng tuon dahil ito po ay makakaiwas sa sitwasyon ng ating mga bata sa kanila pong mental health challenges. What is that? Ito po ay tumutukoy sa pagkakaroon ng flexible mindset. Yan. Dati natin sinasabi, growth mindset. Ngayon naman, flexible mindset. Yung pag may nagbago sa kanyang paligid, okay lang mag-a-adapt. Yung mga kanyang hindi inaabot na kanyang mga inaasahan, okay lang mag-a-adapt. Kasi change is something very, very constant. Yan po ay laging kasama sa ating pumuhay and training our children how to have this flexible mindset kapag hindi nangyayari ang mga bagay-bagay is a helpful sa kanila pong pagharap sa totohan ng buhay. Tatlong bagay ang ating pag-uusapan. Unang-una, paano natin hinuhubog ang kanilang pananaw sa mga bagay na nagkamali. Gawin po natin ang pagkakamali ay isang bagay na hindi po ito kapintasan. Hindi rin po ito panahon para magsisihan kung hindi pulutin ano ang mga bagay na pwede nating matutunan sa kabila ng pagkakamali. Pangalawa na atin pong pag-uusapan ay yun din namang may kinalaman sa mga laro. Kasi minsan po, lalo na pag maliliit pa sila, maganda po yung what if yan. What if yan.

0: Huwag naman natin silang tinatakot doon sa mga what if na yan. Parang, what if hindi na kita isasama o sige ka? Yan. What if bibigay kita doon sa, hindi po gano'n. Yung isang sitwasyon na, eh paano kung halimbawa, eh nawala pala yung gamit mo? Yan. Anong mayayari? Kung halimbawa, hindi mo nadala itong dapat ay dadalhin mo sa school. Yan. Mga bagay na gano'n. Upang ang bata ay may mag-iisip ako kung dami. But this one is the best. The best. Mag-share tayo ng ating mga karanasan patungkol sa paano nga po ba ang ating ginawa doon sa mga sitwasyon din naman that as adults, magkaroon po tayo ng challenge na kailangan din natin ng isang flexible mindset. Yan. And also, share natin paano din tayo nag-struggle dito. So that the children will be able to understand that. May lang paalala mula sa inyong Mami Best Rios dito sa
1: po sa inyong pakikinig sa memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Magandang magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa magandang awitin na iyon. At syempre pa sa binahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters. Jordan Milan kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At syempre kasama po natin ang mga naka-tune in po sa atin. Si Raquel Fernandez ng Coron, Palawan. Ng Hope of Glory Coron. At tayo nakikiramay din sa pamilya ni Joyce. Panalangin natin ang kanilang patuloy na ang tatay ni Joy ay pinaslang last weekend at tayo na nalangin ng katarungan. Kaya salamat sa buhay ninyo dyan na mga kapatira sa Coron, si Jesse at ang mga leaders natin dyan para makaagapay sa pamilya ni Joy at ni Erwin. Nanonood ang kakinig din sa atin si Eleanor Blagaporo at ni Kuya Willie. Ayun, si Anita Colon. Blessed morning po, Family Matters. Happy, blessed anniversary, FEBC. Ayun, talagang tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ganun din. Belated happy birthday kay Erwin Fernandez ng Coron. Ayan. Eh, Kuya Willie, baka may pahabol po kayo na babatiin.
1: Eh, siyempre po, yung mga kapatiran natin sa, alam mo, galing kami ng Jensen nung 2 weeks ago. Oo.
0: Naku, ngayon nagpadala ng picture yung ating ubisko doon. Oo. Napakalaki ng gawak ng ano, sira ng lindo sa Jensen. Kaya, the Lord protected you. So, amen, ano pong naging sadya nyo doon?
1: Ano, tinignan natin yung isang lugar, Barangay Miasong, town ng Tupi, South Cotabato. Tinignan natin yung pamilya ng isang kapatid natin na kung paano makatutulong ang Marikina Christian Fellowship sa bagong bukas na gawain. At salamat sa Panginoon na narigaluhan na sila ng isang church building, Kuya Junel.
0: Wow, praise the Lord.
1: Meron ng tinoka ng ang kamakop ng pastor nila doon. Praise the Lord.
0: Praise the Lord. Wow. At we pray na protektahan ni Lord ang building na yan. Diba?
1: Okay po.
0: At si Bishop Alex just sent me a picture now. And we assured him na please tell the brethren around we are praying. FEBC family is praying and willing to respond sa anumang sitwasyon ngayon dyan sa South Cotabato at Jensen. Kaya yun. Si Sol Lasso, nanonood din nakikinig sa atin. Siyempre pa, napanggitan Lasso si Dr. Cora Lasso, napakabait. Dentista ng bayan. Ayan, sa, dyan sa Bukawi, ang kanyang clinic. Happy listening din po sa inyo. Ngayong araw na ito po ay tatalakay namin ng Kuya Willie ay tulad ng amin na-announce na po ay paano magpalaki ng isang batang makakatayo sa sariling paa ngunit umaasa at nananangan sa Panginoon. Okay, Willie, ano po ba ang mga ibibigay nyo sa aming agabay to be able to raise up independent children who are dependent on God?
1: Tutulungan tayo ng teach one, reach one. Kung kahipon launa, huwag daw tayong matakot, don't be afraid to increase responsibilities as your child gets older.
0: Ganda yan. I like that.
1: Meron kasing Kuya Junel na, di ba, habang pinalalaki natin ang ating mga anak, na nagle-level up din yung ating mga itinuturo sa kanila para masanayan na nila na nakatayo na sa sariling mga paa nila. Kumbaga sa halimbawa natin madalas binabanggit, yung kaya nang tumayo sa sariling mga paa at ika nga po yung kanilang mga backbone, yung gulugod nila, matibay na, matatag na. No? Hindi po yung magbibinata na o kaya ay binata na nga pero nakaasa pa rin sa magulang. Nakulang nga po ang magulang, paano siya mabubuhay?
0: That's right.
1: At ang isang prinsipyo nakita ko rito, Kuya Junel, yung kumbagay merong perimeter yung sinasabi nating independent child who is dependent on God. Hindi po natin palalakihin yung ating mga anak na parang gagawin natin ang lahat para sa kanila. Ang maganda, habang pinalalaki natin sila, ibinabagay natin yung itinuturo nating mga panunungkulan, mga gampanin sa loob ng tahanan una sa lahat para po makasanayan na nila.
0: Yun, talaga mapakaganda niya. Ano ba ang dahilan? Bakit parang takot ang ibang magulang na magbigay ng responsibility sa kanilang anak?
1: Ang una ko dyan naisip ko, ha, lalo na sa konteksto natin, nung tayo
0: Apo.
1: na malalaki, pinalalaki natin mga magulang, yung bang kung merong bagay na matatawag na pintas sa ating mga anak, nagre-reflect sa ating mga magulang.
0: Yan.
1: Kaya takot tayo na harapin yung realidad na yon. So, ang tendency natin, yung alam na natin dapat ay kaya nang gawin ng ating anak, inaako pa rin natin para
0: Ayon.
1: hindi tayo mapahiya.
0: Ayon. So, projection of self.
1: Yes, yes.
0: Ayon. Gusto natin pag sinabi, sino ba magulang nito?
1: Ayon.
0: Ayon. Gusto natin puro papuri ang mabigay sa atin. Eh,
1: Oh.
0: napupuri ka nga.
1: Oh.
0: Pero hindi naman nasahasa yung anak mo.
1: Oo.
0: Namatay sa sarili pa.
1: Oo.
0: Malaking problema yun.
1: Yes.
0: Kaya talagang yan ang ating paalaala. Lalo na sa mga nagbe-berde ng kaarawan, si Malu de los Santos, si Jeric
1: Oh.
0: Bitara, at ang aming deaconess na si
1: Oh.
0: Ann Suniga, na talagang ilapat yan sa kanilang mga inaalagaan. Ayan. Na talagang mahalaga yan, di ba? Na talagang
1: Tama po yan.
0: bilang mga magulang, huwag ka matakot magbigay ng responsibility.
1: Mm.
0: Kasi iba naman, kayo rin natakot na baka sabihin na bigay ko sa mga anak ko ang responsibility. Ayun. Di ba? Isa rin yun, di ba, Kuya Willy, na
1: Ay.
0: parang nagdodraw ka ng self-worth
1: Mm-hmm.
0: doon sa ikaw ang gumagawa para sa anak mo.
1: Yes.
0: Kaya
1: Yes.
0: pag ang anak mo ay tumatay na sa sariling paa, aba, parang ang tingin mo, hindi na ako mahalaga. Hindi na ako kailangan. Self-centered pa rin, ano? Ayan.
1: Totoo. Lalo na, Kuya Jel, sa takbo ng buhay ng panahon natin ngayon, ha, yung mga napapalaki nating mga anak, nasa ano na tayo, ha, Generation B, beta na, no? Generation beta. Ang pansin sa kanila,

0: Opo, opo.
1: Naghuhubog ka talaga. Kaya pagka nakalimutan mo yung paghuhubog na yun na siyang pangunahing tungkulin mo, you will miss the joy of parenting. Kasi
0: Yeah.
1: lumalaki sila. Ha? Ikaw pa rin. Eh. Yung pagka kayo nagsiselebrate ng anniversary, malungkot kayo kasi saan nagmamadali kayo. Bakit? Marami pang gagawin sa bahay. Kasi hindi na de-delegate sa iyong mga anak. Kaya nako, mapalad yung mga nagdiriwang ng anniversary ngayon na talaga napapaalalahanan sila. Kagaya ni Egan and Gretel Rubio, ito natetek sa atin. At ganun din si Brian Herrera and Manu de los Santos, kanyang Peña Corporal nga kangina. At ganun din ay gusto nating paalalahanan ang lahat na talagang ang tungkulin po natin, pag ginawa natin yung biblical responsibility po natin, it will eventually be for our own good and for the good of our children. Ayan. Napaka punong-puno ng wisdom ang Biblia. Ano kaya, Willie?
0: Po,
1: Na
0: po yan.
1: talagang maraming kinakaharap ang problema ang magulang sa mga naglaki ang anak. Sabi mo nga, ito trace back doon sa pagkapalaki.
0: Yes.
1: Eh, baka hindi natutupad yung kampaneng mag-raise up ng independent child. So, yan po. Una po, dapat ay huwag yan natin sila, huwag tayong mag-alala na magbigay

0: Man. Opo, opo, opo, opo. Kailangan sila naman ang gumawa niyan. Opo, opo, opo, opo. Turuan mo sila paano gawin yan. Kaya yung aming bunso, marunong magluto. Talaga. Yung kagagraduate na ng PBS, yung pinakamahusay na seminaryo, dyan sa Jan Gente de Leon. Dyan sa Gente de Leon, located. So, congratulations kay Dr. T. Minera at sa board ng PBS College of Bible. Alam mo yung batch ngayon, Kuya Willie, very emotional kay Dr. T. Minera eh. Kasi ito yung batch nung pagsimula nito, yun yung pagpasok niya bilang presidente. Kaya ito yung unang graduate na nasimulan niya, na subaybayan niya. Kasama doon na bless ang aking anak na subaybayan no less than Dr. T. Minera at siyempre si Madam Carol Hiner. Kaya congratulations. Yan
1: marunong,
0: po.
1: Bishop, marunong ka mo magluto si Bunso?
0: Oo.
1: Hindi ako naniniwala dyan.
0: Ay, nako. Sige, ipaparating ko. Ipaparating ko para...
1: Alam mo, mahirap ako mapaniwala talaga eh.
0: Oo nga, ipaparating
1: mahirap
0: ko.
1: Mahirap makumbinse na... Ano.
0: Okay. Kailangan makatikim ka ng luto ng aking apo. Anak pa na aking bunso. Ayan. Praise God. Ay, meron pa ba tayong pangatlo?
1: Ang pangatlo, ito. Show them your dependence on God by sharing with them how God has helped you through life. Nako,
0: napakaganda
1: po nito, Kuya Janelle.
0: Yes.
1: Hindi magiging alangan si magulang na magkwento sa kanyang mga anak doon sa mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay na kabila niya, Kuya Janelle, sa isang banda, pag-amin yon habang nagkukwento si magulang, pag-amin yon sa kanyang mga anak, hindi siya perfecto. Sino bang magulang perfecto dito na hindi nagkukulang, hindi nagkakamali?
0: Yes.
1: Pag-amin, napakahalaga noon sa pakinig ng anak. Pangalawa, yung kabilang banda naman, yung bang namo-model ni magulang yung pagdedepende sa Panginoon Diyos.
0: Amen.
1: And that balances yung ating konsepto sa pagpakasa natin. Independent child na patuloy namang dependent on God.
0: Yes, yung mga, makikita mo sa Biblia, binili yan eh. Ito, ikukwento.
1: Oo.
0: Yung oral tradition.
1: Yes.
0: Ikukwento sa ating mga anak, sa ating kaapu-apuhan. Eh, noong Sabado sa aming marriage enrichment class. Last year, quarterly yun eh. Monthly. Ngayon, quarterly na lang. Kasi gusto namin tutukan din yung competent parenting class at workshop. Kaya isa sa tinalaki ko doon para maging impactful spouse ka. Kailangan yung ikaw ay talagang empowering na asawa.

0: na pinapangarap. Grabe. Kaya talagang napakaganda na pag nakita yon ng anak mo, nabibinig. Tapos meron pa mga halimbawa, parang may picture pa. Wow.
1: Oh.
0: Grabe ha. O kaya may mga
1: Yeah.
0: memorable na bagay na doon yung papaalaala kung paano ka, di ba, yung mga simpleng inoperahan sa bato. Ah, may bato sa bato.
1: Oh.
0: Abay, di ba, nilalagay pa sa yung bato.
1: Oh.
0: Aba,
1: Iuwi
0: huwag mo itapon yun.
1: mo.
0: Para, nakalagay yan, paalaala mo yung kung paano ka nasa operating room, ni nervous ka. Pero tumawag ka kay God, kaya ito ang bato, pak! Ayan. Maliliit na bagay, pero yung impact na yan ay talagang napaka-lasting ang resulta sa ating mga anak. Ayan. Ano bang, kayo Kuya Willie, ano ba ang paborito ninyong kwento sa inyong mga anak ng yugto ng buhay ninyo na talagang tumiwala kayo sa Panginoon?
1: Oo.
0: Habang iniinom ko tong kape ko,
1: Ayun na
0: ay
1: naman, ayun na
0: makikwento
1: naman.
0: mo nga. Ayan.
1: Alam mo, Kuya Junel, with all honesty, nakadepende lang talaga tayo sa Panginoon Diyos natin.
0: Amen. That's right.
1: Ang pinaka-recent na ano ay yung pagpapaalam ko ng senior pastor ng Marikina Christian Fellowship. Pero di ako na nagre-retiro sa ministry, ha, sa pagpapastor, ha, yun lang sa posisyon. Siyempre, naninindigan tayo doon sa prinsipyo at sinasabi natin to sa ating mga anak na sa karanasan ng ating pamilya, nakaasalan talaga tayo kay Lord. Na
0: Yes.
1: kung wala tayong Diyos na kinikilalang makapangyarihan, marunong sa lahat, alam niyang tatahakin landas na inianda niya para sa atin at tatahakin natin yon, susunod lang tayo kay Lord at siyang bahala sa atin. Alam mo, Kuya Janelle, na ikukwento ko sa aking mga anak habang naglalaki sila, yung nasabi sa akin ng Nanay Selly, nanay ni Ate Edna, nung kami bago-bago. Una ay nasabi niya, huwag mo sanang ilayo sa akin yung aking anak, sabi niya. Pangalawa, ayaw ni Nanay Selly na makapag-asawa ng pastor si Ate Edna.
0: Aha.
1: Kasi meron siyang palagay na maghihirap yung kanyang anak pagka ito
0: Oo,
1: ay yung
0: ganun
1: pangsa.
0: talaga, no?
1: Opo, pero talagang Diyos.
0: Yes.
1: Buhay siya, gising siya, alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya sandal lang tayo talaga sa kanya.
0: That's
1: Kaya
0: right.
1: lo and behold, napagtapos natin ang ating mga anak at meron kani-kanyang mga pamilya na rin sila. May apo na tayo si Cassie.
0: Yeah,
1: Kaya
0: wow.
1: nakatayo pa rin tayo sa biyaya ng Panginoon sa ministry na pinagkakaroon.
0: Yes.
1: At
0: Yes.
1: yun, panatag ang loob. Wag sabi nga eh, relax, relax. Wag maten. Baka magkulat. Oh, baka magkulat. Yan.
0: Relax, wag baten.
1: Oh, wag magkulat. Oh.
0: So, alam mo, ganun talaga, ano, yung mga magulang sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak, pag makakapangasawa ng pastor, ninenervyos, ano,
1: Oh.
0: ganun din yung aking biyanan. Sabi nila, paano mo bubuhayin ng anak ko? Magkano ba ang income mo?
1: Ayan, ayan.
0: Ayan, nako, talaga, nanliliit ako. Sabi ko, ang Diyos po ang aking employer, ba? So, nangingisi-ngisi, di ba? Siyempre, worried siya sa anak niya. Ano yung ang Diyos sa employer? Paano gagawin niyo? Mamamalimos kayo sa mga bus, sa mga ano? And worried na worried, worried na worried. Di ba? Kaya nakakatuwa na sa kanilang pagmamahal ay na-express nila yun. At sabi natin, ay nako, hindi po kami pababayaan ng Diyos. At yun nga, ay talagang sa mga yugto ng mga pangangailangan ay talagang gumagamit ang Diyos ng ibang instrumento.
1: Amen.
0: At
1: Amen.
0: nagugulat yung biyanan ko na, ba, nakatawid, aba,
1: Oh.
0: na-provide, aba, nagkaroon. Ayun, di ba? Hindi lang tayo pwede magmalaki na ito.
1: Ah.
0: Wala. Ay, kung sabi nga, some boss in chariots, some boss in horses, but we will boss in the name of the Lord our God.
1: Amen. Amen.
0: Some boss in chariots, some boss in horses, but we will boss in the name of the Lord our God. Diba? Kita niyo naman yun. With marching, dancing pa ang Kuya
1: Oh,
0: Willie.
1: siyempre.
0: Ang sarap naman.
1: Hello,
0: Ayun.
1: kakataka, sasayaw ako. Yeah.
0: Ayun, tama. Tama ng tawa itong

0: A birthday celebrator natin si Malo de los Santos, si Jeric Betara. At ganun din ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat talagang ito ay nagiging pagpapala sa marami nakikinig sa atin. Si Melvin and Elaine ay nanonood na nakikinig din sa atin ngayon. And of course, tayo nagpapasalamat kay Pastora Jocelyn Rosal. Ayan, si Pastora RC din ay nanonood at nakikinig sa atin at talagang lagi yan. At kaya pinapaalala niya yung mga celebrators nila, si Mami Presi, si Sister Raquel. Kaya ayan, nako. Eh Kuya Willie, meron ba tayong pang-apat?
1: Eh kapat po, mga kagapay. Eto, ibahagi daw natin, share natin yung mga kwento sa Biblia ng mga tao katulad ni Jose, ni Moises, ni Gideon, ni David.
0: Yun.
1: Opo, para paghanguan natin ng mga halimbawa na talagang sobra todo silang nagtiwalang mabuti, sumandal kay Lord at hindi sila bigo.
0: Amen. So ito
1: Oo.
0: na yung isa, yung isa yung ito naman yung biblical ng ikukwento ating mga
1: at alam mo po, Julel, pwede nating sabihin, eh sila yon.

0: ng College of Law, yung kwento ng buhay niya, grabe talaga, sila ni Brother Boy. Nagdiriwang din niya ng anniversary. Kaya talagang makita mo na habang kinukwento nila yon, naku, talaga ang mga nakikinig ay napagpapala. Sapagkat, kaya yung testimony na yan, talaga, napakalaking encouragement sa iba, lalo na sa ating mga anak. Eh, kung gusto natin maging independent and yet dependent kay God, tell the story from the Bible, tell your own story ng kabutihan ng ating Panginoon. Ako, nanonood din sa atin si Pastora R.C. Santiago dyan sa Obando. At ganun din si Alu Bilabed. Ay tama po, sabi dyan, ay nag-a-agree siya sa ating mga tinatalaki, Kuya Willie. Si Pastor Ramon Crisostomo sa Valenzuela ay nanonood, nakikinig din sa atin, at ang kanyang kabiyak si Marlet at si Aurora Estrella. Good morning po. Ang aming mga anak po ay lumaki sa Christian family, kaya ngayon po ay nasa music sa Panginoon. Congratulations po. Si Pastor Art ay nakikinig din sa atin ngayon, Concepcion, ng binati natin kanina sa kanilang paparating na wedding anniversary. Ocampo Mila, blessings Monday morning, Pastor Joner and Pastor Willie, thank God sa miracle healing po, niya, be upon us. Sabi niya, si Lydia Deliota, nanonood, nakikinig din sa ating Kuya Willie. Ako, talaga naman, talagang, ano po ba ang iyong atensyon?
1: Mga kwento na sa Biblia na totoong pangyayari sa karanasan ng mga lalaki at babae na babasa natin, ikukwento natin sa ating mga anak. Ano po yung realization na yun? Maaring, halimbawa, hindi basta mangyayari sa atin, kunwari, yung katulad ng burning bush kay Moses.
0: Yeah.
1: Maaring, hindi tayo maliligtas kuko at pangil ng mga leon katulad ni Daniel. Maaring, hindi tayo magtagumpay sa mga higante ng buhay katulad ni David. Pero yung mga kwentong pangyayari na totoo, napakalaki ng itatatak niyan. Magiging silyado sa puso ng ating mga anak na maging katuparan ng sinasabi mo kanina, Proverbs 22:6, ituro natin sa ating mga anak sa kanilang paglaki yung mga bagay na naranasan, napatunayan ng mga lalaki at babae sa Biblia na nababasa nila. At etong maganda, Kuya Jonel, magkulang man tayo,
0: yeah,
1: sa loob ng tahanan, meron tayong simbahan o samahan ng mga mananampalataya na

0: of Jesus, and we declare favor upon favor. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na laging tapat at hindi nagkukulang. Marami kaming kwento ng iyong kabutihan,
1: Hallelujah.
0: Ng iyong kapangyarihan. Give us the boldness to always tell of your goodness so that people may see and taste that our God is good. This is our prayer. In Jesus' name, amen.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Wow. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na ito. Kay Willie, siyempre, meron tayong mga papasalamatan na teka, meron palang humahabol dito na mga nanonood, nakikinig sa atin. No, yan. Si, yung kanina, umulit lang sila. O, kambo, Mila Palma, Nelia Palma, yan. Si Pastor Billy Patahol, humahabol mula sa opisina. Si, belated happy wedding anniversary sa De La Cruz couple. Yung ating kapitbahay, nandiyan. Talagang nagdiwang sila ng kanilang wedding anniversary over the weekend. Si Robert at si Hilda, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanilang mga buhay. Si Aurora Estrelita ay nagpumabati muli. Ako, marami pong salamat at papasalamatan din ako, Willie, ang mga naging kaagapay natin sa ating pong family matters.
1: Alam mo, isang kinatuwa natin ng anniversary ng Sabado, Kuya Joel, bandang huli, ipinakilala yung ating mga tumutulong sa atin, yung hindi natin narinig, pero naroon po sila. Na kung wala sila, hindi
0: wala tayo.
1: So, nagpapasalamat tayo sa tumulong sa atin sa broadcast, si Ate Absidy Ferrer-Tabua, si Ate Shaira Gabornes, ang production technicians, ang RTV team, broadcast engineers, at doon po sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa lagi niyong pagsama sa amin.
0: Yes, at syempre pa, sa lahat ng sumabay-bay sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din sa Ibayong Dagat na nanonood ng kinig sa atin, kagaya dyan ni Pastor Eli Galio sa kanyang farm, at ganoon din ang mga kaibigan natin sa Tokyo Baptist Church at ang iba't ibang mga simbahan dyan sa Japan na lagi nanonood ng kasabay-bay sa atin, ang Alliance Churches, Evangelical Preachers, Assemblies of God, sa pangunan ni Pastor Johnny, ganoon din ang Tokyo Baptist Church, Our Gospel, ganoon din ang Lord of the Harvest, sa pangunan ni Pastor Monty at Sister Loida, at ganoon din ang Andrea, makinig sa ating dyan, Belen at Captain Art, of course, at Jesus the Lambing Shepherd, ang Cello family. Napakaganda ng pamilyang yan. We are so blessed sa pamilya ni Pastor June. Ako, kami po yung magpapaalam na po at ay nagpapasalamat sapagkat kayo ay naging kaagapin namin sa araw na ito. Kami po ang inyong mga lingkod, Jonel Milan,
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito po.
2: Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Alam mo ba na mula sa kahong gawa sa kahoy, nagsimula ang pinakaunang portable missionary o PM radio

0: samantala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

0: Siyempre, dyan po na stream ang ating pong kwentuhan, ang ating pong sama-samang pag-celebrate po ng anniversary. Kasabay niyan, kaagapay, nagpapasalamat din kami sa mga kaagapay natin na tumutok po at sumuporta sa pamamagitan po ng ating streaming sa YouTube, sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasabay niyan, kaagapay, binabati ko rin po ang mga kaagapay natin na tumutok din sa ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kasabay po niya ang ating mga radio at PM Radio. Maraming maraming salamat sa inyo, kaagapay. Ito po ang programang Entrepinoy Espesyal. Ako po si Brian De La Cruz. At syempre, kaagapay, gusto ko naman, aan nyo po kami ng inyong pagkain. Ito lamang nagdaang anniversary. Aba, patikim naman po ako ng inyong tanghalian para naman matikman ko kahit man lang sa basa ang inyong tanghalian. Ako kasi ang tanghalian ko ngayon ay adobo sa manok. O, diba? Pero hindi tuyo this time, masabaw-sabaw. Kaya masarap ang kanin natin this time, mga kaagapay. And syempre, kaagapay, nagpapasalamat din po kami sa mga kaagapay natin na walang sawang nandoroon. Alam mo, Kuya Reggie, no, ang saya doon kasi yung ang daming umiyak sa radio drama. Congrats sa ating best actor na si kaagapay na Phil Lagtapon. Grabe, ang daming naiyak sa nangyari sa amin. At sabi ng mga kaagapay sa akin sa ere, parang sanay daw ako sa role ko. Hindi, ang tawag po doon ay ano to? Characterization. Wow! Characterization! Kasi kaagapay yun. Tsaka si Kuya Melvin, Laput, maraming salamat sa testimony mo sa DZAS. Kaagapay, comment mo naman ang tanghalian mo. Tayo ay may lunch check na para matakam naman ako sa himpapawid. Eto, kanina pa nag-comment si Ate Rosalinda Ohano Manzano. Sabi niya, a blessed morning sa'yo, Kuya Bray. Ang lunch check natin ay kinamatisang pampano, saging na lakatan. Ang sarap naman. Eto, si Kuya Efren, sabi niya sa akin dito, team bahay po kami, watching while cooking po ng sauce ng ng sauce ng fishball. Ang sarap. Alam niyo guys, paborito ko talagang ang sauce ng mga fishball, lalo na diyan sa San Pedro, Laguna. Eto, si Ate Faustina, nakita ko to nung anniversary. Sabi niya, good morning po Sir Kael. Ako po si Brian, Ate Faustina. Sabi niya, happy Monday kaagapay. Listen yung hello sir, nakita kita at nahagpa. Thanks FEBC. Lunch check po namin ay sinigang na bangus. Terik na po ang araw. Oo, dito rin po. Medyo makulimlim naman dito sa Metro Manila. Yan po. At ito, sabi ni Kuya Efren ulit. Sabi niya, leftover din po na adobong manok, sir, ang kanyang pagkain. Ako, kaagapay, comment ka naman kung ikaw ay pumunta ng anniversary, o comment ka kung ikaw ay team bahay na nakinig dyan sa ating kwentuhan. Kaya naman, kaagapay, sa pagkakataon na to, aba, paraanin muna po natin ang kwentuhan sa usapin ng pagtangkilig sa galing at husay ng Pilipino, o di naman kaya pagkilala sa Pilipinas. Ito na po ang ating baon.
1: It's baon time!
2: Magandang araw kaagapay! Isang estudyante mula sa University of the Philippines Diliman ang hinahangaan ngayon online matapos ilunsad ang isang makabagong proyekto, isang detalyadong mapa ng antas ng edukasyon sa buong bansa. Si Timothy Hormigos, economic student, ay gumamit ng datos mula sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority upang buuin ang isang interactive map na sumasaklaw sa mahigit 42,000 na barangay. Dito, makikita ang dominanteng antas ng edukasyon sa bawat lugar, mula sa hindi nakapagtapos hanggang sa mga college graduate. Ang kakaiba sa proyektong ito kaagabay ay ang hyperlocal ng datos. Lumalabas na mas mataas ang bilang ng mga graduate sa mga lungsod habang nahuhuli naman ang mga liblib na lugar. Layunin ng proyekto na hikayatin ng mga Pilipino na mas maunawaan ang kalagayan ng edukasyon sa kanilang mga sariling barangay. Bagamat may limitasyon ng datos, marami ang nagsasabing ito ay isang mahalagang hakbang, patunay ng talino, inobasyon at malasakit ng kabataang Pilipino para sa bayan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Legtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
4: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fed Dumaplin, ina ni Gian Paolo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexien Yacapin, social worker ng Regional Second Floor Avenue, JC Aquino, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.

0: Kyrgyzstan and now living in the U.S. and they are also part of the BAM Global. Thank you so much. You have
1: thank
0: been
1: you for
0: an
1: inviting me.
0: Encouragement to all of us. How do I say thank you in Kyrgyz?
1: We say спасибо.
0: I hope I can say it right. We say спасибо. Mm. Thank you so much. In Filipino, maraming salamat.
1: Salamat, yeah.
0: Salamat. And dito na po nagtatapos ang ating programang Entrepinoy Special. Madami po tayong mga napulot kagaya po ng pagtuturo, ano, malaking bagay na ang ating mga kaagapay, mga kababayan po natin, mga tao na nais nating abutin para sa Panginoon ay turuan sila, i-equip sila, bigyan sila ng pagkakataon na maiangat ang kanilang pamumuhay. First in the physical, then in the spiritual. That's one way also of reaching out to them and presenting God and using your career as a mission. Ayan. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Siyempre kasama po natin si Angelica Calayag, si Benji Mosura, si Phil Agdapon. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa programang Entrepinoy Special.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
3: Amanap,

12:28 ang ating oras, mga kaibigan. Isang mapagpalang araw po buong South Central Mindanao. Kamusta po kayo? After po ng 7.8 magnitude na lindol at intensity 7 dito sa City of Coronadal. Sa mga abya naton, halong langgid, no, kay bisan na subong daw ma-feel gyapon naton ang kakulba. Kaga may mga pagtayog sa gihapon. So kamusta ka mo dira sa mga tagpalamati naton diri sa City of Coronadal? Actually, nasad man kita sa balita, no? Sang PDRRMO bagulang may ara sang mga ginbawian sang kabuhi tungod sa linog nga na-experience natin kagiina mga alas 7:38 sang aga. So ara na kami diri ni Miga Joy kag minsan tungod sa imo kakulba ng after sinadong makakadlaw ka na lang sa gyapon na kulbaan sa mga panghitabo. Kay kami ni Miga Joy, siya nang uyat siya sa kalamansi. Ako naman dito sa may gilid sa building, pero do hindi ko kaya nga magtindo. Gusto ko na lang magpungko sa sobra gani ka kuso. So, first time ko na na-experience nga amo to kakusog. Sa inyo, kumusta naman ang ato na na-experience sa mga ganun na

layo natin niya ipag-pray, no, kay until now ongoing sa Gyapon ang monitoring kaga dito sa part San Jensen daw damogid sang mga damages and sa subong na interview man kagaina si City Disaster Risk Reduction si Sir Cyrus Urbano na ongoing sa Gyapon ng ilang monitoring sa mga area man niya grabigid niya na apekto Andre sa Corona del City, may mga dalan niya naguba, may mga establishment niya guba man, mga kudal, ito na report gainan ni Migo Dave. Mga eskwelahan, kag today, first day, pagid sang school. Kag, dramatic man ni sa part sang mga estudyante, no? Na amo pagbukas pa lang gidsang klase amo dayon ni ilang na experiencear labi na tong mga eskwelahan nga may ara sang andana no third floor fourth floor may ara gani ko nakita nga post nga dira sa ano sa Tupi nga school sa CIT and even sa iban nga mga eskwelahan kag may ara man sang mga schools nga naguba pud ang ilang nga mga kudal diri sa KN sa Marble Central. Salamat man sa Ginoo no kay safe man ang mga kabataan pero grabe ang effects ni sa aton. Napadayon lang gid kitang mga muyo. Dira lang gid naton isalig tanan sa Ginoo. So base sa report sang DOST Fivox no.

kusog, kagdugay na tapos. I think mga kaabot siguro 5 minutes. Or I don't know lang, no? Pagid short kay na kung pila ka minuto. Pila ba to ka minuto, mi good Dave? Ang linog. Pero dugay, no?

Para man sa tsunami warning ang ginpagwa ang Tivox dira sa mga kadagatan sang Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, kag South Cotabato. So muna nga padayon gyapon nga maghalong ang kada isa. So sa bag-o lang man nga report sang PDRRMO South Cotabato, mayara sang ginbawian sang kabuy dira sa may tupi, particular sa Kablon. Ang isa tungod na cardiac arrest, kag ang isa naman nahulugan sang debris. Padayon man natin nga pangamuyo ang protection at the same time no comfort man sa kada isa sa aton. Kay kita tanan nga naka-experience sini hindi dali para sa aton, pero salamat sa Ginoo kay ara ang iyang comfort na ginahatag sa kada isa sa aton. So sa mga tagpalamati naton, no, ano ba ang imong naisip kagaina sang natabo ang linog, no? Nadlok ka ba or nangamuyo, no? So isa ining reminder man sa aton nga ang aton nga kinabuhi, no? Fragile lang gid kaga bisan na ng ang realization gani na ako, in-share ko kay Migaging kagaina. Nga bisan ano mo ka paning kamot kag mag-save sang mga nagmi nga mga butang, pero sa isa lang ka linog nga makusog maguba gid, no? So temporary lang gid diri sa kalibutan. Muna nga ang Ginoo lang gid ang aton saligan, kay may ara gid siya nga promise sa aton nga eternal hope, eternal peace and eternal life. Ang aton nga oras 12:37. Gusto ko po i-share sa kada isa nga nagapamati subong ining reminder halin sa pulong sa Ginoo sa Psalm 46 verse 1 to 2. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear even though the earth be removed. So, salamat sa comfort halin sa pulong sa Ginoo. Ang ining Psalm chapter 46 ginsulat during a time of national uncertainty and threats against God's people. Kag ang psalmist, no, gin picture out niya nga

grabe ang nagakatabo sa kalibutan. Yet, in the middle of this, gindeklara niya, God is our refuge and strength. Kagay naman may nakitaan ko sa FB, diri lang si Jensen, naligo sila sa dagat. No, na-picture niya gid nga, grabe ang ano, balod. No? So, parehas ni sa ginsiling diri sa Psalm chapter 46 verse Psalm chapter 46 verse 3. Though its waters roar and foam in the

Mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fall. God will help her at break of the day. Nations are in uproar. Kingdoms fall. He lifts his voice. The earth melts. But the Lord Almighty is with us. Wow. Kanami isang ining ng comfort. May mensahe sa pulong sa Ginoong. Grabe ang atin na experiencear na kakaina. Tapos ganin naman. Tapos tong linog after mga siguro 7:50 nag-go kami ni Miguel Joydery naman kami sa front sang DXKI. Pero nang ma-feel mo pagyapon ang kurog sa iyo mga tuhod. Ang aparador dari sa kwarto ni Miguel Joy na tumba. Ang tubigan naman nan amugid na nga feeling. So dira gid naton makitaan nga ang security naton, it's not in buildings, it's not in circumstances, but our security is in God, no? Kaya dira sa verse 10 sang Psalm 46 ginsiling, be still siling sang Ginoo sa aton, no? Kutob san makabati sa siningapulong, kutob sa makabasa sang Psalm chapter 46 verse 10, ginsiling sang Ginoo sa aton, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Amen. So, our security is in God. Be still, Abyan. No, balaan ko, hindi gidali. Hindi yung gidali. No, kita tanan, naka-experience. Hindi dali ang feeling natin ang until now. Nando, galipong-lipong pa. Ang kakulba ara pagyapon sa atin niya, kasing-kasing. Pero salamat sa Ginoo. Kay diri sa iya pulong, ginsilingan niya kita. Be still and know that I am God. Siya ang Ginoo nga in control sa tanan. Kag pwede naton masaligan, pwede naton mapalapitan. So abiyan, no, samtang ikaw dira subong ng aragyapan ng kakulba, I hope and I pray na pinaagi sa sining mga alambahan nun, makomfort kita, kag pinaagi sa pulong sa Ginoo, makahatag sa atin sang encouragement, nga dira lang gid kita magsalig, anuman ang matabo sa kalibutan, anuman kakusog ang linog, pero ang pagsalig naton, dira lang gid sa Ginoo, kay dira sa iya, hindi gid matarog ang aton nga pagtuo, no? Kagdira sa iya, makasaligid kita kay tungod siya ang Dios in control sa tanan. Ari ang alambahan na ni Carrie Jo, be still and sundan ini ni halin sa Integrity Music, trust in the Lord. At kanta ni Mandisa, my deliverer and strong enough. Halin naman kay Matthew West.

Alauna 8 ang ating oras, mga kaibigan. At patuloy pa rin po kayong nakikinig dito sa 1062 DXKI sa programang Listener's Touch. Kasama pa rin po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. I hope kayo po ay na-encourage dun po sa mga awiting ating napakinggan. Despite po sa ating mga na-experience ngayon, hindi po madali. Kasi hanggang ngayon na-feel pa rin natin yung kaba, yung takot. Pero praise God dahil sa kanyang salita at sa mga awitin na ating napakinggan, inapaalala niya sa atin. Sabi niya sa Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God." That He is our God who is in control sa mga pangyayari na ito. Sabi nga doon sa verse 1, sabi ng salmista, "God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear." So, huwag kang matakot, kaibigan. Kung ano man pong mga dumarating sa buhay natin, lalo na itong pag-shake, no? Sa atin, physically, emotionally, mentally, and spiritually, talagang niyanig tayo. Pero praise God dahil sa kalakasan na binibigay ng Panginoon sa atin. At ito lamang yung mga paalala natin sa bawat isa. Stay calm and stay informed, no? After ng pagyanig na ito, maging alerto tayo dahil meron pa ring aftershocks na na-experience. Sabi nga sa DOST, kung titingnan natin ang page ng DOST Fivox, parang minuto-minuto meron pong mga aftershocks na na-experience. DOST Fivox Earthquake Technology. Doon sa page na yan ay makikita po natin yung update, no? 13 minutes ago, meron o mga 12:42, meron pong magnitude 2.1 aftershock sa Glan Sarangani. So, parang whole Mindanao ay naka-experience ng pagyanig kasi meron din pong mga nag-inform sa CDO na experience din po nila yung pagyanig at talagang malakas doon po sa epicenter sa may bandang maasim at kahit dito sa Coronadal talagang sobrang lakas po doon sa Davao, sa iba pang mga area. Ito yung paalala natin, maging alerto palagi. And follow advisories from FIVOX and local authorities. Dahil marami pong mga information, talagang mapuno tayo sa mga impormasyon na ating mapapakinggan at makikita. Pero doon po tayo mag-follow sa advisory ng FIVOX at mga local authorities like sa atin dito sa Coronadal City, City Government ng Coronadal, sa Provincial Government ng South Cotabato at sa iba pang mga area ninyo. So doon po tayo mag-follow ng advisory. Kagaya kanina, after po ng lindol, ang Provincial Government ng South Cotabato ay nagpalabas po ng advisory na wala na pong pasok sa school. Ngayon naman, nakaka-experience na naman tayo ng aftershocks. So, mag-ingat tayo lahat. And even until now, andyan pa rin yung monitoring sa mga structures. Ayun. Medyo malakas na yung good Dave, no?

0: And sa mga kaibigan din po natin, pwede din po kayong tumawag sa inyong mga family members, especially sa mga kabataan or mga nanay ninyo, mga magulang. Salamat sa Panginoon dahil after tinawagan ko yung aking brother-in-law, kapatid ng husband ko doon sa Davao, safe naman po sila. At salamat kay Lord dahil dito sa Corona, dahil do malakas din yung na-experience natin, pero safe naman po tayo, ang buong team ng 1062DXK. Ay, kanina lang si Kuya Edgar, dahil papunta po siya dito sa station, talagang natumba po siya. Kasi nakamotor siya and then papunta dito sa station, natumba siya. And salamat dahil wala naman pong anong tawag doon, may good day ba? Wala namang mga injury na na-experience. At hanggang ngayon, meron pa rin yung tsunami warnings, lalo na sa mga coastal area. So, pray natin, no, ang protection ng ating Panginoon, and then strength and comfort sa bawat isa, peace. At yun nga, sa Panginoon lamang po tayo magtitiwala, lalo na sa panahon na ito. And sa mga friends natin, no, na nakikinig ngayon, once again, ako po ay nangungumusta sa inyo. Kamusta kayo dyan? Ano naman po yung experience ninyo sa Linog? And anong ginatudlo sini sa imong life, Abian? Kung ikaw may ara sang panahon, no? And then siguro pwede kang manalangin for a while para sa mga apektado na pamilya. And let's pray for mga men in uniform natin, mga responders, and the communities. Please pray also, ang GenSun ay nangangailangan ng tent. No, ang mga hospital doon po sa GenSun. So, kung meron po kayong mga tent, pwede nyo din pong, pwede po kayong makadonate, no, ng tent doon para po sa mga pasyente. Kasi inilabas sila sa hospital dahil nga po dito sa Lindol, habang chinecheck po yung mga buildings ng hospital. So yun, nangangailangan po sila ng tent. So kung meron po kayo dyang extrang tent, so pwede nyo pong mapahiram or i-donate doon sa GenSun. And yun, ang isa din po natin na ma-offer ay yung ating prayer. So, let's continue to pray ang buong community na naapektuhan ng Lindol.
1: Philippians 4:7 and Isaiah 26:3.
0: So, habang tayo po ay mag-offer ng prayer, pakinggan natin ang awiting ito.

Sabi sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may be overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So, sa na-experience natin ngayon, kaibigan, ang Diyos lamang po ang ating pag-asa. He is the ultimate origin of all true hope. So, alam ko hindi po madali dahil normal na maka-experience tayo ng fear, anxiousness, restless. Siguro hindi makatulog yung iba. Emotionally, talagang nahihirapan tayo. But praise God! Dahil andyan ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. So if you have friend or family right now na talagang andyan sa sitwasyon, no, na nakaka-experience ng ganito, lahat naman tayo, no, na nakaka-experience ng lindol ay normal sa atin na ma-feel natin ito. Pero wag nating pabayaan yung ating emotional health. Now, you can talk to your family, no, your spouse, pray together, and encourage one another. That's why dito sa 1062 DXKI, ang panalangin talaga namin na sa pamamagitan po ng mga awitin at salita ng ating Panginoon ay tayo po ay ma-encourage at magkaroon ng pagtitiwala sa Kanya despite sa mga nararanasan natin ngayon. Kasi until now, kami ni Migo Dave, no? From time to time na experience ang aftershocks dito sa loob ng studio. Praise God dahil andyan yung lakas ng Panginoon, yung kanyang protection at pag-sustain sa atin. And also, let's continue to pray. Hindi po ito madali, pero tayo po ay magkakasama. You are not alone, my friend. Kasama natin ang Panginoon sa laban na ito or sa sitwasyon na ito. And I pray na itong lindol ay magre-remind sa atin of eternal things. Kagaya ng nangyari kanina, even the aftershock. Nire-remind tayo na napaka-precious ng buhay. Life is precious, but it is uncertain. Life can change in a moment. Many things we depend on can be shaken. Like, yung ilang years mo na bahay na pinaghirapan, yung magagandang vase dyan na binili mo pa sa abroad, talagang iningatan mo. So sa isang ano lang, paggalaw lang, ay nawala lahat. Pero ito, kaibigan, meron tayong mapagkatiwalaan na hindi nagbabago. He is our God na hindi po nagbabago. Sabi nga po sa Hebrews chapter 12 verse 28. Hebrews chapter 12 verse 28. Ito po yung sinasabi. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. No, so meron tayong Diyos na mapagkatiwalaan, hindi nagbabago, hindi natitinag, kaibigan. Lahat man dito sa mundo, talagang nasira, natinag, yung iniingatan natin na gamit sa lindol, nasira. May mga sasakyan pa nga na makita natin na talagang nadaganan. At meron din pong mga buhay na nawala. So ito po nagpapaalala sa atin na ang buhay natin sa mundo ay hindi po eternal, temporary lamang. But na-remind tayo ng merong eternal things. At yun po yung ating
relasyon sa ating Diyos. Kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon, no, tanggapin natin siya sa ating buhay bilang ating Lord and Savior. At pagkatiwalaan natin siya sa ating buhay, kaibigan, hindi niya tayo bibiguin, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, He is our refuge, He is our strength, and He is our life. Today, sa ating pagtatapos, itong lindol nagre-remind sa atin ng powerful truth. The earth can shake, buildings can crack, plans can change, but God remains faithful. The greatest security is not found doon po sa mga concrete walls kasi nasisira lang din. But ang totoong security ay makakamtan natin sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. Sa John chapter 14 verse 27, mga kaibigan, sinabi niya po, "Peace I leave with you, my peace I give to you." Friend, ito yung in-offer na kapayapaan ng ating Panginoon sa atin. No? Kapayapaan na talagang, sabi nga ni sa Isaiah, perfect peace ang in-offer sa atin ng ating Panginoon. So, ngayon, kung hindi mo pa yan nararanasan, this is your time. Tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior. Pagkatiwalaan mo siya sa iyong buhay. Because the peace Jesus offers is not dependent on circumstances. It is a peace that remains even when life feels uncertain. Today, kung takot ang nasa puso mo, turn to Christ. Come to Jesus. Pagkatiwalaan mo siya sa buhay mo, kaibigan. If you have never trusted Him as Savior and Lord, today is an opportunity to place your life in His hand. Because when the world shakes, tandaan mo, Jesus remains our firm foundation. And Psalm 46 verse 10, ulitin ko, sinabi ko kanina, "Be still and know that I am God." Yun yung sabi ng ating Panginoong Jesus. So pagkatiwalaan natin siya because He is our perfect peace. God bless you. Ako po ang inyong nakasama sa programang Listener's Touch, Miga Jen Robles Librado.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: ay totoong ubos?
1: Nako, malamang ang Kuya JJ mo ang umubos. Malakas pa namang lumamon yun.
0: Ano ba naman yan? Parang siya lang ang anak ninyo ah. Hindi mo lang inisip ni Kuya na may kapatid siya?
1: Wala na tayong bigas. Huling saing ko na yun. Hirap talagang mag-isa lang akong bumubuhay sa inyo. Sandali at manghihingi ako sa mga kapitbahay natin kung meron silang kanin.
0: Huwag na, Mama. Makahingi man kayo ng kanin, ubos na rin pala yung ulam. Inubos na rin ni Kuya.
1: Naku, anak. Pagpasensya mo na ang Kuya mo. Pagsasabihan ko siya maya-maya pag uwi niya.
2: Lakas mo palang kumain, Criselda. Pero di ka naman tumataba.
0: Mang Mando, dalawang araw ba naman kaya akong gutom? Kaya naku, salamat talaga dito. At sarap mo pala magluto. Napakasarap ng kain ko. Wala nang matitira dito sa kare-kare.
2: Sige lang. Magluluto na lang ako mamaya para sa hapunan. Adobo naman.
0: Adobo? Papaborito ko yun. Pwede ba dito na rin ako maghapunan? Eh, total, solo flight ka naman dito sa bahay mo. Bakit ba naman kasi hindi ka pa mag-asawa? Para naman may kasama ka na rito. Masyado kasi kayong pihikan eh. Naku, kapag ganyan kayo, tatanda talaga kayong binata.
2: Pinapakain ka lang. Nakuha mo pang sermonan ako. Hindi ko hinihingi ang payo mo.
0: Nagsasuggest lang naman ako. Ngayon ako, ako nga eh. May nakilala akong mayaman at handa akong pakasalan. Kahit mukha siyang bubwet, papatusin ko na. Maalis lang ako sa slum na to. At masusunod pa yung lahat ng luho ko.
2: Magtrabaho ka kasi. Teka, ilang taong ka na ba?
0: 20 anyos na ako. Tingin lang ng iba, teenager o kaya high school. Eh kasi nga, manamit ako boyish. Eh teka, speaking of trabaho, bakit kaya hindi na lang ako mamasukan sa'yo na labandera mo, planchadora, dishwasher? Lalo na mga pinagkainan natin. Huwag lang sa pagluluto ah. Mas masarap ka kasi magluto eh.
2: Kung sa bagay, kesa naman ipalaba ko sa ibang labandera, ikaw na lang, para may pera ka pa. Pag-usapan natin yan. Tapusin mo muna yung tanghalian mo.

0: Ay, Mang Mando, pwede ba akong makitulog dito sa'yo? Eh, sarado na rin kasi yung bahay namin eh. Wala pa akong susi.
1: Nako, alas dos na ng madaling araw. Kaya sarado na nga sa inyo. Eh, madalas pa naman ang nakawan sa lugar ninyo. Tara, pasok ka.
0: Nandiyan lang naman ako sa supahiga. Dinamayan kasi ako ni Annie. Broken hearted yung babae. Walang kailuman, kaya pati ako nalasing.
1: Kumain ka na ba?
0: Hindi pa. Yan yung magic word. Chibog. Ay, salamat Mang Mando, ha. Nakakayaman pero lalamon na talaga ako.
1: Ngayon ka pa nahihiya. Eh, ginawa mo ng restaurant ng bahay ko eh. Tapos ngayon, ginawa mong hotel. Diretso ka na sa kusina. Mainit pa ang pagkain. At ikukuha kita ng unan at kumot mo.
0: Ay, tenyo. Payakap nga ako dyan.
1: Ay, nako. Huwag na. Amoy ala ka. Punta ka na sa kusina. Baka maagawan ka pa ng mga pusa.

0: Oh, heto na pala si Layas. Huwag na kayong mag-alala dyang dalawa.
1: Saan ka ba natulog kagabi? Napuyat ako sa'yo sa kahihintay.
2: Sa kaibigan ko. Tawag ako ng tawag para pagbuksan niyo ko ng pinto pero wala naman sumasagot. Eh, buti na lang, andito si Lola. Manapul wala.
1: Kawan ka ng Diyos, apo. Eh kasi doon ka hinahanap ng mama mo sa akin kanina. Sabi ko, di ka umuwi sa akin. Ito naman kasi si Margot. Puro kasugal kasi. Hindi mo asikasuhin ang anak mo.
3: Mamang, kung iiwanan ko ang pasugalan ni Banong, mamamatay kaming dilat sa gutom. Doon sa sugal.

0: Banong, kumikita ako sa pagbabalasa at pagiging bankero ni Banong.
1: Hoy kuya, raresbakan kita. Ano pinagsasabi mong layas ako? Mas lalo ka na, no? Ako, kanina lang ako hindi nakauwi. Eh, ikaw nga halos isang linggo. Sunod-sunod. Puro ka sa barkada mo. Mama, yung si Kuya JJ, may nabalitaan ako. Huh? Namamaklayan sa ermita. Naku, kapag nagka-AIDS talaga yan si Kuya.
0: JJ, totoo ba? Namamakla ka sa ermita? Naku, kapag nadali ka ng AIDS, huwag na huwag kang uuwi sa akin, ha? Baka hawaan mo pa ang kapatid mo. Pati ako. Doon ka sa papa mo umuwi.
2: Eh kung barilin ako ng asawa ni papa, lady ka pa naman yun. Ito talagang si Criselle daw, pahamak. Nako, daldalerang tisay. Kapag ako may nalaman na pangit sa'yo, ha? Tumatag ka. Susungal-ngaling ko yung nguso mo. Baka mama, uuwi ang buntis. Ano, patutuluyin mo ba dito? Nakakaya.
0: Oo nga, Criselle. Lahat ng barkada mong babae, para nagpapalit lang ng damit kung palitan ang boyfriend nila. Ikaw ba ganon? O di kaya tomboy ka? Dahil yung dati nga mo, boyish.
1: Mama, ano ka ba? Babaeng-babaeng Pilipina ako. Hindi ako binabae. Eh si Papa kasi, gusto kong maging lalaki kaya nakalaki ako ng ganitong suot. Pero hindi ako tomboy. Girl ako.
3: Ikaw naman, Margot. Anong masama ron kung tomboy si Criselda? May kapatid akong tibo, si Tita Frida mo. Mas gwapo pa nga kung manamit yun kaysa sa Tito Tim ninyo.
1: Yun naman pala eh. Pero sila lang naman yun. Hindi ako. Babaeng babae ako.

0: Sino ka?
1: Oh, ikaw! Sino ka rin ba?
2: Uy, Griselda, mabuti at dumating ka na. Siya si Daniel. Anak ko, galing Mindanao.
1: Ha? Naku lang nalaman na may anak ko pala kayo.
2: Oo. Inalayo sa akin kasi ng mami niya. Di naman kami kasal noon eh.
0: So, ikaw pala si Griselda, ang best friend ni Papa? Magkaedad lang marahil tayo.
1: Oo naman. Ano akala mo? Matrona ako.
2: Griselda, born again ang anak kong ito. Kaya nag-aaya sa akin na sumama ako magsimba sa main church nila dito sa Maynila. Outreach kasi ng church nila yung nasa Mindanao.
0: Kung gusto mo, sumama ka na rin. Huwag ka nang mag-work dito kay Papa. Pero susweldohan kita.
1: Ba? Good deal yan ah. Hindi ako maglalaba at maghugas ng plato at maglilinis ng bahay pero may sweldo. Aba, ayos yan ah. Basta sumama lang ako sa simbahan mo. Naku, kapag swerte nga naman lumapit, di maiwasan. Sige, pero okay ba itong pormahan ko? Tanggap ba ako sa simbahan ninyong ganito?
0: Maging sino ka man, maganda ka naman. Walang pinipiling tao ron.
1: Eh, buti na lang pala. Maganda ako sa paningin mo. Kung naging pangit ako, isasama mo pa kaya ako?

0: uminom. Dati-rati, isang kindat ko lang. Score ka agad ang gin.
1: Eh, naaamoy ako sa bahay eh. Pati nga yung pag-iyosi ko, tinigilan ko na anggi. Gusto ko na kasing ayusin yung buhay ko. Kahit ganito lang kami kahirap. Basta, umayos lang ako.
0: Dahil ba yan sa anak ni Mang Mando, si Daniel? Ang gapo nun talaga. Parang santo.
1: Parang santo naman kaya talaga yun. Maraming alam sa Biblia. Ito na nga lang palagi ang binabasa ko eh. Bigay niya sa akin. Mabait naman yung mag-amang yun. Hindi nga katulong ang turong sa akin, kundi kapamilya.
0: Kilala naman si Mang Mando dito sa area namin na matulungin at tahimik na tao. Pero dati pala siyang taong labas. May pwesto sa kanilang pangkat. Leader ka mo pero nang manirahan dito ang amo. Kaya respetado siya ng mga taga rito. Lalo na ng mga manginginom. Ni isa man, walang kusang mag-alok ng tagay sa kanya. Kasi bago pa lang, nag-aabot na siya ng pampulutan.
1: Ganyan boring dito magsimba eh. Kaso nga lang, bakit walang mga santo at rebulto? Kundi isang malaking krus na inilawan. Walang nakapakong Diyos. Single pala dito si Daniel. Lalo siyang naging gwapo habang kumakanta. Pero, mabait talaga yung mag-amang to.

Mga kapatid, okay kay Satanas ang magdala ka ng Bible. Pero ang basahin ito at lalo na kung isa sa pamuhay mo ang salita ng Diyos, dyan kayo hindi magkakasundo ni Satanas. O kaya rin kay Satanas na magsimba ka dito sa church? May involved ka sa lahat ng mga activities dito sa church? Huwag mo lang ibibigay ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Galit na galit si Satanas sa gagawin mong ito. Maraming hadlang ang pakipagtagpo sa ating Diyos. Pero hindi mo ito pagsisisihan kapag ang kaisa-isa mong buhay ay pagkatiwala mo sa Panginoong Jesus. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.

kong yun. Yun po ang araw na tumanggap ako sa ating Panginoong Hesus. Pinagsisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Ramdam ko na tila may tinik na nahugot sa aking dibdib. Tinik na pala ito ng mga kasalanan. Kalaunan ay nadadala ko na sa simbahan sina Mama, si Lola, at si Kuya JJ na naging isa sa mga drummer ng church. Pinag-isang dibdib kami ni Daniel at sa iba't ibang lugar ng Kabisayaan kami pinapadala ng Diyos upang mangaral ng kanyang salita at maglingkod sa kanyang ubasan. Purihin ang ating Panginoong Hesus.

0: dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Roma 5:10.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tadikilang Lagot mula sa padalang liham ni Criselda Bautista ng Pasay City. Binigyang buhay ni na
0: Nancy Lasarte,
2: Bobot Sale,
3: Janelle Briones,
4: Carlene de Guzman,
5: A.G. Gabrillo,
6: Eva Morataria Gomez,
7: Roy Camo Gomez.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCIS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

isa naman kamalipayon nga adlaw sa inyo kag sa imo abyan. Sa matutong gid kamo nga nagasunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gihapon ka upo ninyo si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church. Kag in-acknowledge tang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga programa. Saliwat gaagdag kita sa inyo questions, prayer request. Palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag labing balaan namon nga Dios, gamhanan, mahigugmaon. Nagapa-thank you gid kami sang kinabuhi nga gin-extend mo sa sininga adlaw sa amon. Salamat sang maayong lawas, salamat sang kusog. Salamat sang pagsabat mo sa amon pag-ampo sa bagay nga na-provide ang amon kinanglanon. Sa bagay nga nabatyagan namon ang amat-amat nga pag-ayos sang balatian. Kag subong man salamat sang pagtuytoy mo, paghatag mga sulbad sa amon problema kag pagtilaw. Ginoo amo man nga mga pagpakamayo, ginahingyo man amon Ginoo sa siningadlaw. Kag padayon ka sa paggamit sa amon kinabuhi nga magadala gid ini sang blessings sa madamo nga mga tawo. Makita nila ikaw, the way we act, the way we talk, also in our dispositions, kabay pa nga makita gid sang mga tawo nga yari ikaw sa amon kinabuhi. Kag gintuuhan namon ikaw Ginoo, nga ginahigugma namon ikaw kag ginaalagad. Kag buot namon Ginoo, nasa tagsa namon ka mga tikang, malipay ka sa amon ginahimo. O Lord, i-bless man ining amon kinabuhi, nga sa diin, mangin generous kami, mangin passionate kami, sa pag-share sang imo pagigugma kag kaluwasan sa mga tao nga wala pa Jesus. Gapangayo man kami sang pagpasaylo mo sang amon mga sala. This we pray in Jesus' name. Amen. 1 Samuel chapter 15, kag nagahisgot kita diri sang kamatuuran sang sovereignty sang Ginoo. Ngang Diyos may right siya sa pag-command sa aton. Primera bes gid ginhimo niya kita. Pagkatapos ining aton kinabuhi, ako unta man kag sa indi, kinanglano naton ang blessing sang Ginoo. So we should be dependent upon him sa tanan-tanan naton nga ginahimo. Tandaan ta lang bala sa masami ang ginsiling sang aton manluwas, ako ang puno sang ovas, kamo ang mga sanga. Luwas sa akon, way gid kamo sarang mahimo. Utod may right ang Ginoo sa pagsugo sa aton. May right ang Ginoo sa pagdiman sang worship sa aton kay nga aman. Siya lang gid ang nagakabagay naton simbahon, higugmaon sa sining kalibutan in religious sense kag alagaron. Amen. Amo nang pagkadako sang Ginoo. He is our creator. He is our sustainer. He is our protector. He is our guide. Kagano pa mga utod. He is the object of our worship. Amo na nga siling sang versikulo 3 sa kay King Saul, pagi sa kay Samuel, lang siling ang pulong sa Ginoo. 1 Samuel chapter 15, verse 3. Lakat ka, kag salakaya ang mga amalik nun. Laglagasing bugos. You see that? Laglagasing bugos. Amo nang command sa Ginoo. As a sort of my divine judgment for the hardness of their heart and even for their cruelty among my people. In which nga nagapakita ining kapintas nila sa Israel, mga utod ining mga Amalekites, that they have no fear of God, there is no faith in their hearts with regards sa aton mahal nga Ginoo. Balo ka mo, hindi man na malayo sa mga pungsod subong? Hindi bala? Pakamalauton tang katawhan sang Ginoo, kagngalan sang Ginoo. Hukman niya kita mga utod, kundi ka magliso, kang maguntat sang aton malaot nga ginahimo, nga ginaatake naton ang Diyos personally, ginalabag naton iya mga pulong, kaginaaway ta ang mga tao nga nagahigugma, kaginahigugma niya. Amen. So siling sang Ginoo sa versikulo 9, matiin niyo mga utod. 1 Samuel 15. Si Saul kagang iya mga tinawo, nagluwas sing kabuhi ni Agag, hari ini sang mga amalik nun, kagwala nila pagpamatya ang pinakamaayo ng mga karnero, mga baka, pinakamaayo nga tinday sang baka, mga kordero, ukon bisan ano nga maayo, pero ginlaglag nila tanan ang hindi mapuslan ukon wala sing pulos. Tikon ibalik nimo sa verse 3, sila sang Ginoo, laglagon mo sila tanan. That is my judgment. Ining mga tao is incorrigible. Ining mga katawhan sang Amalekites, ginbaligya nilang ila kaugalingon sa kalautan, sa kaakig kag matig-ang kasing-kasing sa Diyos. Bisan pa, i-extend sang Ginoo ang iya grasya sa pagpalawig sa mga inadlaw o mga tinion sa ila existence sa sining kalibutan
Still, it will no avail sa sining mga Amalekites. And so ang Ginoo nagsugo sa kay King Saul together with the Israelites, please judge them. Now, with regards naman iya sa kay King Saul, amo naman yung diferensya sa iya. Nagtuman siya sing parte o kunbahin lamang. Siling sang Ginoo ubuson musla tanan. Apang siling sang bersikulo 9, ginsalbar nila ya ang hari sang mga Amalekites. Kagsubong man ang pinaka the best utod ng mga sapat. Pariyos ang baka, karnero, kag iban pa. Siling sang pulong, ang hindi mapuslan ang mutong ilang agin patay. Utod aring nasapuan nakon bala. Ining pagkadi matinumanon ni King Saul sa Ginoo kag paagi man sa ialagad nga si Samuel. Kabalo ka mo kung anong ipiktos na di? Basahon naton ang versikulo 11, 1 Samuel chapter 15. Naghinulsul ako, muna siling sang Ginoo kay Samuel, nga ginhimo ko si Saul nga hari, kay nagtalikod siya sa akon, kag wala magtuman sang akon mga sugo. You see mga utod, ang tinaga nga naghinulsul ina di, hindi kay ang Diyos nag-change ang iya paminsaron, kay himpit gani siya sa ihibalo. Now, ang pinakamaay nga translation nga ako nakita is the word grieve. Nagkasubo, nagkasakit ang Ginoo. Nasakitan siya. Amun abyan, ari balang leksyon ta. Ang bahin lang nga pagtuman sa ginasugo sang Ginoo sa aton, ukon but sing anon, nangin pilian kita, pislian nangin choosy kita sa mga bagay nga tumanon ta kag apply pulong sang Ginoo, hindi sa kabug-usan sang aton pangginawi. Pariho lang kay King Saul ang aton ginahimo. Kay ang partial obedience kun ang Ginoo magtulok tantamount man inagyapon sa disobedience mga utol. You see? Ti amo ina apiktado ang Dios sa tagsa kapag place ang aton tagipusoon sang bahin lang nga pagtuman indi kay bugos nga pagtuman sa pulong sang Ginoo. Sang bahin lang nga pagtindog sa promesa sang Dios indi kay bugos natong kinabuhi nga tindugan ta mga saad sang Ginoo. Sa parti lang kag hindi bugos ang aton katampad kag pagigugma sa Ginoo, gakasakit siya. Kay ang ginahinyo sang Ginoo sa aton, bugos o kon ubos gidtanan. Amo nang ginhambal niya sa iya katawhan dito sa Deuteronomy, ginsulit man ng Ginoong Hesus sa New Testament. Nya pamati bla kamo Israel, pamati bla kamo Kristohanon. Ang Ginoo nga inyo Dios, isa lamang, niya busa higugmaon nyo ang Ginoo sing bugos sa inyo tagipusoon, bugos mga kusog, bugos mga hunahuna, kagkabugusan ni mo tanan. Love the Lord thy God with all thine heart, not part. Amo na utod, sa liwat. Masiling ang mga tao, tama ka egocentric ang inyo Diyos. Utod, hindi. Ihambal na ton sa inyo, pagi sa pulong sang Ginoo, that God and God alone through our Lord Jesus Christ is worthy of all our praises and worship. Amen. Nga aman, He made us matunaw na kita sa kamatuoran nga wala sing mga tinuga diri sa kalibutan nga sila yan nag-originate sing ilako galingon from nothing. Ginhimo kita sang Diyos paagi sa iya hindi matupungan nga gahom, hindi matungkad nga kaalam, kagbuga ng paghigugma, ginhimo kita sang Diyos. Amen. Isipan nyo bala mga utod, kung daw ano kagamhanan kag mapinalanggaon ang aton Ginoo. You look at creation, hindi bala nga ari na sa mga ulihin ng mga inadlaw ya ginhimo niya ang tawo. Butsing ganun, kumplito na ang tanan. Agud nga ining tao nga iya ginhimo, suno sa iya imahin, hindi magutman, hindi mabudlayan, kundi well supplied ang iya mga kinanglanon. Amen. Ubisan pa gani, ang tao nagrebuilde sa iyang sugo. Ano ginhimo sang Dios? Ginpabayaan niyang tao? Nagsiling ang Ginoo kay Adan kag kay Eva, tungod kay nagbato kamo sa akon, hala, paningkamot kamo sa inyo kinabuhi. Wala. Nag-provide ang Ginoo sang alagyan, ginpangita niyang tawo, ginpatay niyang inusinting asapat,
Ginpaagay ang mga nugo nga naga-picture kay Ginoong Hesus sa ulihing mga inadlaw, ginkuha ang mga panit sini, ginsulob sa tawo, perfect utod, para hindi ma-expose ang ila kahoyanan. You see? Tanawon ta pagid sa pagtubos sang Ginoo. Ano siling sang pulong sang Dios nga sang makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Kita mo lang akon anong kaayo sang Ginoo. Amo na kun may mag-contest nga mga katawhan nga ang ginapatungod nyo gid ang inyong paghigug mga bugos kag pagkatampad sa inyong pag-alagad espirituhanon sa kay Kristo Jesus kag sa Ginoo. Utod worthy siya. Tungod kung si sino siya, gamhanan, balaan, matarong, mahigugmaon, kagpuno sang grasya, kagtungod man sang ginhimo niya sa aton. Kaluwasan nga way bayad, pagi sa pag-antos ni Kristo Jesus. Amuna ko ng Ginoo nag-demand sa aton, you obey me with all your heart, not part sang imo kinabuhi, utod kag-abyan, pasalamatan naton ang Ginoo. Now, aring katapusan di. Kundi apiktadong Ginoo, siling sang pulong sang Ginoo, kag nagsiling si Samuel, ang Ginoo kay Samuel, na ginulsol gid ako. Nga ginpili ko si King Saul, nga manginhari. Gintalikdan niya ko, kag bisan pa ang akon mga sugo. You see mga utod? Ang tinaga nga God and His Word, naga tapik-tapik sila nga hindi mo masiparar. Amo ina. Ang Biblia, kung himuon mo ni nga persona, it's tantamount sa Diyos. Kag ang persona sang Diyos, kung isulat mo sa mga pinanid sang papel, kag litra, Biblia ina. Amuna nga ang pagtahata sa pulong sang padungga nato ng Ginoo. And finally, ari bala, apiktado ang Diyos, apiktado man mismo si Samuel. Siling sang pulong sang Ginoo, naakig si Samuel, kag sa bilog nga gabi, nagpakitluoy siya sa Ginoo, tungod kay Saul. May isa ka translation nga nagsiling kag naghibi siya bilong nga gabi. Abyan akon nga naga sunod sining aton palatuntunan, tandaan ta gini. Abalo ka mo kun ano man nga mga bagay nga maayo nga nagakatabo sa aton sa sining adlaw, ina tungod wala lang kakabalo, may nagapangamuyo para sa imo. Amen. Kun naka-experyensya ka sang pagtipig sa imo gikan sa mga aksidente, nga daw masling naton sang dangaw na lang kagkalalatan sa pag-ayo sang balatian kag paghimuno sa imo kinanglanon, it is because that somebody nagpangamuyo para sa imo. Ti abyan amo ni sa tion sang mga kapaslawan mo, sa tion sa makalalatan mo, hindi lang kay ikaw apektado. Ining mga tawo nga nagapalangga sa imo, gabatyag man sila. Hindi bala utod. Amo man ang aton mahal nga Ginoo. And so abyan akon, make it a resolve, sunda kag higugma ang Ginoo. Kay kun himuon nimo ini, malipay ang Dios kag kami nga nagapangamuyo para sa imo. Malipay man samon kasing-kasing. Amen. Walsumpunan naton ini sa masunod. Paalam kita momentarily sa inyo, ini ang Hour of Hope kag upo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo sa Hinobaan Baptist Church nagapalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Malipayo nga adlaw mga kauturan, talupang doon natin bala ini ang Nehemiah Kapitulo 6, Versikulo 3 na gasiling. And I sent messengers unto them saying, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I leave it and come down to you? Nadumduman ko bla ang istorya sang isa ka manggaranon nga nagpang-invitar. Kag ang mga invitasyon niya, linya, lakat ka, lakata, makuan kita, ma-attend kita, magkaon kita sang sinalusalo. Apang ang ginpang-invitar niya, wala gidya nagkari. Kag kun ano man to nga intensyon sang nag-invitar, ang ginpang-invitar niya, ang mga passersby, ang yara sa streets lang kay mga amo ini. Now, ini ang sa utok sa mga kaaway, mga kulturan. Ang atong ginatunan, amo ini ang perils sa compromise. Inadiri niya nakita nato sa versikulo 3, siling niya, o kung sa versikulo 2, na niya, come, let us meet together. Let us dialogue kung naton pa. Let us talk, ah, mapistok kita. Ah, di sa ato nasyon, pistok, pagdugay-dugay, pistok. Ah, pagkata, why na peace, war naman. Ah, kung aton tulupang doon, yan, dalayilog kita. Kung aton malang ni ma-resolve ang conflict sini, sang, ano man ang conflict nila man, jealousy, ayan, disagreement, sila isang mga kaaway, linga, Nehemiah, let's be friends. It's time for a summit, conference, or whatever you call it. Sila isang mga kaaway, sila isang yawa, let's work out a peaceful coexistence. Let us meet in one of the villages, sa isa ka safe nga lugar, sa versikulo 3 sa Nehemiah, kapitulo 6, in the plain of Uno, ayhan, mga 30 kilometers sa gwa sang Jerusalem, outside sa probinsya sang Juda. Yan dito na lang kita, sa 30 kilometers away from your place. Pero wala ka balo, gali. Balaan man na nila, pero daw gusto nila itiplangon, ilagali teritoryo. Silinya, lakam, silinya, lakanto kita dito sa lugar, dito ayon sa Uno, nga village, sa patag-patag, about 30 miles, kaya gali, ila na to teritoryo, dumduman na to ang mama sa pano, killings. Nga, dirita kanto tadi, kadgin orderan sila nga makanto dito sa plane, about, grabe, ang mga kaaway, nagkapanago, ganito sa mga buho, to kundiin sila, yara sila sa planado, titip lang sila eh. Kompromiso sila, Carlos, kalabanan sila ng kalabatay. Tidamo, hasta sumunta, wala pang pasayda ng kaso. Ina, pudirita na wabla diriyo, terribly, yung klase sang pagka-tawo ni si Nehemiah. Nakita niya, nabasa niya, kagayhan may balaan sang espiritu, nga naghahatag sa iya sang kaalam to decide. Yung dito ta, teritoryo sang inimik at tuan mo, inang lugar nga wala sang real protection. Para sa kanina sa plane, sila ni Maya, niya daw hindi ni Mayo. Tanawa, brother, ang plano sang kaaway sa versikulo 2, sang Nehemiah kapitulo 6, that Sanballat and Gesim sent unto me, saying, come, let us meet together in some of the villages in the plains of Uno. So ang plano din sa mga kaaway, terribly, they thought to do me harm. Tinatawag na ako nini ang versikulo 2, personal nga atake sa kay Nehemiah. The leader, the key man in this project. Sino gani ang key man sang katagsa ka proyekto? Kung hindi engineer, architect, hindi ba? Yan mo ni, birahon ta ni siya. So, kung atong talupang doon, at all cost sila niya, get Nehemiah away from the protection of the city and his soldiers and kill him. Ama ko na. Niya, styly bala. Hagada pala si Nehemiah nga magpalayo sa sudan niya, mga 30 kilometers, diri sa plain of Uno, kay dirita siya patyun. You know, perhaps, also to attack the city while Nehemiah is gone, it would be very easy. Kaya wala sila leader mo, mapaloy-paloy sila mo. Apang ang nakita natong diri sa verse 3 and 4, inibala ang persistence and perception ang palananaawon ni Nehemiah. Ano ang ginhimo niya sa niya? Ako iya, I am doing a great work. But si ganon, hindi ko pwede nga bayaan ini because I am doing God's work and great work. Inabala ang pagka single-mindedness. Umunabala ka sila sa Bible, a double-minded person is unstable in all his ways. You know, we knew kung kaisa na balaan ta nga ina gintawag kita kamubuton sa Ginoo nga imuon nato nina nga ang wala naton ginahimo. Now look at Nehemiah. Sini nga, I am going or I am doing a great work. Nabalaan niya what God had called him to do. Kun aton talupang doon, nga ang malisang pakudira niya, I have to prioritize this because this is God's work. Nakuha naton mga kauturan. Doon po naton kung nag-alagad ka sa Ginoo, you are doing a great work. Single-mindedness. A double-minded person is unstable in all his ways. Single-mindedness. Amo na sila ko kung bata ko. One time, ginamang istorya kami sa bata ko. Nga daw kabudlay, gini ko, wala ko ga-demand sa imo. Nga tanan nga unor, kwaon mo gid, pasara lang. Kag ina ang himuon mo, kung magsubra ka pa sa pasar, much better. Matahom, hindi ba? Kung magsubra ka pa dira, much better. Pero himua lang ang luyag sa Ginoo nga himuon mo. Prioritize your time. Prioritize ang imo tion. Mga kauturan, amoy ini ang ginimo ni Nehemiah. Nakita niya nga insaktogid gali iya ang Diyos kung aton siya sundon, kung aton siya unahon, if we are going to seek Him first, prioritize. Ano ang ginimo ni Nehemiah? Nagbalibad siya. Rejected the request. Pilakation, 4 times. No, no, no, no. Amo ni nakita na to, no? Sila ni Nehemiah, nga hindi ko, kung bayaan ko ini, hindi kit pwede. Then sent Sanballat his servant unto me in like manner the 5 times with an open letter in his hand. Sabi niya, yet they sent unto me 4 times after this sort and I answered them after the same manner. Kapat, ginambalan siya. Nagpadala pagin sila pagin luwat. Nakita natin mga kutunan. Sila ni Nehemiah, hindi ko magkanto. Hindi ko mag-attend sa summit. Hindi ko magkanto nila because I have to prioritize God's work. Kay ang perception ni Nehemiah may malain gid niya matabo sa iya. So he rejected the request 4 times. Mga kauturan, in application to our Christian life, many times he mentioned ako nini, let us learn to say no. Tun-an naton nga maghambal sang hindi ko. Let us learn to say no. And not only let us learn to say no to Satan, let us learn to say no to wrongdoings nga makapapikto sa imo hinikuton sa pag-alagad sa Ginoo. Kindi imuon mo gali, i-practice ni mo ini. Hamalon mo ni hindi ko, practice it. Learn to say no, then practice it. Wow, mga kauturan, ang key reason dire, nga ang aging reject ni Nehemiah, ang ila invitation or request. He never forgot who the enemy was. Balik kita sa versikulo 1, sa Nehemiah kapitulo 6. Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem, the Arabian and the rest of our enemies heard that I had built the wall. Kita mo na, wala siya nalipat. Kung sino ang mga kaaway, kung isa yung kakalipat kita, kung sino aton kaaway, no? Kaya man si Satanas, damo ploy mo, damo style mo. Sini niya, hindi siya willing to compromise ang iya conviction, ang iya nga conviction to make common cause with the enemy. Hindi siya magpakig-dialogue, hindi siya magpakig-istorya. Tungod kaya yan, nabalaan niya that the enemy will always result on lose for the people of God. Balaan niya mo, the first thing, ngayon mo unaton, mga Kristohanon, hibaloon mo kung siya kaaway mo. Ang yawa, amo aton kaaway. Gusto niya, kung siling naton, nagligad, nga, kung hindi siya luyag, nga, iatakiho niya kamo sa gwa, sa sulod, iya na nai-influensya ho ng iba naman katawan, nga may discord sa inyo to nga. Kag ang inyo simbahan maguba, kag ayhan, makompromiso ang tagsa-tagsa. Si Nehemiah diri mga kauturan realize that an enemy with an may ara ba lang nga daw nga siling mo daw mayo man sila ginatawag na nila yan sa Old Testament term nga olive branch sa iya nga mga kamot hindi ina masaligan. Kaya muna bla, wow. Kung may mga manami ang offer sa aton daw, manami sila maghambal mga kamot nila kanami kahubok kag makita naton nga daw mayo ang ilang nga pang pik sa aton gitawag nila nga olive branch. Ayahan mga kauturan, hindi ina masaligan. Tanaw ba pala sa ato yung isa dito, grabe sa madugtulok-tulok, no? Padulok niya pa lang, hindi na masaligan. Ang iya nga pagpik-pik-pik-pik sa akin, hindi na masaligan. Mga sinihimaya, grabe ang perception. Grabe ang iya persistence. Ito say no, grabe ang iya perception, iya pala nanawan. Sila niya amuin niya, hindi na masaligan. Makita na ton. Now, tanawa balat sa versikulo 5, then sent Sanballat his servant unto me in like manner the fifth time with an open letter in his hand. Niya ba? Ang mga kamot niya na, abay mo ko si no, pero sila hindi, hindi na masaligan. Ah, hindi rin natin gali makita ang slander sa mga kaaway. The open invitation to compromise, number one, was rejected. Now, ang kaaway niya, nagamit naman sang slander tactic, ang mga slanderos yung mga tactic, ayhan, to try to force ni Maya, puwersaho nila si Nehemiah, nga mag-met sa ila, nga ayhan, nga madipindihan nila ang iya reputasyon. Apang tanaw naton sa verse 6 and 7, nagasiling sa chapter 6, wherein was written, it is reported among the heathen, and Gasmo saith it, that thou shalt, that thou and the Jews think of rebellion, for which thou mayest be their king according to these words. And verse 7, and thou hast also appointed prophets to preach of thee, Rabbi, no, at Jerusalem, saying, there is a king in Judah, and now shall it be reported to the king according to those words. Come now, therefore, and let us take counsel together. Hamak mo na. Sa aton, wala panahon karon. May mga tao, yung silingyari na, diri na kamo, kaya mo na ning matuod, kita na diri. Yan you and the Jews plan to rebel. Wow, grabe, treason against the king in Persia. You plan to be king in Judah. Si Nehemiah dere ang iya personal integrity gin challenge, mga kauturan. It seems necessary for us nga masugata naton ini kag magayo ayhan mahibo naton ini nga ma state out nila ang ila ayhan moral issue sa isa kag isa gin challenge ang iya integrity. You know, people are most often quick to believe the worst about others. Amo inigali nga attempt, mga kauturan, nga i-blackmail nila si Nehemias. Perti, no? Yung tanawa ba na tabo sa mga tao ngayon na, oh? Hindi rin attempt gusto nila i-blackmail si Nehemias. Apang sa verse 8, 9, ang response din ni Nehemiah, nagasiling sa chapter 6 ng Nehemiah, then I sent unto him saying, there are no such things done as thou sayest, but thou faintest them out of thine own. Verse 10, for they all made us afraid, saying, their hands shall be weakened from the work, that it be not done. Now therefore, O God, strengthen my hands. Strengthen my hands. Ano nakita nato diri? Outright denial of false claims. Sa versikulo 8. Sa versikulo 9, exposure of their motives. Trying to put a debilitating fear and to builders, so they will be stopped. Kag trabaho, ina, kag untaton, inang trabaho. Apang mga kauturan, ang versikulo 9, nagpangamuyo sila for divine strength. Nga Ginoo, sa versikulo 9, Ginoo, kabay pa nga ikaw mag-strengthen sang amon mga kamot. We pray for this. Did not, wala mga kauturan, wala sila nag-spend time trying to justify himself. Apang they turn it over to the Lord. Lord, wala na kami sarang mahimo sini. Grabe na ang pagtratar sa amon. Apang Lord, strengthen our hands. Nangamuyo kami Ginoo nga ikaw na lang mag-turn over sini. O kung mag-take over sini, we will be the one, we will turn it over to you. Ginoo, wala na kami sarang mahimo. Sa aton mga Kristohanon, kung kaisa, nalipat kita. Nga ang tanan naton nga mga worries, tanan naton nga mga problema, tanan naton nga mga pagtilaw nga ginapadala sa aton, nalipat kita to turn over it to Him. Ari si Nehemiah, wala siya nagpabugal, apang gin-turn over nila ang tanan sa kamot sang Diyos. Would you like to do that? Turn over mo man bala sa iya mga kamot, ang trabaho nga ginhatag sang Ginoo para sa imo. Sa gihapon ining inyo alagad Pastor Gideon Kahilig. Good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
5: Okay. Sa swerte naman po at sa kabutihang palad naman ay hindi tayo naapektuhan ng sakit na African swine fever, kung kaya ito ay confined para sa mga baboy lamang. Pero ito pong sakit na bird flu na pinipilit nating iwasan ay hindi talaga maiwasan at nakarating na po siya sa ating bansa. Kung inyo pong tatanungin, kailan ba ito nakapasok sa bansa? Noon pong 2017, before pandemic, dumating na po ito. Okay? Saan po siya nakapasok? Okay, magtataka kayo. Bakit nga ba nakakapasok itong bird flu na ito? Ginagawa naman namin lahat ang pag-iwas para ito ay makapasok. Hindi natin maiwasan po ito. Dahil sa pag-migrate ng mga ibon, migration, bird migration, may mga ibon pong lumilipad. Okay, lumilipad at dito tumitigil, nagsa-stopover sila kasi pag winter po, kwento ko na sa inyo ha, para malaman nyo yung transmission ng bird flu. Ang ginagawa po ng mga ibon, galing sila ng Siberia, ng China, ng Japan, ng Korea. Ito pong mga bansang ito ay nagsusnow at nagyeyelo. Kung kaya't umaalis sila doon sa lugar na yon, lumilipad sila ng mga thousands of miles para makarating sa isang bansa na tulad ng sa atin at dito sila nagsa-stopover. Okay? At alam nyo naman at maganda dito sa ating bansa dahil nga hindi malamig, walang yelo, dito sila nagsa-stopover. Dahil dyan, yung sakit na kung saan na meron sa bansa nila, nadadala naman po yan dito sa atin. Okay? Saan sila tumigil? Saan sila lumilipad? Kung naaalala ninyo po, sa Pampanga ay may tinatawag na Candaba Swamp. Okay? Candaba Swamp. Okay? Isa yan sa mga tinitigilan ng mga ibong lumilipad galing dyan sa mga bansang malalamig. At dahil nga po dyan ay mayabong ang mga lake, may swamp nga po dyan, marami sila nakakain, sila po ay nakakapag-breed. Dahil nga po lumilipad sila ng ganong kalayo at tumitigil dito, dun po, sa pagtigil nila dito, dun po na ipapasa yung sakit na bird flu. Papaano? Okay? Babasahin ko po sa inyo itong mga mode of transmission na nangyayari po sa mga ibong ito. Kasi ang nangyayari po dito, okay, paano ba na ipapasa yung sakit? Pag may sakit po yung ibon na galing dyan sa mga bansang malalamig, okay, dito sila titigil, kakain sila dito sila dudumi, okay, naiiwan nila dito yung kanilang dumi, okay, at yung kanilang mga saliva. Dahil po dyan sa contact indirect or directly, okay, nadadala at nakukuha ng mga ibon na nandito sa ating bansa yung kanilang mga dumi. Dahil po dyan sa direct contact, okay, o meron silang, dahil nga po, hindi nyo na itatanong, ang Pampanga is the egg basket of the north, okay? Yung egg basket naman po, the south, is yung Cebu. Ibig ko pong sabihin doon, yung egg basket na yan, ang nagsasabi sa atin, dito pinakamarami ang manok sa Pampanga, dito sa norte. Kung titingnan nyo po, eh halos million po ang mga laying birds, broilers, at yung mga nag-aalaga ng manok dyan, bukod pa po yung mga game foul, yung mga panabong. Dahil dyan, malapit, nasa mismong malapit sa Candaba, magkakatabing bayan na po yan. Yung mga San Luis, Candaba, okay, lahat po, San Fernando, magkakadikit na po yung mga bayan na yan hanggang sa umabot po tayo ng Bacolor, lahat po. Okay, maraming manukan. Dahil dyan, mas marami ngayon ang nakakawa. Naalala ko po noong 2017, ano, ikwento ko lang po sa inyo, noong unang dumating yan, 600,000 po na ibon ang kinal. Ibig sabihin po noon, sinunog ng gobyerno para mapigil ang pagkalat ng sakit. Pero hindi kayo kailangang matakot dahil yung dumating na strain, okay, dito sa Pilipinas ay yung low pathogenic strain. Kasi baka matakot po ang ating publiko dahil nga may bird flu na, paano na, hindi po kayo kailangan matakot dahil kontrolado po, magagaling ating mga veterinaryo dito sa ating Bureau of Animal Industry para makontrol ang sakit. Kaya nga po ang nangyayari, sinunog nila yung mga manok na nag-positive dyan sa area ng Pampanga, kung saan nandyan nga po yung Candaba Swamp. Ngayon, 600,000 po yun. Paano ba siya natatransmit? Okay, dahil nga po yung contact ng mga ibon, local birds at saka yung foreign birds, tinest ngayon yung mga manok na nasa Pampanga, may mga nag-positive, nagpasa-pasa na, hindi na po naiwasan ang pagdami. Kaya nga kinakal na lang po yung mga yan. Para mas maintindihan nyo pong mabuti ang aking paliwanag, maraming klase po yung bird flu. Okay, ano pong ibig kong sabihin doon? Dahil nga po siya ay virus, marami siyang strain. Meron pong tinatawag na high pathogenic avian influenza strain. Okay? Bago po ako tumalun dyan, ikikwento ko muna na ang bird flu, ang scientific name niya, ay avian influenza. Okay? Yung avian influenza po na yan, may mga iba't ibang klase ng strain. Marami po. Okay? Ganyan ang virus. Parang COVID, iba-iba din ang strain, di ba? Meron pong highly pathogenic avian influenza strain at saka merong low pathogenic influenza strain. Ang ibig ko po sabihin dun sa high pathogenic, mas malala yung nadudulot niyang sakit. Highly invasive, highly pathogenic. Ibig sabihin po nun, yung nakikita nyo noon sa mga TV na mayroong bansang tinamaan ng bird flu, pag nahawa yung tao, nakamamatay po kagad. Okay? Highly pathogenic po. At highly pathogenic din sa mga ibon, agad-agad silang namamatay at maramihan. Yung unang tumama po na strain dito sa Pilipinas, dyan sa San Luis, sa Pampanga, or sa Candaba Swamp, ay yung low pathogenic strain. Okay? May mga naririnig po kayong mga strain, babagitin ko dito. Kasi may listahan po ako dito nung iba't ibang strain na malubha ang naidudulot na sakit. Okay? Katulad ng H5N2, H5N8. Ganyan po yung mga strain. May H at saka may N. H5N, H5N1, H5N2. Okay? H9N2, H7N9. Ganyan po. Kinaklasify po yan. Kung kaya kumukuha ng sample dun sa mga namatay na ibon, tinestes sa laboratorio at chinecheck kung anong klaseng strain yung tumama dun sa ibon. Yung tumama po noong 2017 at sa kagandahang palad naman ay hindi masyadong malubha ang naidudulot na sakit. Siya po yung H5N1. Hindi po malala ang nagagawa niyang problema, pero kumakalat din po siya sa ating bansa. At wala naman po tayong nakitang casualty na nahawaan ng sakit na strain na tumama po dito sa Pilipinas. Ang nagiging problema lang po kasi sa mga virus, mabilis sila mag-mutate. Katulad po ng COVID, di ba? May Delta, may Beta strain, may ano, di ba po? Ano ba yung pinakamalala noon? Yung Delta ba? Yung duya tayon. Itong H5N1 naman ay hindi agad-agad nakakahawa sa tao. Okay? Unless it is in close, you are in close contact with an infected bird, okay? Yun po ang magdudulot ng respiratory signs sa inyo, okay? Ganun po. Kaya iniiwasan na kapag nag-positive sa farm, kailangan ipagbigay alam sa ating mga otoridad at sa Bureau of Animal Industry para masugpo agad ang sakit at hindi kumalat at hindi makapekto sa tao. Yan. Yan po yung mga kailangan nating subaybayan dito po sa ating bansa kasi nakakatakot pa rin naman. Pero ngayon, hindi kailangang mangamba dahil nakakain po yung manok na tinamaan ng bird flu. Ang maganda po dito, sensitive yung mga virus na bird flu, na avian influenza, sa heat. Kaya kapag kakain kayo, huwag kayong kakain ng hilaw. Niluluto po yun agad naman kung sakasakaling hindi natin alam na ito ay positive sa bird flu. Pag niluto nyo po yan, agad namang namamatay yung virus. Okay? Kung sakasakali lang. Pero wala pa naman pong report na ganon. I-re-report lang po dito base po sa nakalap kong impormasyon sa Bureau of Animal Industry ngayong May 2026 kung ilan na ang probinsyang nag-positive sa bird flu. Okay? Meron po. Pero hindi naman siya alarming. Okay? Meron pong 8 region na meron ng ganito. Ito po yung low pathogenic strain. Ano po? May 12 probinsya at 62 na cities at 160 na barangay from region 3, 4, NCR. Okay? Pero ang gusto ko po lang sabihin dito na nakakapag-recover yung mga tinamaan. Katulad dito, may listahan sila. Areas that recovered from freedom from avian influenza. Okay, nakarating na po siya ng Ilocos Sur, pero gumaling na. Batangas, Capiz, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, Maguindanao, hanggang South Cotabato, Davao, Camsur, Cam Norte, meron na pong nag-positive. Pero dahil nga po low pathogenic strain yung virus, agad-agad itong napupuksa at nagre-recover yung mga lugar na nag-positive. O maganda naman po pala. Basta sumusunod kayo sa guidelines ng gobyerno, tayo po ay susunod sa kanilang sanitation, safety precaution, at saka biosecurity, ay mabilis po nang mapupuksa. O matagal na po ah. Since 2017 up to 2026, 9 years na, magti 10 years na maganda ang programa na iginagawa po ng ating gobyerno para mapuksa itong sakit na bird flu, o, diba? Okay yun ah, magandang balita po yun. No? Ngayon, gusto ko rin po siyempre ikwento sa inyo kung paano ba, ano bang nakikita, no? Ano ba ang itsura nitong mga to? Bakit, paano malalaman kung bird flu, di ba? Okay, na dapat tinitingnan. Kapag napapansin nyo na biglang namamatay, sudden death, okay? Okay, sudden death. Okay, yung mga manok with absolutely no warning at all or beforehand, magtaka na kayo, tumawag na kayo sa city or provincial veterinarian para ma-check kung ano ba ang nangyayari. Okay? Extreme lethargy, yung pamamayat, panghihina ng agaran. Okay? yung mga manok na nakatayo na lang in dead ma, ibig sabihin talagang walang NR, no reaction, deeply depressed with droopy wings, ibig sabihin yung pakpak niya po ay nakadapa, okay, hindi siya gumagalaw, okay, at payat, swelling and discoloration, nagbabago po yung kulay. Nakikita nyo ba yung kanyang palong at yung kang wattel na nasa ilalim ng tuka, okay, namumula, okay, nagiging dark purple, parang hemorrhagic color, ibig sabihin meron pong hemorrhage na nangyayari at namamaga up to the hanggang sa magkaroon ng tubig, okay. Yung paa naman po, mapapansin nyo, magkakaroon ng butlig, hindi butlig-butlig eh. At meron pong mga purple spots or bruising, parang pasa, pamamasa, okay? Respiratory distress, number one po yan. Sinisipon, hindi inuubo, parang ano matawag doon? Parang may plema po. Coughing, sneezing, gasping for air, hindi makahinga. Okay, at yung discharge sa mata at sa ilong. Okay? Meron pong neurological signs. Ibig sabihin po, brain dysfunction po yun. Trembling, twisted necks. So, yung, nakakita na po ba kayo? Nakakita na ako nun eh. Yung manok na

0: Okay? Dahil nga po, ikwento ko lang po, alam ko importante po kasi ito, no, wala pa naman tayo, malapit na ba tayong mag-ano. Dami ko pang gustong ikwento po eh. Okay? Pero magbe-break po muna tayo, tutuloy ko mamayang konti. Napaka excited ko masyado magkwento para ma-describe ko po sa inyo yung nangyayari sa manok, para alam nyo yung nangyayari sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas pagdating po dito sa bird flu na to. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganun rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702-DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Balik po si Dr. Jomar Castro dito po sa Doctors Online. Napakaganda ng topic natin at alam kong napakadami rin magtatanong pagdating po dito sa topic na to kasi talagang malaking epekto po nito sa ating industriya, lalo na sa mga kaibigan kong nasa industriya ng pagmamanok. Okay, dahil tayo ay mahilig din sa manok, sa fried chicken, lechon manok. Opo, laking epekto po nito. Naalala ko nung unang beses na ito po ay tumama sa Pilipinas, 2017, nakala ng iba, napakalubha ng sakit, hindi naman. Pero sa takot po ng mga tao, hindi sila kumakain ng manok. So bumaksak ang presyo ng manok. Parang alam ko po ay walang bumibili, dinidisplay na sa kalye po, no? Nasa Rizal ako niyaan noon. At hindi naman pa nila nagpanik lang ang mga tao, pero hindi naman talaga masyadong malubha ang pinsalang ginagawa nito sa tao dahil nga po low pathogenic avian influenza strain po yung tumama dito sa ating bansa. Bukod po doon ay kontrolado naman yung mga paglabas at pasok ng manok galing sa ibang bansa, importation po. Ang ibig ko sabihin, dito po sa Pilipinas, kung kaya't hindi naman siya malala katulad sa iba. Pero, pagamat ganon, dahil nga po nag-iingat lamang tayo, dahil ito po ay virus at may kapasidad na mag-mutate yung virus at lumipat sa high pathologic AI strain, nakakatakot din po, kailangan nating mag-ingat. Okay? Ikwento ko lang po bago ko sagutin ang mga tanong na nandito. Meron po kasing pamamaraan eh para nahahawa ang mga manok natin. Okay? Kung kaya, alam nyo po, hindi tayo mahahawa kung hindi naman tayo nagpupunta lagi dyan sa mga farm na may manok, sa mga manukan. Okay? Yung mga ibon na lumilipad na to, yung mga egret, yung mga mallard duck, yung mga mahabang, yung mga swallow, yung mga ganyan pong mga ibon na tumatawid from Japan, Korea, Siberia, China, lilipat po ng napakalayo niyan. Papunta po dito sa Candaba, dun po unang natrace. Eh. So pag sila ay nangitlog, nagbreed dito, yung dumi nila, yung

0: poop nila at yung iba namamatay dito. Kaya nahahawa kasi po dala din ng tao. Okay? Para madala niya ito, merong direct at indirect contact. Okay? Pag yung ibon dumapo siya sa isang farm, halimbawa meron pong game fowl farm, yung manukan na may mga panabong na manok. Kasi sa Candapa, marami ring sabungero. So pag dumapo doon, magkalapit na lang yung mga ibong, yung mga migrating birds na yun at saka yung mga nahahawa na yung mga panabong na manok. Ngayon, dahil nga hindi alam nung may-ari ng panabong na manok na may sakit na yung manok niya, siya namang pupunta sa iba pang lugar. Dala-dala niya, may mga natatapakan siyang dumi ng mga ibon na merong infected sa ganyan sakit. Nadadala niya sa iba pang lugar, sa palengke, sa farm. Yan. Kaya ang madalas na may dala, yung tao. Saan ba siya dumidikit? Dun sa farmer's boots, dun sa mga kotse na dumadaan dun sa infected na ibon. Yung mga naghihahati ng mga equipment, cages sa iba't ibang lugar. At yung mga contaminated water sources. Katulad po sa Candapa, may mga maliliit na ilog po yan na dinadaanan. Kung kaya't nadadala, yun eh, na galing dun sa migrating birds, papunta sa Candapa at sa iba't iba pang ilog na kasama nito. At yung mga ilog naman na yan ay may madadaanan ng mga farm, manukan, palengke, kaya hindi na nakokontrol. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Napaka-importante po kasi nito eh. Para makontrol natin yung sakit at hindi madalas sinusunog yung mga manok. Katulad nga nung unang dumapo, di ba, sinunog nila 600,000 na manok. Naku po, nalugi na yung farm. Kawawa, kawawa naman, pero wala tayong magagawa. Kailangan gawin yan ng ating gobyerno para hindi kumalat ang sakit at hindi mag-mutate. Okay? Ano ba ang mga gamot na kailangan ng mga yan para masugpo? Ngayon ang nagiging problema ko. Okay? Ano ba yung gamot? Wala pong gamot. Okay? Yan ang problema sa virus eh. Walang gamot. Kahit ano, kahit sa COVID, merong recently lang sila, nagkaroon sila ng antiviral. Kaya lang yung mga Delmesivir, yung mga ganyang gamot po, napakamahal. Hindi naman pwedeng igamot sa mga manok yan at daan-daan libo yung dami ng manok na gagamutin para silang masalba lang. Kung kaya mas minabubuti na lamang na sunugin na lamang yung mga apektadong mga manok para hindi pa makapinsala at makahawa sa tao. Okay? Katulad niyan, dito po sa aking na-research, ang programa na lamang na epektibo ay yung stamping out. Okay? Para ma-control yung pagkalat mabilis. Pero ang pinakamabisa pa rin ay yung biosecurity na inyo pong i-implementa sa inyong mga bahay at sa mga farm na mayroong manok. Dahil pag wala po yun, lalo lang dadami ng dadami. Okay? Sana po ay naliwanag po kayo tungkol dyan sa bird flu at ngayon naman po ay babasahin po ang mga katanungan ng ating mga kaagapay. Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong pagpapadala ng inyong katanungan. Ang unang tanong po, may posibilidad bang makahawa sa tao ang bird flu? Opo. Kung kaya't huwag na kayong pupunta sa mga may mga manukan, farm, dahil ikakalat nyo lang. Pag hindi naman niya nakakalabas kung saan siya, dahil direct contact nga po yung transmission ng sakit, eh nasa bahay naman kayo, hindi naman kayo pupunta dyan sa mga ibon na yan, di ba? Hindi naman kayo mahahawa dyan dahil direct contact nga po. Hindi po ito nalalangap ng basta-basta. Katulad ng COVID, airborne. Yung bird flu po hindi. Okay, number 2. Ano ba ang dapat gawin kapag may nakitang patay na ibon sa paligid? Okay? Kung sa palagay po ninyo ay migrating bird 'yan, katulad ng egret, mga eagle, bihira naman po 'yung eagle, anong swallow, yung mga malalaking ibon na lumilipad ng malayong malayo, ipagbigay alam po sa city veterinarian ng lugar para mabigyan ng aksyon. Kasi meron silang, hindi yan basta ginagalaw at hinahawakan at binabaon sa lupa, ano, madalas nga sinusunog. Pero huwag nyo nang lapitan at i-report na lamang sa mga autoridad. Okay, so iwasan. Ano ang dapat gawin kapag nakitang patay ang ibon sa paligid? Okay, ipagbigay alam sa mga otoridad. Dahil meron mga espesyal na mga kagamitan na gagamitin para dyan sa ganyang sitwasyon. Okay? Number 3, delikado ba pupunta sa mga poultry market or pet shop? Hindi naman po, pero kapag i-announce naman yun eh, pagka merong outbreak dyan sa lugar ninyo, ay huwag na kayong lumabas-labas at pumunta-punta pa dyan sa mga farm na yan. Okay? Number 4, ano po ang dapat bantayan ng pet owners sa kanilang alagang ibon? Iwasan yung contact. Usually naman po pag may ibon kayo, nasa loob naman ng bahay. Hindi po dapat sinasama at hindi naman siya wild bird. Kasi po, ang pinanggalingan ay wild birds. Yun po ang nagdala papunta dito sa ating bansa. Ngayon, yung mga wild birds na yun, hindi na nagkakasakit dahil sila ang host sa kanila unang nag-mutate yung virus. Kung kaya't ganun po ang sitwasyon, hindi yan basta-basta. So, mahahawa dyan pag wala naman direct contact. Okay? Next question, may bakuna ba laban sa bird flu para sa hayop? Ang alam ko po ay wala pa. Pero nagde-develop na rin katulad din po ng katulad po ng mga iba pang mga sakit. Okay? Hindi gumagawa na rin sila ng bakuna. So ngayon po ay bibigyan ko po muna ng pagkakataon na ipapasa ko muna kayo sa ating studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating Health Meditation, mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Spiritual Laban sa Physical. Ang wika sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 37. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Kaagapay, ang buhay pisikal ay pansamantala, ngunit ang buhay espiritual ay pangwalang hanggan. Kung kaya't, ang pangangalaga sa buhay espiritual ay higit na mahalaga kaysa paghahanap ng kasiyahan. Ang malungkot, karamihan ng ating panahon, kayamanan at kakayahan ay ginugugol natin sa pangangalaga ng ating physical life at the expense of our spiritual life. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit, iisa lang ang sikreto, hindi lamang ng malawig na buhay, kundi ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi, kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ang buhay pisikal ay pansamantala lamang. Salamat sa pagtuturo sa amin na pangalagaan ang aming buhay espiritual. Tulungan mo po kami na igugol ang aming oras sa tama at sa pangangalaga ng aming spiritual life instead na sa physical life. Panginoon, pakanasain nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Quarantine. Ito ang pansamantalang paghihiwalay o paghihigpit sa paggalaw ng mga hayop o tao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Quarantine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Napaka-importante po ang pag-iingat at pagre-report ng mga sitwasyon sa nangyayari sa ating kapaligiran sa mga otoridad. So kailangan nating bantayan kasi hindi ngayon po ay hindi naman dapat pangamba dahil kontrolado ang lahat. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na maaaring alam niyo na mag-mutate yung itong ating bird flu dito po sa ating bansa. Kung kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Magsabi sa otoridad, i-check yung inyong mga alaga at i-report kung may kakaibang nangyayari. Okay? Napaka-importante po nito. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702DZS, FEBC Radio TV at syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta at Aileen Valdez. Thank you rin po sa broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. At ako naman po, ang inyong lingkod na handa lang pong sagutin ang inyong mga katanungan, magbigay kaalaman sa lahat ng mga nangangailangan, lalo-lalo na pagdating kahit hindi po sa manok, sa baboy, at kahit anong hayop, okay, you can visit me at my clinic. Katulad ng sabi ko po, bisitahin niyo ako, basta kaagapay ay bibigyan ko ng libreng konsultasyon ngayong Mayo. Daan lang po kayo at sabihin niyo sa akin na ikaw ay kaagapay. Maraming salamat po sa inyo, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng ating kalusugan dahil ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. Okay? God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Kahapon lang, ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap nang magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.
8: ulam, check. Mga binalukan, check. Botilya, check. Lata, check. Ligid, check. Flower vase, check. Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check. Ano pa man? Ay, takto. Ang dalom gali sang burutangan sa plato. Kinasalo sina ang tubig halin sa pinggan nga bag-ulang nahugasan, check. Ay, abaw, tanawang ta kung may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itugan sang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
9: 5 minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
10: Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
11: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
12: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
11: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
12: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
11: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
12: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
11: Kung luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kung may damyos. Lakip na i-check ang tangke sang gas o LPG.
12: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
11: Ini nga pahanumdom gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC DXKI.
13: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
14: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
15: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
14: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
15: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
14: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
16: So I invite my friends na, alam nyo, thousands of young people nag-gather doon. Pwede tayong makakuha ng maraming gadget. eto na, naging skeptical ako kasi I know the flow of the program. So, alam ko na na mangyayari. So, sinasabi ko na kagad sa mga kaibigan ko. And then, yung paso na salita, parang niya akong ginugil. parang hundreds to thousands kami nandun. Pero parang ako lang yung kinakausap niya. And that night, yung plan ko na mag-steal, hindi ko na ginawa. Wala na akong pakialam sa iniisip ng mga friends ko. That night, tumayo ako, I walked on the aisle, crying. And sinabi ko kay Lord, I surrender. Mm-hmm. I give my life to you.
17: Wow. Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan.
18: What's up, everybody? This is Against the Flow, the podcast. I'm Jordan, and we have another awesome guest with us today. I'm excited kasi patagal ko na siyang ini-invite, and finally, he makes his appearance because isa lang naman siyang magician, gospel magician, and evangelist. So let's welcome on the program Mr. JB Sidall. Did I say it right?
16: Yeah.
18: Okay. Welcome to the program, bro.
16: Thank you, sir. Okay. Thank you, Pastor.
18: Kumusta naman?
16: Mabuti.
18: Ang ating pong bisita today, ang gustong-gusto ko sa kanya, sa testimony niya, narinig ko to kay Pastor Greg pag pinag-uusapan kanya. Lagi kanyang pinag-uusapan po. May briefing ng mga camp speakers. Ano? Pag-usapan din natin yung camp na ito, sinasabi ko. But he says that this person is somebody who went to the camp and stole. No? And then God stole his heart. Yeah. Ang ganda nun. So can we talk about that before we talk about, I mean, what you do and stuff? So there's a camp in Iba, Zambales.
16: Yeah.
18: And anong tawag dito sa camp na to?
16: It's a youth camp, youth evangelistic camp. So I was invited and I like the program kasi libre lahat eh.
18: Mm-hmm. Ang sarap ng libre.
16: Oh, masaya. And then during that time, that was still 3 days. So I enjoyed the camp. I didn't know na they will share Jesus there. So
18: all you know is libreng bakasyon.
16: Yeah.
18: And you were young people.
16: Yeah.
18: How old were you?
16: I think teenager ako niyan. Mga nas 17, 16, something like that.
18: Tapos paano ka na-invite?
16: Yung friend ko, Christian pala siya. And sabi niya, sama kayo sa camp namin. And since wala akong gagastusin, sumama ako.
18: Mm-hmm.
16: And niyaya ko din yung mga kaibigan ko during that time.
18: Parang ako lang yan eh. Parang I remember my first camp. Ganyan din. Libre lang eh. So why not? You know, especially if you're young people, and it's summertime, walang magawa. And you hear then of things like may mga chicks doon.
16: Yeah.
18: So you go for the wrong reasons.
16: Yeah.
18: What was your reason aside from vacationing?
16: Yeah, same. Makakakilala ng bagong friends, girls, and then kung may opportunity din, naganap nga. Kasi my background before, I was a street thief.
18: Street thief?
16: Yeah. Snatcher ako sa Pasig Palengke.
18: Mm-hmm.
16: So if you've been there, siguro naman.
18: Ano yung modus mo nun?
16: Meron kaming mga kasama. Mm-hmm. Yeah. So, una, ispatan ng ispatter namin kung sino yung may dala. And then, we snatch. Cell phones, earrings, necklaces. Anything that can be sold.
18: Mm-hmm.
16: Then, bibenta namin siya para magkaroon kami ng pang bisyo namin, pang computer, pang drugs.
18: Mm-hmm.
16: That's our life before.
18: So, you are, can we say, expert level? Na sa ganun? Matagal mo namang ginagawa yun?
16: Matagal, pero I don't say expert from that. Because parang mo siyang ginagawa because of survival eh.
18: Mm-hmm.
16: So, I don't think I'm an expert.
18: So, when you heard about this camp, that was one of your motives then. I mean, you were thinking,
16: yeah.
18: Maybe easy lang to, parang easy target.
16: For me kasi, hindi ko siya talaga pinlan. Nung una kong visit, hindi ko siya pinlan na pumunta doon just to steal from one of the campers. Gusto ko din makaranas ng ibang ambience, environment. And hindi nga ako nabigo.
18: Mm-hmm.
16: Napaka-youthful. I like the atmosphere. Para siyang party. Mm-hmm. And then later on, there's a pastor na nag-speak about Jesus.
18: Sino yung pastor na yun?
16: I still remember that is the first time I went there is Pastor Noel Alberto.
18: Mm-hmm. Shout out to Pastor Noel.
16: Yeah. And then I understand na merong Diyos na mahal ako despite of what I've done. But during that night, I was tempted to steal from one of the campers.
18: Were you able to steal?
16: Yeah, ang nakuha ko during that time is uso pa yung yung MP3 yung digital. So ninawa ko siya.
18: Okay, so music player, no?
16: Yeah.
18: Yung mga ano ba yan, yung parang box na maliit. Yung
16: oo.
18: Mansanas.
16: Mansanas, yeah. Yeah. So, umuwi ako. After narinig ko yung good news, wala na bago sa akin. Kasi, because of na-commit ko yung sin, na-harden nun lalo yung heart ko.
18: Mm-hmm.
16: But again, that I believe that God is a God of second chance.
18: Amen.
16: And this friend of mine invited me again. So, wala akong hesitant. Kasi na-experience ko na. So, I invite my friends na, alam nyo, thousands of young people nag-gather doon. Pwede tayong makakuha ng maraming ano, maraming gadget and mabenta.
18: So you went back another time?
16: Yeah.
18: I didn't know about this story. This is good. This is good things.
16: So, eto na, naging skeptical ako kasi I know the flow of the program. So, I know that they will have a pastor going to preach. I know the program na may sayaw, may opening night, bombastic, na alam ko na na mangyayari. So, sinasabi ko na kagad sa mga kaibigan ko. And then, even though, yung pastor na salita, which is si Pastor Dan Bondad, parang niya akong ginugel. Parang hundreds to thousands kami nandun, pero parang ako lang yung kinakausap niya. And that night, yung plan ko na mag-steal, hindi ko na ginawa. Wala na akong pakialam sa iniisip ng mga friends ko. That night, tumayo ako, I walk on the aisle, crying. And sinabi ko kay Lord, I surrender.
18: Mm-hmm.
16: I give my life to you.
18: Wow. What was the date and time? Do you remember?
16: I still remember. March 11, 2007.
18: Wow. And it's been 20, tama ba? 21? How's my math? 19?
16: I'm not gonna talk to my last.
18: Okay, but anyhow, ang ganda ng experience talaga. Kaya favorite ko talaga mga youth camp eh. Kasi every time I go to a youth camp, I see myself in the audience. Like, I used to be like that. I went to these camps. Yeah. Wala akong pakialam sa mga sermon na yan.
16: Mm.
18: And so, it helps me understand their perspective and what I need to say para we can get through them. So, if you don't know about this camp that we're talking about, so Global Surge...
16: Yeah.
18: In partnership with Randall Foundation.
16: Rawlings Foundation.
18: Rawlings Foundation. They got together and they decided to hold youth camps. That this is not an ordinary camp.
16: Yep.
18: This is grabe tong camp na to kasi it gathers almost on a daily basis 500
16: to 1,000
18: young people from all parts of the Philippines or kung saan man maabot ng bus.
16: Yeah.
18: And it's sponsored and usually kapag camp yung doon ako unang natuwa eh, kasi usually pag camp talagang pahirap pa ng fundraiser ang mga churches. Yes. pati kami hanggang ngayon nagpa-fundraising sa youth camp, but here's a youth camp where if you don't have a church that will do a camp, they can do it for you.
16: Yeah,
18: all you need to do is fill up the bus.
16: Yeah.
18: So isa ka sa nakasakay na bus na yon, sarap aircon pa, di ba? Tapos saan ka pa, di ba? And then I love how you're saying that the first time it didn't really work, pero may tanim na, no?
16: Mm-hmm.
18: And then when you went back, meron ka pang sinama na gagawa supposedly ng kalokohan. How about them? What happened to them?
16: Some of them, hindi ko na na-reach out. Some of them is nakasama ko sa church, serving. And I praise God about that. So, na kayang magbaguhin ng Diyos ang kahit sinong tao.
18: Mm-hmm. You know, I was a speaker, my first time to be a speaker at this camp, Sahay Lands. True story, ano? Nawalan ako.
16: Oh, really?
18: Yes. So, there are still JBs in the camp. Sabi ko, parang nalala nga kita eh. Kasi I had an iPad and luma na naman yun. It has no other reason than to take photos. Kasi outdated na siya. Yeah. But I still like it kasi when I'm preaching, malaki yung font. I can read it. So, I went there. And nakamali ako, naiwan ko sa playground. So I was with my family, so I was playing with my son, ganun. And pinatong ko lang doon. And then bumalik kami sa dorm, and then I said, oh, I forgot. Pagbalik ko, na-rapture na. Kinuha na siya. So whoever has it, it's okay. Maybe, nawa ipagpalain ka ng Diyos para maging kagaya ka ni JB. Di ba?
16: Yeah.
18: So after that, the experience.
16: Nagkaroon ako ng ano, sinubukan kong makipag-deal kay Lord, sabi ko. Kasi, I was raised from a broken home eh. Sabi ko, Lord, I'm gonna serve you with my whole life. Buuin mo lang yung pamilya ko. So, siyempre, may process. And I went to I attended church, I've been disciple, I joined some workshops that I learned few talents there. And then, nagulat ako, during my Bible school time, bigla na lang umuwi yung nanay ko. And, syempre, galit kami sa kanya eh. Yun yung ginagisa namin, may galit kami kasi iniwan niya kami. Pero, I need to forgive her. And then, from that start, nung bumalik yung nanay ko, nabuo ng unti-unti yung family ko, and all of them now is serving in our church.
18: Praise God.
16: And kung ginawa, yung, it, kung ginawa ng Diyos yung deal namin, yung side niya, I must do mine.
18: Mm-hmm.
16: So that's why I'm serving him as a full-time minister, evangelist. So kahit saan ako dalhin, I will go. Mm-hmm. So parang yun yung aking ano dito sa aming ministry.
18: Praise the Lord for that. So how did you get into being a magician? Kasi it's also funny how you went from, you know, magaling yung hands mo, making things, apples disappear. And then you go into being a magician, which is like it, only you return whatever is gone, if ever. May mga ganun magicians, di ba? Kukunin yung
16: riba. Yeah.
18: Binabalik naman. Pero how did you get into doing that ministry?
16: There's a missionary from the States. He went to the Philippines. Actually, he is the son-in-law of Dr. Greg Lyons right now. And nag-workshop siya nitong gospel magic. And I attended that very first workshop. Eh, naging fascinated ako about using tricks to share the gospel. Kasi, growing up, di ba, parang dati nakakaabilang ng magician sa birthday party, mga kaya lang. Sabi ko, gusto ko matutunan yan kasi na-amaze ako sa mga magician. And from that start, naging passion siya. And then, my heart is, i-share yung gospel, sobrang strong na ng gospel, in a creative way.
18: Mm-hmm.
16: So, hindi ko alam na dito pala talaga ako gagamitin ng Panginoon sa side na to, sa ministry na to. So, that is also one of the reason bakit nakapag-ikot ako sa iba't ibang bansa. Kahit nga hindi ako fluent sa English eh. Parang sinasabi ko nga sa bio ko, magic is my language. So, kasi visual siya, madaling maintindihan ng kahit sino. Kahit cross-cultural, nakikita nila yung ibig mo sabihin.
18: Mm-hmm.
16: So that's why nag-practice talaga ako.
18: Mm-hmm. Kagagaling lang niya actually ng Pakistan,
16: yeah.
18: No? Grabe tong tao na to. Actually, this is my how many attempts na kita. If you go to our messenger, mahaba na yun eh. Matutuloy na dapat ano, but very busy. So I'm glad that we were able to catch you. How's Pakistan? Pang ilang beses mo na yan kasi you always go out eh, and do this. May mga camps din kasi doon.
16: Yeah. Yung camp kasi natin, hindi lang siya nangyayari sa Philippines. It's happening worldwide.
18: Mm-hmm.
16: So, and right now, I'm the head sa Pakistan camp. And the camp in the Pakistan is not easy. It's not a normal camp like in the Philippines.
18: Mm-hmm.
16: Masasabi ko na sobrang dami nating freedom here sa Philippines to proclaim mm-hmm. our faith. There, hindi. Kasi pwede ka kagad i-accuse ng blasphemy and then, ang parusa doon is buhay talaga.
18: Napaka-limited na movement.
16: Sobrang limited.
18: Hostile and territory.
16: During the, itong recently alis namin, alam naman natin na may war pa from Iran. And magkadikit lang yan.
18: Mm-hmm.
16: So may tension. Ramdam mo doon yung tension. Hindi lang yung hike ng gas, but also the tension about Christian and Muslim. So, but again, si Lord, ang pagkasama mo si Lord, hindi kanya papabayaan eh. Hindi niya sinabing madali. Pero, pagkasama mo siya, alam mo na, hindi kanya papabayaan. So, we gather more than 20,000 young people.
18: Wow, praise the Lord.
16: And 11,000 of them got saved and know Jesus.
18: Mm-hmm.
16: So, I praise God about that.
18: Mm-hmm.
16: And I'm planning to go back this coming October.
18: Mm-hmm.
16: Same goal, 20,000. And God willing, sana makita namin, me, myself, muli yung mga kaluluwang maliligtas. Mm.
18: It's really amazing how the camp gathers. But at the same time, when you get there, ibang klase din yung presentation. Talagang if you're baguhan lang, talagang magugulat ka na, oh. Halimbawa, if you go to Zambales,
16: yeah.
18: It's one of the things that blows me away is the creativity, mm-hmm. iba-ibang theme. Every year there's a theme. Mm-hmm. So this year it's identity.
16: Identity, yeah.
18: So it's the same theme also globally in Pakistan.
16: Yeah.
18: So tinatalakay yung mga topics na kailangan marinig ng mga youth, mm-hmm. Which lead them to the Lord, of course. But I'm amazed. Ganun din ba sa Pakistan and other parts yung presentation, yung effects, may yung smoke machine, may pyrotechnics, may anong tawag ng confetti. Yan, basta akala mo nanonood ka ng noontime show, promise, kapag may praise and worship.
16: Yeah.
18: So is that the same energy and thing that you try to do in other countries? Or some countries may limit lang siguro yung bongga?
16: Yeah.
18: Pero sa Pilipinas talaga, grabe.
16: Right now, Philippines is the main model of camping ministry that we do in Global Surge. In Pakistan, iba-iba kasi kada culture eh.
18: Mm-hmm.
16: Like, in Pakistan, wala kaming facility there. Ang ginagawa namin, pag may maluwag na lugar, our coordinators gather huge tent, mm-hmm. that can hold 5,000 to 2,000 young people. Or we partner with school and visited them. Ang tawag namin doon na approach is mobile camp, wherein kami yung pumupunta sa place and mm-hmm. do the program.
18: Yeah, kasi yung sa Zambales,
16: meron kami facility.
18: It's a big, yeah. How many acres is that?
16: I think
18: it's a huge facility.
16: Yeah, it's a, I would say, uh-huh. hindi mo siya malilibot.
18: So it's the base, basically it's based and established na siya.
16: Yeah.
18: But when you go out, it's the other way around. You have to find
16: areas
18: to minister at.
16: Yeah.
18: And praise God for the opening. Mm-hmm. Alam nyo ang Global Surge Camps, no? Was it last year that it hit 1 million?
16: Yeah, last 2 years ago.
18: 2 years ago, I was there kasi nung celebration.
16: Yeah.
18: And in 25 years of its existence, 1 million ang nakapag-decide na and counting. That was 2 years ago. Na-hit nila yung reach, yung goal nila to reach 100 or 1 million in decisions.
16: Yeah.
18: Meron pang count ng baptism yan, di ba?
16: Yeah. Yeah.
18: And I love it because it's all about soul winning talaga.
16: Mm-hmm.
18: And then, kaya nga nagpa-partner ang camp sa church is because, of course, Global Surge is one church, but how many fish are out there that need to be caught?
16: Yeah.
18: Kaya yung mga churches, mga pastor, kung wala talaga yung camp, dito na yung papuntahin. Dahil after ng camp na yan, kayo na ang bahala sa follow-up and discipleship.
16: Yeah, teamwork talaga. Kasi yung mundo sobrang, andami niyang way to corrupt young people. And tayong mga church, that magtulungan tayo to reach them. Kasi, kung hindi tayo yung mag-reach out sa kanila, someone will reach them.
18: Yes.
16: And nakakatakot, maligaw pa sila lalo.
18: Mm-hmm.
16: So,
18: si JB pala ay artista din. Para sa mga di nakakalam. When I first spoke, nagtitilian yung mga tao. I'm like, bakit nagtitilian yung mga people? Pagtingin ko sa screen, aba, may movie pala, may short film. And it featured you. And at first, I thought you were with an actress in that film. Kasi it's, ano yun, 2 years ago? Ano pa yung team 2 years ago? Overcomer ba? Or ano? Basta,
16: I think, yeah.
18: It was the Overcomer. So anyways, JB was in that film. And yung pala, love story testimony niyo yun?
16: Aba.
18: Oh, yun. Nakakatawa.
16: Yung babae doon, asawa ko na.
18: Mm-mm. So, ang pogi mo. Sure. Ang daming sasabi.
16: At parang may ganyan din ako.
18: Thank you sa nag-send pala sa akin ito. Ha? Presence of God inside.
16: Wow.
18: And so, like I said, if you go to the camp, you'll see good singing, good dancing, good visuals, and then you'll see JB on the big screen. Do they show some videos sa Philippines in the other countries? Or do you
16: make... Yeah, it happened. And now, even though Tagalog or yung...
18: May subtitle.
16: Iniiba nila doon, dinadab nila doon sa iba naming campsite.
18: Ang galing, talagang hands down ako sa production level nitong camp na to. And I also encourage the youth leaders who are organizing, you have to see it kasi... Talagang you go back and doing your camps and you want to level up kasi nga, ang mga young people nowadays, we need to grab their attention, we need to really communicate to them. Kasi ako, tayong dalawa, we're the products of camps, no? And ikaw, talagang maganda yung camp na nasalian mo. Ako kasi, sad to say, it's the opposite. I didn't have the 5-star treatment of air-conditioned bus. You know, our camp was in like an abandoned dog warehouse storage. And it was hot. And I remember, muntik na ako hindi masave. I mean, kasi nag-uuwian ako eh. Diyan lang kasi sa Teresa.
16: Okay.
18: And I could not stand being there. So after one day, uwi ako. Then babalik na lang ako next morning.
16: Mm-hmm.
18: And so many missed opportunities to hear the gospel or get saved. Buti na lang on the last night, ayan, nangusap talaga ang Lord, doon ako na saved.
16: Amen.
18: Pero I imagine, what if yung camp na to ay kasing ganda ng ginagawa dito sa camp na to? Mas maraming marireach kasi mm-hmm. yung intensity, yung pagiging aggressive sa gospel or sa pag-present nito. Basta you have to, kaya nga yung surge talaga, yung ganda ng word na kinoin up for the church, you know, talagang mm-hmm. that's what you feel when you're in that camp. Now, let's go back to you being this illusionist, ano, gospel magician. Yeah. So, ain't it interesting, bro, that once upon a time, the devil used your hands.
16: Yes.
18: to make magic. So, black magic yun. He would steal, he would, kill, destroy. Di naman siguro kill, but this siguro kill any association with the gadgets of any people, ano? But then God turns that around mm-hmm. and uses those same hands rather than snatching or stealing. We are snatching people from going to hell. Now, gusto namin ng sample. Gusto niyo ng sample? Sample. So, I ask you, every time we have a guest here, kung singer, papakantayin natin. Kung dancer, papasayawin natin. Papa-acting sana sa ito today. Pero, let's do the magic, no? So, do you have something for us?
16: Yeah. Well, pag young people kasi yung ating dinadala, we need to be creative sometimes. Sometimes, let's assume na, lalo na kung random people. Meron kaagad yung barrier. Lalo na kung iano mo yung faith mo sa kanila. Kailangan natin makaharap ng common ground. And nowadays, maraming strategy naman to melt down the barriers. Parang napapansin mo din sa camp natin. Walang anything na sobrang churchy approach for them. Kasi nga, evangelistic siya. So, nakita din namin yung strategy. So, playing cards is very common sa young people. Wala akong tinanong ng young people na, are you familiar with this? And sinabi nila, no. So, lagi ko tinatanong, masama ba yung baraha? And most of them says, yes. And then, so, ang tingin mo, masama ang tao. And they will definitely say yes. Okay. Now, sasabihin ko, actually, in my opinion is, ang baraha hindi naman talaga masama. Nagiging masama lang siya kung paano mo siya gamitin. Kasi ang pangalan nito is playing cards, not gambling cards. Okay. Ganon din ang tao, hindi naman talaga masama ang tao nung ginawa ng Diyos. Kasi sabi nga ng Panginoon, nung kinerate niya, it was very good. But because of our heart, because we choose to disobey God, now we have separated. So I like to share stories using common object. Like, in this case, playing cards. So, shuffle natin siya. I don't do fancy shuffle like yung nakikita nyo sa mga sobrang lulupet, diba? Pero, let me use my sleight of hand to somehow share a story. Okay? In this case, simulan natin sa ace. Ace reminds me of one God. Two, the two testament of the Bible, the old and the new. 3. One God that has 3 persons. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. 4. Kasunod ng 3.
18: Wait, let's pause for a moment. If you're listening on the radio, you're like, what is he doing? He is pulling out random cards, no, in the shuffle that are miraculously becoming in order. You understand? From ace to 1, 2, 2, 3. So let me guess. It's going to be 5 next? Okay, keep going, please.
16: 4. The 4 Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. 5. Bago mag-6. 5. The Pentateuch. The 5 first book written by Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And 6. The number of days that God created heaven and earth. Then 7. He rested. Nagpahinga siya ng 7 araw. Ano is next?
18: Well, after 6-7, it's...
16: 8.
18: How did you do that?
16: The 8th survivor of the flood. Si Noah, ang kanyang pamilya, ang kanyang...
18: So again, for listeners, he is shuffling this card while he is pulling out the exact order of the number. Okay?
16: Okay. Next. 9. The 9 lepers. Actually, 10 sila eh. Pero isa lang yung bumalik, nagpasalamat. Yung siyang umalis. Kaya tayo, we must be reminded na dapat magpasalamat tayo. Kasi everyday, hindi lang isa binibigay ni Lord ni blessing.
18: Paano yun? Walang 10? May 10 ba?
16: 10.
18: Ah, mayroon pa.
16: Okay. The 10 commandments, obviously. And then, Jack reminds me the John 10:10. The Bible teaches us about Satan. So that hindi tayo basta-basta ma-deceive ni Satan. Kasi he's the father of lies. And Queen, it reminds me of Queen Esther na willing to sacrifice her life for her nation. And then, syempre, ang pinakalas. Alam niyo na, Pastor. The King.
18: Okay.
16: The King of Kings, no other than Jesus. So, this one of my favorite trick using playing cards wherein I shared the summary, somehow the summary of the Bible. And then, from that, I can connect. From a bigger props. Okay. Baka kasi hindi nila nakita. Eh.
18: So. Okay, so now he's taking out, what is this? For the, pang pamatanda yata yan eh. The Pro Max of the playing cards.
16: Let me ask you, Pastor Jordan. Every time you hear the word hope, what picture came in your mind?
18: Hope. I guess a smiley face.
16: Smiley face? Yeah. For me, every time narinig ko yung word na hope, ang naalala kong picture is candle. Especially to this world that full of darkness. Diba? Naranasan nyo na bang mamatay ng ilaw? And then, nung nagka-ilaw, ang saya-saya nyo. Diba? Parang nagkaroon kayo ng pag-asa. Diba? So, we know hope because someone shared it to us. Maybe your pastor, your friend. Pero, Pastor, kung meron na bahagi sa atin ng hope, meron ding wala nito. And, do you agree? Dati naranasan mong wala ng hope.
18: Yes.
16: Kung nawawala ka ng hope, I encourage you na lumapit tayo sa may mga hope. Wag tayong bumitaw sa kanila. Dikit tayo sa kanila. Ayan. Kasi pag sumama ka sa kanila, may mga hope. Ayan. Ikaw, na walang hope, pwede mo maranasan din.
18: Amazing.
16: And that hope only came if you have Jesus in our heart. Siya ang tunay na hope. I like it.
18: Yeah, I like it. Okay, let me summarize it again for only those who are listening. He has 3 cards. 2 of them have lit candles in the picture. And the third one didn't have a light in it. And then somehow he rubbed them together and God answered his prayer. Na nagkaroon siya ng flame din. Well, JB, that is awesome. Thank you so much for sharing your passion and your fire of God with us. Now, for those of you who want to catch JB, sa mga camp na to. But, I mean, sama na lang kayo and then just like the cards, random, baka siya yung speaker. Pero, you know, you could shoot him a message maybe and say, Brother JB, when are you being in Zambales so we can come over then? You want to invite people to your socials or anything so they can catch you?
16: Sure, yeah.
18: Gusto mo silang invite then? What's your handles?
16: Yeah, I would like to invite everyone to attend our camp. It's a Highlands camp powered by Rawlings Foundation. It's a pre-camp, but this camp partnered with local churches. If your churches is wanting to have a new experience about camping ministry, we'd love to partner with you. So we invite you. So if you like to learn how to use magic tricks, dance, or any kind of talents you have to share the gospel, we can teach you for free. Yeah, we can teach you for free. So I have this seminar I call the Creative Evangelism wherein I share how I share the gospel with some elements and connect to young people. Because nowadays, we need strategy, we need creativity to reach young people. Mm-hmm.
18: That's great. And that's how we met, I think. We met through our good friend, Pastor Ruther.
16: Yep.
18: Kasi isa din yung comedian. He does some magic, no? And you were there, I remember, was it Bible Ninja?
16: Yeah.
18: Is that where we first met?
16: I think we first met sa...

God was with them. Kung basabalik kita sa atong text ni Adreno, in verse 5, and Moses and Aaron fell on their faces before all assembly of the congregation of the children of Israel. Tungod kay si Moses, dere, siyempre, kung nang taon na ton, daw frustrated man sila tungod sa siningagin imo sa makatawan, dere. Pero still, ang nami, dere, no? Not only Joshua and Caleb, no, nagpatunga tungod sa negative na response sa mga katawan, dere, but Moses also and Aaron. Kasi lina sa verse 11, and the Lord said to Moses, how long will these people reject me? And how long will they not believe me? With all the signs which I have performed among them, I will strike them with the pestilence in this inherit them, and I will make of you a nation greater than mightier than they. And Moses said to the Lord, then the Egyptian will hear it, for by your might you brought these people from among them, and they will tell it to the inhabitants of this land. They have heard that you, Lord, are among these people, that you, Lord, are seen face to face in your clouds, stand above them, and you go before them in the pillars of the clouds by day and night. Pillar by day and night. Now, if you kill these people on the one man, then the nation will have heard of your fame, will speak, saying, because the Lord was not able to bring these people the land which He swore to give them before He killed them in the wilderness. Utod sa Ginoo, no? Bisan ang Diyos, balik kita, Diyos tayo sa verse 11, bisan ang Diyos, though pabayaan na lang niya ini nga makatawan tungod sa katingkuyan, tungod sa katigas ang ilang mga ulo. Imagine na nato, no? Siling sang Diyos, direk verse, and the Lord said to, how long will these people reject me? And how long will they not believe me? In all the signs which I have performed among them, I will strike them with the pestilence. Siling sang Diyos, umatyon ko lang ni gurong niya mga katawan. Di, bisan ang Diyos, do, takaan sa sinihang mga katawan. Yes, God is loving, God is gracious, God is kind, God is long-suffering. Pero daw maubos ko pasensya sa Diyos sa sininga mga katauhan. Naliwat sining sa atong text, nakakita sila kung paano sila sa Diyos ginukdan, ginpakamaayo, day and night na ukdan sila sa Diyos, pillar of clouds, pillar of fire. And yet, ni mga tao ang ginahimo sa gapon, nagamurmur against Moses, against Aaron, and against. Irong nami, dari mautod sa Ginoo, ang may leader nga matutuo, did na leader. So that's why, ang pagtawag sa Diyos kay Moses, kung tani, kung basaw na ito ng Exodus, hindi man tani si Moses, kani, kasi lang niya, hindi man siya kawal magambal, si Aaron lang ang tani. Pero sinin sa Diyos, hindi ikaw. Si Moses, hindi siya kasarang, but God enabled him. We do not know kung ano ang nakita sa Diyos kay Moses, dari. Pero si Moses isa dere ka leader nga makonsider naton nga ara gyapon ang iya concern sa mga katawan sa Dios despite nga amo sini. Pwede gani guro si Moses na bayanin lang tuod man kita na lang. Kita na lang di ang masiling guro ang Dios, and I will strike them with the pestilence and disinherit them, and I will make you a nation greater than mightier than they. Di kung si Moses guro tao siyang wala ko kabalaka sa mga katawan sa Diyos. Di, oh, sige ah, Lord, pamatyan na lang sila, total tumtuman na. Kag, sa ako na lang kaliwat, kag agod nga, mano ko sila. Makontrol ko sila. Sige Lord, okay sa ako, ako na lang. Pero hindi amo ni ang siling sang pulong sa Diyos dere. No? And Moses said to the Lord, di ano siling sa Egyptian? Ano sining sa mga tao dito sa Egypt kung pamatyon mo ning katawan? Ano lang ihambal nila? Kung pamatyon mo ining mga tao dito sa wilderness. Di masiling ning sinano because the Lord, ano siling sa verse 16? Because the Lord was not able to bring these people to the land which swear to give them. Di means di masiling ang mga tao nga. Di ang ay hindi kalikasarang ang Diyos magpa gua kon kasarang Dios magalid sa ila kag maghatag sa sina nga duta nga ginhatag ko sa ila.

0: ti amuni nami kay Moses. Moses is really a man of God, called by God to lead God's chosen people. Tungod ang iya tagipusoon niya burden is to lead these people. Agod na ini nga katauhan, mangin masinulundon sila kung ano gusto sa Diyos sa ilang kabuhi. This is in verse 17, and now I pray, let the power of my Lord be great just as you have spoken, saying, the Lord is long-suffering, abundant in mercy, forgiving iniquity and transgression, but he by no means cleared the guilty, visiting the iniquity of the fathers of the children to the third and fourth generation. Pardon the iniquity of the people. I pray according to the greatness of your mercy, just as you have forgiven this people from Egypt, upon you have forgiven this people from Egypt even until now. Sa kanami sa ginambal dire ni Moses kung ano ang Diyos. That's why pasalamat kita ng Diyos natin, not only holy but also a loving God. Nag-forgive sa sila. Wala na kita sing tion. God bless us.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
3: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
2: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
3: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
2: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
3: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
2: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
3: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
2: Ini nga pahanungdong gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kag sang FEBC, DXKI.

0: Isagid ka maayad-ayad nga hapon dara sa imo abyan. Kumusta ka? Pagkatapos ang 7.8 magnitude nga linog. May iban nga hasta subong ginakulbaan pa, no? Kaya turutay og paghihapon. May mga mabatsyagan kita nga mga aftershocks every now and then. Kaya ang reminder sa aton, sang aton niya local DRRM, mag-alerto. Oo, kung nagakusog ang tayog sang linog, magwagid sa inyong sulod balay. Linog nga nag-igo sa aton kagina sang aga, labi na gid sa area sang Jensan, damo gid sang mga struktura nga nagkara hugno, naglaptag itong video sang natabo nga paghugno sang Jollibee dito banda sa may RD Plaza, tubang lang sang Plaza General Santos na da, no? May lang nakagawa ang mga crew, no, sang nasambit nga
1: kag iban pa
0: food establishment. Pero kasubo mga kaabyanan kay miara gid sang mga natala nga ginbawian sang kabuhi. Sa record sang Jensan City Disaster Risk Reduction and Management Office, sininga aga naglabot sa siyam ang kumpirmado nga ginbawian sang kabuhi. Kag 142 ang pilason. Kag may 8 pa ka individual nga missing. Ginapangita pa ni sang search and rescue operations particular sa mga apektado nga building nga nagkalahugno. Ginapangita ning duha ka tawo dito sa Water Grand Resort ning Water Grand Migo Dave, tama ba? Dito sa Jensan ning Water Grand. And then isa sa Sipavi sa Filomena Kalumpang, no? Water Grand sa Jensan Resort na siya dito, no? Isa ka tawo sa mga missing ginapangita sa Sipavi sa Filomena sa Kalumpang naman ini. Kagalima ka tawo ang missing to sa Insular Life Building sa may Pioneer area ni siya sa Jensan, no? Sa sentro. Angot naman sa mga ginbawian sang kabuhi, duha sa Filomena sa Kalumpang, isa sa Water Grand,

ang ginbawian sa kabuhi dito sa KCC Mall. Isa sa Silway, isa sa Save More, isa sa San Jose, isa sa Labangal Estate. Samtang ang mga pilason sa Kalumpang 5, sa Tambler 15, sa Lagaw 18, sa Tinagakan 4, sa Apupong 18, sa Bula 25 gid. Dayon sa Fatima may pulo nga napilasan. Ang pinakadamo sa may San Isidro 40. Ang pilason sa Labangal 4 ang natala, sa Barangay Dadyangas West 2. Sa karon padayon pa ang beripikasyon sang aton nga mga ahensya ng gobyerno, agud masiguro ang kabug-usan nga safety sa mga pumluyo kag mahibaluan ang bug-os nga tala sang mga naapektuhan. May mga clearing operations nga ginahimo kag structural assessment sa mga building, sa mga establishmento kag iban pa nga infrastruktura nga naguba sang mabaskog nga pagtayog. Gani panawagan sa publiko magpabilin nga alerto sa posibleng nga mabaskog nga mga aftershocks kag sundon ang ginapatuman nga safety protocols samtang nagapadayon ang operasyon sa mga apektado nga lugar. Hindi gid magpasaya-saya kasulod sa mga building nga narumpag nga ina, no, kung hindi man kamodera ang mga authorities, no. Kaya may iban tong dugay nagbakito sa building, iban may nagsulod man, no. So delikado gina siya mga kaabyanan, hindi gid naton pag-irisgo ang aton nga kabuhi, no, nga magsulod sa mga building nga ina samtang wala ginadeklarar nga safe ang lugar. Dito sa mga area nga shadow kaapektado, sining linog, yan ay pwede na mag ano dito, no, mag-resume ang trabaho o kon ang klase nasang aton iyang mga estudyante. May mga schools gid nga naapektuhan sa matan-aw to sa may Davao del Sur area, ang National High School ni Labaw Pugno. Makitaan mo sa video ang pakulba sang mga bata. May nalang kay subong first day sang klase ang aton iyang mga estudyante. May orientation nga ginapatigayon amo ng first block subong sa implementation sang DepEd sang opening sang klase. So nagka-flag ceremony ang aton iyang mga eskwelahan kagina sang natabotong linog alas 7:37 blado, to be exact alas 7:37 ato, no. So ang mga kabataan na kalmahan nyo gid karon, no, ng mga kabataan nyo, I'm sure nagparauli na kay ginsuspende ang klase, no, sa aton iyang mga buluthuan subong adlaw, pati ang mga opisina sang aton mga government, no, ang mga government offices kay ginassess pa ang building. Sa mga pribado naman nga mga building may mga respective assessment man, no, kagatong mga struktura nga miyara sang mga nakitaan nga damyos and hindi anay na pagpasudlan sang mga empleyado. Diri sa DXKI, gi-assess man naman ang amunya structure diri ang building. May mga na-notice kami nga mga hairline cracks diri sa may kilid sa left side sang building. Pa-assess pa ni naton, no? Mga gagmay na bala, no, mga hairline cracks muna ang mga manotice mo samtang dito sa amon sa tupi damo sang damage man, no, sa banwa sang tupi. May update kita nga duha ang ginbawian sang kabuhi man sa banwa sang tupi, na verify naton ina dito sa
amon nga simbahan ang daan nga building namon sa kilid niya nag-collapse man, no? Daan na to nga structure. Nagbigay gid. Thank God wala man sang napilasan niya. Pati ang sa CR banda. Ito nga. Naghilay dun. So, kusugid, no? Kusugid. Intensity 7 kita. Dari sa aton nga area. Sang Jensan kag South Cotabato. Suno sa local instrumentalities naton. Pangamuyuan ta, no? Ang aton mga kababayan nga grabe nga naapektuhan kag padayon man ang assessment sang aton local government and mga line agencies para sa pagpalabot sang ayuda sa mga pinakaapektado naton nga mga kababayan. Ang sentro sang linog natala sa maasim 7.8 magnitude, no? Taga naton ligwa dugay-dugay ang aton iyang balitaan portion para sa dugang pang mga impormasyon. Yari anay ang aton iyang mga public service announcement paagi sa action line, then diretso na kita sa aton balitaan. Yari si Miga Jen para sa aton mga pahibalo.

alas 4:20 ang aton iyang takna. Update halin alas 2:10 subong hapon according sa Office of Civil Defense. Yara, sa 15 suno pa ang tala sang mga ginbawian sang kabuhi. Padayon ini nga gina-verify.

0: Maayong hapon na byan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Hunyo 8, 2026. Sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier.
1: Headline.
0: Emergency meeting ginpatigayon kasunod sang mabaskog nga linog sa syudad sang Coronadal. Duha ka sakay sang motorsiklo pilason matapos nagsimplang kag nahulog sa kanal sa Surala. Mga residente sa Kalamansig gilayon ginbakwit matapos ang pagiho sang dagat kasunod sang mabaskog nga linog. DepEd 12 ipatuman ang 3-term school calendar kag strengthened senior high school program. Indonesia ginkakas na ang tsunami warning matapos ang linog sa Pilipinas. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal.
3: Balita kag iban pa.
0: Gilayon nagpulong ang mga katapos sang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC sa syudad sang Coronadal matapos ang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa syudad. Agod masusi ang sitwasyon, matumod ang gilayon nga pagkinahanglanon kag makaplastar sang nagakaigo nga tikang para sa kaluwasan sang tanan. Padayon, nagapakigangot ang lokal nga gobyerno sa nagkalain-lain nga ahensya para sa madasig nga pagsabat kag pagpatigayon sang nagakaigo nga assessment sa mga apektado nga lugar. Pinahingyo sang lokal nga gobyerno ang kooperasyon sang tanan. Abri ang linya sang Corona 911 numero 228-2448 kag 310-3000 para sa anuman nga report. Pilason ang isa ka lalaki kag isa ka babayi matapos na dulaan kontrol ang ilagin sakyan nga motorsiklo kag nagsemplang sa kalabaon sang National Highway sa Barangay Dahay, Surala. Suno sa report sang kapulisan, ginamaneho sang 31 anyos nga lalaki halin sa Santo Niño ang Yamaha N-Max samtang angkas ang 30 anyos nga babayi nga residente sang Barangay Kulambog, Isulan kag empleyado sang M-Corp. Padulong kuntani sa Isulan ang duha sang natabo ang insidente. Base sa pauna nga imbestigasyon, nagyan sang motorsiklo ang lubak nga kalsada sa bahin sang Barangay Dahay nga nangin rason nga nadulaan kontrol ang driver sa manibela. Nagsemplang ang motorsiklo kag nahulog sa kanal sa kilid sang highway. Kaagom sang pilas, damyo sa lawas ang duha. Nataga naman sang pauna nga medikasyon sang nagresponde nga katapos sang Bureau of Fire Protection. Dala sa SOC Sergeant General Hospital sa dugang nga pagbulong. Gilayon nagbakwit ang mga residente sa baybayon nga lugar sang Kalamansig matapos na matikdan ang pag-atras kag indi masami nga pagiho sang tubig dagat kasunod sang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa Mindanao sini nga Lunes. Base sa report, nag-atras ang tubig dagat bag-o nagsunod ang pagbalod nga nagtugas ang kabalaka sa mga komunidad nga lapit sa baybayon tungod sa hana sang tsunami. Isip paghalong, gintahasan sa mga otoridad ang mga residente nga magbakwit padulong sa mas taas nga lugar. Samtang ginamonitor ang sitwasyon. Nagpaandam ang mga opisyal sa publiko na maglikaw-anay sa baybay kag magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks kag iban pa nga peligro nga tugas ang mabaskog nga linog. Padayon nga nagabantay ang natahasan nga ehensya agud masiguro ang kaluwasan sa mga residente kag magahatag sang gilayon nga abiso kung kinahanglan. Ginapatuman na sang Department of Education o DepEd 12 ang bag-o nga 3-term school calendar kag strengthened senior high school program. Umpisa subong nga school year isip kabahin sang malaparon nga reforma sa basic education system sang pungsod. Base sa DepEd Order Number 9 Series of 2026, tungaon sa tatlo ka termino academic year para mapaayo ang pacing sang mga pagtulunan, mapataas ang mastery sang mga estudyante kag mabuhinan ang academic burnout. Sa idalom sang bag-o nga kalendaryo, ang una nga termino natala na Hunyo 8 tubtob Setyembre 15 nga may 69 kaadlaw sang klase. Ang ikaduha nga termino Setyembre 16 tubtob Disyembre 18 nga may 65 kaadlaw, samtang ang ikatatlo nga termino halin Enero 4 tubtob Abril 8 nga may 67 kaadlaw sang klase. Klaro sang DepEd nga wala sang mabuhin sa kabugusan nga learning competencies kag instructional time, kundi ginkayo lang ang distribution sang school days para makaangkon sang mas balanse nga academic workload kag mas strategiko nga break para sa pagpahuway, remediation kag enrichment activities. Kadungan sini patuman man ang strengthened senior high school program sa tinutuyo nga pabakuron pa ang preparasyon sa mga estudyante sa trabaho, negosyo o higher education. Sa idalom sang programa, kinanglan makumpleto sang estudyante ang 2,080 ka oras sa sulod sang grades 11 kag 12. Ang grade 11 magapabilin sa semestral system para sa core kag elective subjects, samtang ang grade 12 magamit sang 3-term format sa pilot implementation. Tungaon ng senior high school sa academic track kag technical professional track nga pareho may core subjects electives kag immersion requirements. Sa ulihi nga balita, ginkakasna sang Indonesia ang tsunami warning matapos ang kapin-apat ka oras halinsang ginpatuman ini kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sa kadagatan sang nabagatnan sang Pilipinas. Suno sa Meteorological, Climatology and Geophysics Agency, wala sang peligro sang tsunami matapos na monitor ang nagkalain-lain nga baybayon sang Indonesia. Na-record ang grabe nga tsunami wave sa siyam ka lugar kag ang pinakataas nga balod naglabot 0.75 meter sa Sanggihe Island. Antes sinigin manduan ang mga residente sa high-risk areas lakip ang Manado, probinsya sang Gorontalo kag Sanggihe nga magbalhin sa mas taas nga lugar isip paghalong. Amoyad to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pa ang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Magasunod na ang hudyat balita, upod ang 702 DZAS.

0: Ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, magnitude 7.8 na lindol sa General Santos na itala. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ang mga ahensya ng gobyerno na agarang tulungan ang mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Naitala ang magnitude 7.8 na lindol sa General Santos. Kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ito ay dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench. Sinabi ni FIVOC sa Director Teresito Bacolcol na ito rin ang kaparehong fault system na nagdulot ng mapaminsalang lindol at tsunami noong August 17, 1976. Naitala ang epicenter nito sa 32 kilometro timog kanluran ng Maasim Sarangani sa lalim na 33 kilometro. Kasunod dito ay naglabas ng tsunami warning at pinayuhan ng mga residente sa mga baybayang lugar ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato na agad lumikas sa mas mataas na lugar o mas malayo sa dalampasigan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ang mga ahensya ng gobyerno na agarang tulungan ang mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
2: Kagyat na pagtulong ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga kababayan nating nakatira sa mga lugar na nakaranas ng malakas na lindol kaninang umaga. Ito ang naging utos ng Pangulo sa lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan matapos ang lindol na may kasamang tsunami warning sa General Santos City, Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Tiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na ugnayan ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council upang pangunahan ang disaster response at mahigpit na bantayan ang sitwasyon. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development na maghanda ng mga relief goods at tiyaking nakahanda at maayos ang operasyon ng mga evacuation center. Samantala, nakaantabay naman ang Department of Public Works and Highways upang magsagawaan niya ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura, gayon din para tiyaking malinis at madaraanan ang mga rutang kakailanganin para sa rescue at relief operations. Upang matiyak naman ang kaligtasan ng publiko, inutos din ng Pangulo ang pagsuspinde ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao hanggang sa magpalabas ng panibagong abiso. Makikipag-ugnayan naman anya ang Department of Education sa mga lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapatupad ng suspensyon ng klase. Nanawagan din ang chief executive sa mga residente na nasa mga lalawigang sakop ng tsunami warning na agad na sundin ang mga babala ng mga otoridad. Binigyang diin din ng Pangulo ang kaligtasan ng buhay ang dapat na unahin ng publiko. Tiniyak din ng Pangulo na kumikilos na ang pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad sa Mindanao. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga regional office at mga lokal na opisyal upang masubaybayan ang sitwasyon sa katimugang bahagi ng bansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa ugnay na balita, South Cotabato ay sinailalim sa red alert status matapos ang pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol. Bilang ng mga nasawi, umabot na sa 11 mahigit 100 sugatan. Narito ang ulat mula kay Dave Pestaneo.
3: Isinailalim na sa red alert status ang buong lalawigan ng South Cotabato kasunod ng 7.8 magnitude na lindol.

0: sa lalawigan at mga karatig lugar. Kabilang dito ang pagkakaroon ng mapanganib na bitak sa Silway 8 Bridge sa bayan ng Pulomulok, pagguho ng isang gymnasium sa Purok Suscano, Barangay Morales sa Coronadal City at pag-collapse ng anim na span ng pader sa Aurora Campus ng Coronadal Comprehensive National High School. Naitala rin ang pagkabitak ng ilang bahagi ng mga highway sa bayan ng Tantangan. Bumigay naman ang istruktura ng isang fast food chain sa Jensen, gayon din ang pagkasira ng ilang bahagi ng mga paaralan at malls sa lugar. Batay sa pinakahuling ulat, umabot na sa 11 ang nasawi, kung saan 9 ay mula sa Jensen at 2 naman sa bayan ng Tupi, South Cotabato. Sugatan naman ang 142 individual sa Jensen, habang 8 katao ang iniulat na nawawala habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Dahil sa patuloy na naranasang mga aftershocks, hinimok ng PDRRMO South Cotabato ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa anumang maaaring mangyari. Pinapayuhan din ang mga residente na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo at update mula sa mga kinauukulang ahensya. Dave Pestaño, FEBC Network News, City of Coronadal.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Manila LGUE tinaas ang high alert status kasunod ng 7.8 magnitude na lindol sa General Santos City at ilang lugar sa Mindanao. Ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Ipinatutupad na ang high alert status sa tanggapan at frontline agencies ng pamahalang lungsod ng Maynila. Matapos ang directional meeting, kaagad na pinakilos ng Manila Local Government Unit o Manila LGU ang mga kaukulang tanggapan para magsagawa ng agarang inspeksyon sa pampublikong gusali, paaralan at iba pang kritikal na pasilidad sa lungsod. Kabilang dito ang Office of the Building Official, Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office, Manila Department of Social Welfare Development, Department of Engineering and Public Works, Manila Police District at Schools Divisions Office, Manila. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang kaligtasan ng publiko at ang kahandaan ng pamahalang lungsod sakaling magkaroon ng aftershocks, pagyanig o iba pang emergency situation. Patuloy namang pinapaalalahanan ang mga Manileño na manatiling alerto, kalmado at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Naghahanda na rin ngayon ang Manila LGU sakaling kakailanganing magpadala ng response team sa General Santos City. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, pinai-inhibit niya Attorney Levito Baligod sa investigasyon sa Senate Flood Control Anomaly. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
4: Nananawagan sa Senado si Attorney Levito Baligod, ang abogado ng mga umano'y 18 dating marinong ipa-inhibit o huwag isali sa susunod na pagdinig sa flood control projects ng bagong Senate Blue Ribbon Committee, si bagong committee chairman Senador Erwin Tulfo. Aniya, hindi maaaring si Tulfo na kanilang inaakusahang tumanggap din ng mali-maletang pera ay mag-iimbestiga, maghuhusga at magdedesisyon sa kanilang reklamo. Bukod pa rito ani Baligod, madali na para kay Tulfong sabihing sinungaling sila at ipakulong sila sa Pasay City Jail. Nauna na rito'y dumating sa Senado si Baligod at ang 18 dati umanong enlisted personnel ng hukbong sandatahan. Bagay na halos hindi inaasahan ng mga senador na dumalo sa consultative meeting habang nagsisimula na ang kanilang pagdinig sa flood control anomalies. Sa ilang katanungan ng FEBC News Network sa ilang miyembro ng 18 dati umanong marino habang pinoproseso ang kanilang pagtungo sa tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla, sinabi nilang dadalo sila sa pagdinig. Gayon din naman ang kinumpirma ni Baligod sa sumunod niyang press conference. Ngunit makaraan ang mahabang press conference na ito sa tanggapan ni Senador Padilla. Tuluyan na ngang hindi nakadalo ang mga ito sa Tulfo Committee meeting hanggang matapos ito. Samantalay nakahanda namang mag-inhibit sa investigasyon si Senador Erwin dahil sa pag-iit ng 18, hinateran din daw siya ng 8 maleta ng perang nagkakaroon.

nakasanayan ng makasama tuwing Lunes ng hapon ang inyong Kuya Arnold Depano na bumabati sa inyo ng isang panibagong linggo na naman sa buwan ng Hunyo. Nakikigalak at actually nag-uumapaw ang kasayahan sa aking puso dahil po sa matagumpay na pagdiriwang nating lahat sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company. Sa lahat po ng nakasalamuhan namin, lahat po ng nakipag-picture, bumate, at nagbigay ng kalang encouragement, maraming salamat po. At ulitin ko, maraming salamat ating director Ruby Poyos, ating producer na si Ate Kayla Rico Hermosa Escalante, at ang iba pang mga kasama sa pagpaplano ng ating anibersaryo. Special shoutout sa aking mga co-hosts sa papuri. Maraming salamat sa napakasaya nating bilang sa special na medley featuring all of your beloved Papuri program hosts. Ang inyong likod para sa Lunes, si Kuya Junji Marcelo pag Martes, ang mag-anak na kampanyer. So, Miyerkules, si na Dennis, si Charmaine at si Trisha Denise. At sa Thursday po, ang ating kapatid na Kathy Asada Amaka, ang mag-asawang Bishop Bong at si Dang Hermosa, ang ating Ate Terry Javier Ellis na nagdiwang ng kanyang kaarawan mismo nung araw na yon, at mabuti na lang she flew in from Sydney, Australia para po makasama nating lahat. Ang ating nagsasanib puwersa pag Biyernes, si Ate Kathy Garcia Alvarado, si Obispo Jonaver Luklukan, at ang ating boses ng 702 DZAS, si Kuya Larry Ilagan. Lahat po mapakasayang pagsasama-sama, at ang ating panalangin ay ma-record natin ang awiting yan, yung ating medley, para mapakinggan dito sa ating programa. Makakasama niyo po ang inyong Kuya Arnold Depano hanggang alas 6:30 ng gabi, at patuloy lamang po tayo makinig sa musika ng inyong mga program hosts dito sa ating Papuri program. Maaari rin kayo makinig anywhere, anytime gamit ang DZAS mobile app. Download nyo lang, hanapin ng Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo rin 702 DZAS at i-download sa inyong mga devices. Kung meron po kayong mga comments or song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Mapapakinggan po natin ngayon sa segment na ito ang awiting Buhay, composition ng inyong lingkod, kasama po ang ating National Artist for Music na si Maestro Ryan Cayabyab. Ang susunod po dyan ay ang pinakasikat sigurong awitin ni Kuya Junji Marcelo, Sayaway ang Sayaw, awitin po ni Gary V. Walang makapaghihiwalay, pagsasanib puwersa ng mag-amang Dennis Campanier at Trisha Denise Campanier. At syempre, para mapakinggan natin si Ate Charmaine Campanier, yung ang duet niya sa Heartline album, Magkapatid, composition po ng inyong lingkod, sasamahan po si Ate Charmaine ni Kuya Bong Etable. So bago pa tayo magtagal, pakinggan muna natin ang musikang ito sa papatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri. Kasama niyo pa rin po ang inyong Kuya Arnel De Pano. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DJS FEBC Radio. Nakasama rin po natin sa Papuri segment ang ating mga kapatid na Kuya Jonathan Manalo at Kuya Ricky Sanchez na nakigalak sa amin nung Sabado. Yun. Again, we thank you for coming. Napakasaya po ng ating celebration. Mapapakinggan din po ang programang Papuri sa sumusunod na sister stations natin all around the Philippines sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way Radio sa FM Legazpi Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Again, kung meron po kayong mga comments or requests, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga teleponong Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Para po maiuwi nyo dyan sa inyong tahanan ang mga awiting Papuri, bisitahin lamang po ang ating Papuri official download site sa papurimusic.febc.ph para po you can listen to your favorite Papuri music. Pwede rin niyo po magpunta kayo sa mga streaming platforms para ma-stream ninyo ng napakagandang quality ang ating mga Papuri songs. Speaking of Papuri, meron pong mga pag-uusap ang inyong mga ginigiliw na Papuri artist patungkol sa nalalapit na 50th anniversary ng Papuri in 2 years. Kasabay po yan, 80th anniversary ng ating Far East Broadcasting Company at ang 50th anniversary ng Papuri Music Ministry. Abangan niyo po ang mga darating na panahon para po sa mga exciting na Papuri endeavors. Kasama na po dyan sa darating na October ang ating launching ng Acapella Salmo, ang natatanging parang mga acapella arranged para sa mga church choirs at iba pang mga choir na naghahanap ng anointed music. Kumuha po tayo ng 10 mga awitin from our Salmo series at ginawa natin ng areglo para sa acapella choir. So yan po, ibabanggitin ko po sa susunod na segment ang mga awitin na kasama dyan. In the meantime, ang ating mga featured choirs dyan sa ating launching ay mga magagaling na international competition winners na Philippine choirs. At kung interesado po kayo at gusto nyo malaman pa ang mga detalye, huwag kayong magtubiling mag-message sa atin. Nandyan po ang ating mga feedback instruments, yung ating Facebook page, ating YouTube live streaming, at ating Globe and Smart numbers. Yan. Para po sa mga awitin this segment, Yahweh Elohim, awitin ni Jerdy Francisco, awitin po ni Kathy Azada Amaka, May Kaibigan Ka, awitin po ni Kuya Ricky Sanchez, awitin po ni Terry Javier Ellis. Diyos Ay Naroon, awitin ni Kuya Michael Mariano, bagong-bagong version nila Bong at Dang Hermosa, at ang dalawahang tinig din na Mapagmahal, aawitin po sa atin ni Kathy Garcia Alvarado at ng inyong lingkod. At po ang mga music sa ating segment ngayon, sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Mapapuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Sana po ay nag-enjoy kayo habang nakikinig kayo sa musikahan at kwentuhan dito sa ating Papuri program. Ang Kuya Arnel, niyo pa rin po ang kasama niyo hanggang 6:30 ng gabi. At gaya ng naipangako ko, ito po ang mga awitin na naareglo para sa A Cappella Salmo Project. Dahil sa iyo, O Diyos, at kamanghamanghang Diyos galing po sa unang salmo, ako'y aawit at napakabuti mo sa akin galing po sa ikalawang salmo. Katampatang pagsamba galing po sa ikatlong salmo. Nais ko galing sa ikaapat na salmo. Buong buhay ko'y pupurihin ka galing po sa ikalimang salmo. Sa wagas na pag-ibig mo na siyang title cut ng A Cappella Salmo, galing po sa ika-anim na salmo ito. Special po itong awiting to dahil yan po ang kahuli-hulihang recording na nagawa ni Ate Cheryl Cometa nung naisama ko siya sa pagsambang salmo ng mga ng ating salmo ladies. Hindi natin alam na after that ay pupunin na siya ng Panginoon. At it almost parang bittersweet na nakasama natin siya sa 75th anniversary ng Papuri. That was 3 years ago. Hindi natin alam na after 1 year, hindi na natin makakasama sa Ate Cheryl Cometa. Tuloy po, ang ikasyam na awitin is Ika'y Mapagkalinga galing sa ikapitong salmo. And to finish off, buong buhay alay galing sa ikawalong salmo, awitin po ni Kuya Sok Villanueva. Si Kuya Sok Villanueva po ang siyang punong abala sa pag-finance ng album na to para mailabas natin sa ating mga church choirs. Kasama rin po dyan ng mga nagpondo to a lesser extent ang Kuya Mel Altoveros at ang inyong lingkod. So sana po ay makasama namin kayo sa darating na October para po sa paglunsad ng A Cappella Salmo sa wagas na pag-ibig mo. Ang mga awitin po dito sa ating susunod na segment ay may kinalaman kay Kuya Larry Ilagan at ang Obispo John Averlupan. From the Salmo series, napakabuti mo sa akin at ako'y aawit. Yun po yung mga awitin na kasama po sa pagsambang sa A Cappella Salmo. Pero itong version na to ay yung original version na nakasama natin si Obispo John Averlupan. Susundan po yan ng dalawang awitin ng grupong Barnabas kung saan po ay masigasig na miyembro ang ating Kuya Larry Ilagan. Magtatapat na tunay, awitin ni Kuya Robert David, Pastor Robert David, at halatang halata, awitin po ni Pastor Laverne Ducot, awitin po sa atin ng grupong Barnabas. Ngayon po ay pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo po ay kailangan ng magpansamantalang magpaalam. Again, thank you sa lahat ng nakahalubilo namin noong 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company noong Sabado sa Green Hills Christian Fellowship. Tayo po ay dadako sa Jesus Saves Global Outreach main sanctuary ngayong darating na June 12. Kasama po ang inyong mga papuri singers. Makikiisa po tayo sa usapang worship nila Pastor Romel at Pastor Susan Guevara. Kasama po natin ang Pastor Roman Guevara na nakasama rin natin last Saturday. Mag-aawitan po tayo ng mga masigabong salmo songs. Kaya iniimbitahan namin kayo sa darating na June 12. Wala pong pasok at sana po'y makasama namin kayo. Another invitation for June 20 para po sa Inside Out Conference. Dadako rin po ang mga papuri singers doon. Kaya yun po. Do message us on how Papuri has helped you. At kung meron po kayong komento o song request, huwag po kayong mag-atubili na mag-message sa ating Facebook page o kayo mag-text sa numbers na Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nasa Bukawi Transmitter site, sa mga nasa OCC, na ProdTech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, at ang ating masigasig na engineer on duty, JV Tabua. Salamat din po sa ating scriptwriter, producer, Ate Kaylo Rico Hermoso Escalante. Inaanyahan namin po kayong sabayan kami sa panalangin na pagtanggap dahil nais naming makilala ninyo ang Panginoon nating Jesus ng personalan. Sabayan niyo po kami. Salamat o Panginoon sa inyong dakilang pagmamahal sa amin kahit po sa kabila ng aming pagkukulang at pagsalansang sa inyong dakilang kalooban ay nagawa niyo pa rin tumugon mula sa langit, ipadala ang inyong bugtong na anak para maging kabayaran ng aming mga kasalanan. Nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumalay yung dugo na siyang naging sanhi ng pagkakahugas ng aming karumhan at ginawa kaming karapat dapat na humarap muli sa kabanal-banalan ninyong presensya. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng mga kasalanan namin ito at sa araw na ito, tinatanggap ka namin Panginoong Jesus bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang siyang maghari sa aming puso at isipan. Gabayan mo ang bawat takbang namin sa bawat araw ng aming buhay. Magmula ngayon hanggang sa makita ka namin ng mukhaan, kaduludulo ng aming buhay na wina-welcome kami sa inyong kaharian.

sinasabihan kami ng well done, good and faithful servant. Salamat Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Kaibigan, kung tinanggap, akong sumama ka sa panalangin na yan, ang pagtanggap, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. And we encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po masamahan ka sa iyong paglago sa iyong buhay spiritual at mapalalim pa ang iyong pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus at malinawan ka sa kanyang dakilang hangarin para sa iyong buhay. Salamat po sa lahat sa inyo na nakasama natin ngayon at noong 78th anniversary, magsama-sama po tayo sa Usapang Worship sa Inside Out Conference. Ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagubantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Thank you sa pagsama niyo sa amin. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: he heard that song, he was deeply moved by it. He was deeply touched by it at a time when he felt so hopeless. And what makes this story extra special to me is my husband, my son, and I were actually his passengers when we discovered his story. I was on my way to the station, and when he realized that, he proudly shared na he made the decision to really genuinely follow Christ because of that song that he heard through Up 987. So it's really a powerful reminder that God can use something as simple as a song on the radio to bring real transformation.
1: In different seasons of life, we know that there's a lot of stress that people go through in life. You know, different seasons, peaks and valleys. And music is like a mirror to life. Sabi nga, no, salamin ng buhay. And in particular, Up 987 reaches a very young audience, no, and listeners. And they turn to music to really deal with whatever they're going through in life. So why do you think Christian music has such a strong influence on their emotional and spiritual well-being?
0: Ang kabataang Pinoy, they're really carrying a lot. Dami pong pressure from school, from work. A lot are anxious about their future. They also carry emotional stress. I think the reason why Christian music has a strong influence to them is because it does not merely acknowledge what they feel, but it also gives them direction and hope. So, hindi lang for entertainment or for feel-good music, but it redirects them to the real source of hope and peace, who is Jesus Christ, and letting them know that they're not alone, letting them know that even if they're in a season of brokenness, Jesus can make them whole. Even if they find themselves in a dark place, Jesus brings light. So, yung lyrics ng songs, it encourages listeners to pray, it encourages listeners to release forgiveness, it encourages listeners to meditate on scripture. So, in a way, it allows them to reset emotionally and spiritually.
1: In this day and age, there are so many streaming platforms, digital content, and on-demand audio available today. What makes, you know, Up 987 unique, that listeners don't get any of the content in any other station or platforms, especially now that you have also your mobile app?
0: Our Up 987 mobile app is already launched, and it makes our content more accessible to our listeners. We are adding personal touch, like we respond to listener messages, and we want to engage with our listeners, and we want them to know that we are here, that we can walk alongside them kahit anong stage pa po ng buhay nila. And aside from that, since we're from Cebu, of course, we offer local flavor. We have songs in Bisaya from local artists. So these songs become more relatable and more understandable to the people we serve.
1: Just recently, I know that Up 987 celebrated its 50th year. Back in 2025. What does this milestone mean to you personally? And what do you hope listeners continue to take away from the station's ministry?
0: Well, 50 years really is a testament of God's faithfulness. One of the things that I want the listeners to take away from this milestone is the certainty of God. We had to cancel our anniversary events last year because of the calamities that happened. We were so excited about the anniversary events that we planned, but God allowed for these calamities to happen, and so we had to change plans. But amidst the changes in events, we know that God remains certain. So just like in life, uncertainties come, challenges come, but as long as the Lord wills for Up 987 to exist, we trust that His work will be certain, that His work will endure amidst the changing media landscape, amidst the changing listener landscape. And so be reminded that God is constant, that He is always present, that He will never leave you nor forsake you. And here at Up 987, we are a testament to that. We witnessed how God has been sustaining the ministry, how God has been guiding the staff, how God has built a community through the listeners that we have and the supporters and partners who share the same mission as us.
1: You have heard Ms. Gail Lagadia, station manager of Up 987, DYFR-FM, life-changing in Cebu. Music in God's hands becomes a powerful tool in preaching the gospel message. Lives are changed through the platform of gospel media ministry, whether on air, online, or in different technological advancements that we use today. Thank you for listening. This has been another episode of the FEBC Report. God bless you and see you soon.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayo? Tayo po ay siyempre nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kasama dito sa ating pag-aaral na nakikinig gamit po ang radyo. Available po tayo Luzon, Visayas, Mindanao sa ating mga partner stations. At siyempre tayo po ay nasusubaybayan din gamit po ang internet. Yan po ay sa iba't ibang mga streaming apps and social media. Salamat po sa Panginoon. Sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito, isa po sa napakahalagang parte ng tinatawag nating spiritual discipline, yung confession. Ito po ay mahalaga. Bakit po importante? Sapagkat bilang tao, tayo po ay nagkakamali, tayo po ay nagkakasala, tayo po ay nakagagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang malaki at mahalagang katanungan po, pagka nangyari ang ganito, paano ho ba tayo re-recover sa mga ito? Alam nyo, ang nakakalungkot na realidad, marami po ay nagsimula ng maganda at maayos ang kanilang buhay, ugnayan sa Panginoon, pero may mga pagkakamaling nagawa at nagpatuloy na sa pagkakamaling iyon. Totoo na marami pong mga kadahilanan. Ano po, minsan gusto nating sabihin na ito ay hindi naman natin responsibility, pero ang totoo, meron din tayong party ron. Ano po, kahit papano may party tayo ron. At pag-uusapan natin ngayon kung paano nga natin haharapin ang ating mga pagkakamali. Kaya magandang pag-isipan eh. Sabi po sa Psalm 139 verse 23 to 24, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life." Alam nyo, ito pong talatang ito ay napakaganda sapagkat nagpapaalala sa atin na kinakailangan nating magpasiyasat sa ating Panginoon. Alam nyo po, kung kayo ay nagpapa-check up sa doktor, iba-iba daw ho ang dahilan. Ano? Meron hong mga preventive, ibig sabihin ay may mga regular check-up at gusto pong malaman kung sakaling merong mga sakit na nagbabadya o marahil merong sakit na nasa early stage pa lamang. Meron din namang mga tao na hihintayin pang merong maramdaman. Ano ho? Kaya nga paminsan, by the time na may maramdaman po tayo, eh baka ho medyo malala na yung sitwasyon. I remember way back, no, 2018, alam po ng ilan sa inyo ito, ako po ay na-brain tumor. At praise God na ito po ay sa biyaya ng Panginoon ay naoperahan at wala naman po tayong naging problema simula noon, at least hanggang ngayon, ano po, sa biyaya ng ating Diyos. Pero kaya ko po sinasabi yan kasi yung mga bagay na hindi mo mararamdaman pero nagde-develop pala sa iyo. And by the time na meron kang maramdaman o meron ng sintomas, eh medyo malala na pala. Ano po? Kaya nga, napakahalaga maging sa buhay espiritual yung confession, sapagkat ito po ay isang kasanayan na tayo po ay magpasiyasat sa ating Panginoon. At ang sabi nga eh, test me and know my anxious thoughts and point out anything in me that offends you. So, bakit po mahalaga ito? May mga pagkakataon po kasi na ang kasalanan ay biglang nagagawa. At may mga pagkakataon din naman na ito po ay isang unti-unting pangyayari. In other words, bago pa man tayo humakbang ng malaking hakbang ng pagkakasala, ay meron pong mga maliliit na pagpapaliban. No? At habang tayo po ay nagpapaliban, nagpapabaya, eh hindi natin namamalaya na itong mga pagpapaliban at mga pagpapabaya pa lang ito ay nagiging hakbang papalayo sa ating Panginoon at papalapit patungo naman sa pagkakasala. Kaya napaka-importante po yung pagsisiyasat. Sabi nga, anything in me that offends you. Di ho ba? Ito ho ang nabasa ko sa isang article. No? Sinasabi sa article na yon, ang problema daw paminsan ng tao, ng mananampalataya, pag tayo po ay nagkakasala, instead of repenting and getting rid of the sin, ang nangyayari daw po sa atin is we want to get rid of the guilt. Gusto nating alisin yung guilt without removing the sin. Yan po ang isang malaking problema. Kaya mapapansin niyo po ang kadalasang reaksyon ng tao pag merong kasalanang ginagawa. Una, may mga tao po na pag hindi pa nahuli, hindi pa aamin. Kaya mapapaisip ka tuloy, di ho ba? Yun ho bang pagsisisi at pag-amin ay dahil sa na-realize mo na mali ang iyong ginagawa? O ito ba ay dahil napahiya ka kasi ikaw ay nabuking? Di ho ba? Eh kinakailangan po, hindi na tayo umabot dun sa punto na tayo po ay ma-call out pa ng iba sa ating mga pagkakasala. Pangalawa, it is also possible na pag tayo po ay merong kasalanan, we try to justify it. Di ho ba? Yung gumagawa tayo ng mga dahilan, pagpapaliwanag, kung bakit yung ating nagawa ay hindi dapat ituring na masama o isang malaking pagkakasala. So by justifying our actions, we are actually retaining the sin in our lives. Hindi naman naaalis yung kasalanan pag ginagawa natin yan eh. Nananatili, nagpapatuloy pa nga sa ating buhay. At ang masaklap at masakit na realidad po dyan, eh habang nagpapatuloy po yan sa ating buhay, eh hindi nga natin ito mapipigilan. At ang nangyayari po ay yung consequence nito, yung harm, yung danger na nililikha nito sa ating buhay, ay patuloy ding nagaganap. Kaya ho, yung idea ng confession, napaka-importante. Mamaya, titingnan natin. Pangatlong bagay po, aside from justifying our sins, we tend to compare. Actually, it's a form of justification din. Na para bang ang ginagawa natin, hahanap tayo ng mas masama at ituturo natin sila. At ang resulta po, dahil may nakita kang mas masama, mas mabigat ang pagkakasala sa iyo, sa iyong paningin, eh marahil po ang feeling mo, eh siya nga ganito ginawa eh, sino ba naman ako? So by trying to justify your action through comparison, ano po nangyayari? You may end up feeling better while still living in sin. Hindi nawala yung kasalanan, Kaya lang, parang feeling mo guminhawa kasi may nahanap kang ituturo na mas mabigat yung pagkakasala kumpara sa iyong pagkakasala. Madalas po nangyayari yan, kaya minsan maririnig mo pag merong mga taong either nire-rebuke o kaya naman ay kinoconfront, ang sasabihin po ay, bakit si ganito? O yan, justification yan eh. Kaya ang idea po ng confession, when we allow God to search our hearts, at meron siyang itinuro sa atin that offends Him. Ang confession po, lalong-lalo na sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa Tagalog, ang ginamit, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan. Alam niyo ho, medyo misa nami-misinterpret natin yun eh. Kasi ang akala ng iba doon sa ipahayag ay sabihin natin sa iba ang ating kasalanan. Wala naman hong masama if we want to be accountable. Ano po? Pero hindi naman ibig sabihin ito na i-broadcast mo na lang kung kani-kanino ang iyong kasalanan. Ang idea po ng confession is actually to agree with God. So confession of sin is the admission that we did and the agreement with God that our actions or words were wrong. So tayo po ay sumasang-ayon. Tayo po ay kumikilala na yung ating ginawa ay kasalanan. Bakit po mahalaga yung pagkilala na yon? Sabi ko nga sa inyo, minsan ang problem po, extreme ang tao eh. Pag nagkasala, hindi ba? Minsan ang sasabihin, sige, aminin ko na, ako na yan. Lahat na lang, ako na lang. Nasaan ang sincerity doon? Ano? I remember one time, meron pong isang discipline committee panel meeting at yung pong isang naging subject ng discipline, ang kanyang pahayag po ay, sige na, aminin ko na para matapos na lang to. Aminin ko na lahat, ako na lang lahat. Ganyan po ang pahayag. Now, ang question po, sa inyong palagay, meron bang sincerity yung ganong klase ng pahayag? Di po ba? Na para bang, okay, inamin mo, inako mo, pero the sincerity is not there. Kasi po, hindi pwedeng isang general statement at para bang para na lang matahimik kayong lahat, aaminin ko na lang, aakuin ko na lang. So wala pong restoration kung tayo po ay walang real confession. At ang confession is to agree with God na yung ating ginawa ay mali. Yan po ang napakahalagang bagay. Kaya nga paminsan mapapansin mo, may mga tao na pabalik-balik sa iisang kasalanan at ang reason po sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan iyon ay dahil nga wala namang genuine repentance. Ang nangyayari po ay parang temporary admission o kaya nabagabag emotionally at pag nahimasmasa na balik na naman sa dating gawi. Di ho ba? At ang resulta niyan, pagbabalik-balik sa dating gawi, hindi na nga lalago, hindi na nga magbabago at most likely, patuloy pa rin sa isang landas ng pagkakasala. Now, related po sa confession o yung pagkilala na yung ating ginawa nga ay mali is repentance. So, confession involves admitting that what we did was wrong. Repentance involves a desire to change course. So ang idea naman po ng repentance ay baguhin ang ating direksyon. Napakaganda yon. Ang ibig sabihin, tayo po ay lumilihis na sa kasalanan. Actually, ang totoo niyan, yung original meaning ng repentance, pag sinalin mo sa Tagalog, ang ginamit po pagtalikod. Naku, napakagandang salita. Ano? Hindi lang sinabing pagsisisi, ang idea po ay pagtalikod. At ang ibig sabihin literally ng pagtalikod ay talagang tayo po ay lalayo na. Nagbago na ang isip natin sa kasalanan at tayo po ay tumatalikod na sa kasalanan. Yan po yan. Yan ang idea po ng tinatawag nating repentance. Merong pagtalikod sa pagkakasala. So we not only acknowledge our sin, but we take steps to overcome and forsake it. So ibig sabihin tayo po ay gumagawa talaga ng mga paraan at hakbang para lumayo na sa kasalanan. At ang starting point po ay yung pagtalikod dito. Di ba? Ang ganda ng word na pagtalikod, di ba? About face, hindi po yung 360 degree turn. na magkakasala, hingi ng tawad, mamaya babalik na naman. Naalala nyo sa Book of Judges? Ang Book of Judges po, magandang pag-aralan yan kasi ang mapapansin nyo, lalo na pag inunawa nyo yung context and setting ng Book of Judges, yan po ay nasulat nung ang mga Israelita po ay finally nakapasok sa Promised Land. Can you imagine, ano? Ang tagal-tagal nilang pinangarap, naglakbay sila ng 40 years in the wilderness, tapos nakapasok na sa Promised Land. Laking biyaya po noon. Promised Land, finally, sabi nga. Pero pagdating po nila sa Promised Land, eh, palaging may problema. Imagine, nung sila po ay nasa wilderness, bagamat ang lugar po ay salat, hikahos sa maraming bagay, pero sila po ay nakatagpo ng kasapatan sa wilderness. Bakit? Imagine, walang tubig, the Lord provided water. Wala po silang pagkain, the Lord provided manna. Meron po silang pillar of fire at night which gave them warmth. Binigyan po sila ng init, liwanag, safety. Sa umaga naman, dahil mainit naman ang panahon, meron po silang cloud, gave them shade. So, ibig sabihin, talagang nandoon ang provision ng ating Panginoon. It was evident. There was not a moment na masasabi mong pinabayaan sila kasi day and night, morning and evening, all throughout, they have the pillar of fire or the cloud and all the other basic needs. Ngayon, ano naman ang nangyari doon sa Book of Judges? Kaya ho magandang aralin ng Book of Judges kasi ang scenario ho doon, nasa loob na sila ng Promised Land. Imagine ha, i-compare mo yung Promised Land with the wilderness. Obviously, ang layo-layo po niyan. Yung wilderness po ay lugar ng kasalatan. Yun namang Promised Land ay yan po ay lugar ng napakaraming biyaya, a land flowing with milk and honey. If you remember, nagpadala ng 12 espiya, di ba? Nakita po nila yung kasaganaan ng lupain. At talaga namang kahanga-hanga po yung kasaganaan ng lupain. Pero eto ho ngayon ang ating mapapansin. Sa kabila ng kasaganaan, hindi nila ma-enjoy. Actually, pag binasa mo ang Book of Judges, every time na merong bagong judge o hukom na itatalaga, ang introduction po ay ganito. Again, the Israelites did what is evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to their enemies. Ayan. Muli na namang gumawa ng kasalanan ang mga Israelita, kaya sila'y ipinagkaloob ng Panginoon sa kanilang mga kalaban. So ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin po nung pinapahayag na yon, sa tuwing sila po ay magkakasala, the Lord actually prevented them from enjoying the bounty of the land. Tingnan nyo ha, sa lugar na salat, pwede kayong maging sapat dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero sa lugar na sagana, pwedeng kayo po ay walang-wala na. Okay? Pag kayo po ay sumusuway sa Panginoon. Di ba? Because the Lord has the power to provide. He also has the power to deprive para i-withhold yung blessing if we disobey. At yan po ang nangyari doon. Kaya nga, ang sample po niyan, if you remember sa Judges chapter 6, this was during the leadership of Gideon. Ang sinasabi po ron, yung mga kalaban nila, very strategic eh. Ang gagawin po, hayaan sila maghirap, pinanunood yung kanilang mga paghihirap. Kasi nung time na yon, tandaan nyo, galing sa wilderness tong mga to. So walang technology ito for farming, agriculture. So they learned it from the people inside the land. No? So natutunan nila. Ngayon, itong mga kalaban, ang ginagawa, nagmamasid. Inobserbahan sila. So, pagka malapit na hong umani, so imagine ha, nagtatanim sila, inalagaan nila, binantayan, hinintay. Pag-aanihin na, lulusubin naman sila ng mga kalaban. So, nangyayari po, lahat ng pinaghirapan nila, hindi nila ma-enjoy. Kaya ho ang bigat-bigat ng experience. Para bang, imagine ano, sa isang lupaing sagana, pwede kang maging walang-wala pagka ikaw po ay hindi sumusunod sa ating Panginoon. Nakita niyo po yon, sagana ang lupain, pero pwedeng sa kabila po ng kasaganaan ng lupain, ay hindi nila maranasan yung bounty of the land. Kagaya po ng ating sinabi, pwedeng sa lugar na salat, kayo po ay sapat dahil ang Diyos po ay tapat. Pero pwede rin sa kabila ng kasaganaan ng lupain, tayo po ay maging salat na salat din pagka po tayo ay suwail sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po na ating ma-realize na yung obedience is very essential. At iyan po ang kinakailangang makita. Kaya nga ho, pansinin nyo, pag tayo namumuhay sa pagkakasala, minsan makakala mo okay ka eh, pero ang reality po, pag winithold ng Panginoon yung blessing, parang hindi maubos yung problema, no? Hindi ka makaipon, marami kang pera, pero parang kung saan-saan napupunta, karamdaman, problema, parang laging may dahilan para mawala yung biyaya. At bakit nagkakaganoon? Eh kasi nga, ayan po eh, merong disobedience. Kaya ho, sabi nga natin, kasanayan dapat eh, ng isang mananampalataya ang magpasiyasat. So that if there is anything in us that is offensive to God, pagsisihan natin, talikuran po natin, alisin natin sa ating buhay. Huwag na ho tayong mag-isip ng paraan kung paano i-justify o palusutin ang ating mga pagkakasala. Huwag na ho tayong maghanap ng taong ikukumpara. Alam niyo ho yung mga taong mahilig sa ganyan, yung people who try to justify their sin, hindi lumalago yan eh sa buhay spiritual. Naalala ko yung sinabi ng isang author, ano, sabi niya, minsan ang dami nating paliwanag eh, no? Ang dami nating paliwanag. Eh, hindi naman masama yan. We try to interpret the scriptures in a certain way na pumapabor doon sa posisyon na gusto natin. Pero ang sabi po ng aking nabasa na isang sinulat, sabi niya, you have to consider anong nararamdaman ng Diyos sa iyong ginawa. Minsan parang masyado tayong nagpapakatalino, nagpapakapilosopo. We try to explain yung ating ginawa and try to explain na hindi ito masama. Pero hindi ba natin naiisip na ang Diyos nasasaktan sa ating mga ginawa? Ang mahalaga na lang ba is to find an explanation that sides with you? Di ho ba? Minsan, pag nagka-counseling, problema din yan eh. Alam niyo ba na hindi lahat ng nagpapa-counsel ay may desire na makabangon? Totoo yan. Tanungin niyo yung mga counselor na kilala niyo. At sigurado may magsasabi sa inyo nito na may mga tao po that they go to counselors hindi para humingi ng gabay, kundi para humanap ng kakampi. At kung ano ho yung gustong mapakinggan, eh yun ang papanigan. Naalala ko tuloy, ano, paminsan pa nagpupunta sa doktor. Pagka yung sinabi ng doktor, eh puro ayaw mo. Biglang may tinatawag na second opinion kasi hindi mo nagustuhan yung sinabi, no? Pero once na gustong gusto mo yung sinabi, kasi siguro walang bawal, biglang ano eh, ang galing ng doktor na yun, okay na okay. Kaya paminsan ho, kailangan maging maingat din tayo, no? Kasi wala namang problema sa mga doktor eh, pero paminsan ang problema po sa attitude natin eh. Pag hindi natin gusto, magsi-second opinion hanggang makahanap ng gusto nating madinig. Pagka naman na gustong-gusto natin, ayaw naman mag-second opinion kasi yun na yung gusto nating madinig. And sometimes, ganun din tayo pagdating sa Word of God. So we have to allow God to search our hearts kasi nga baka yung sabi diyan, anything that offends God, baka mamaya hindi na tayo nakakaramdam, we lack sensitivity. Baka mamaya nakaka-offend na sa Panginoon pero hindi tayo apektado. Nakaka-offend sa Panginoon but sa atin wala tayong kaisipan na it's really offensive to God. So this is a good reminder. Yung pong confession is very important. Kaya po, when we confess our sins, we are admitting that we violated God's law. We admit that we chose to do so, to say or think something opposed to God's will, and we stand guilty before Him. So yung repentance, okay, ito naman po is the desire to change course. Babaguhin ko ang direksyon ng aking buhay because we have realized yun pong sinfulness of our actions. Kaya mga kapatid, ang sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So sana po ay naging maliwanag ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito at naging pagpapala po sa bawat isa. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
4: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
6: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
6: FEBC Philippines, until all have heard.
7: Reflections,
6: your daily dose of strength and motivation.
7: Reflections.
8: Isang panibagong araw ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ang naghihintay sa atin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Mapagpalang araw po, ako po si Ruth Dalra Madizon. Salamat po sa inyong palagi ang pagsama sa akin dito po sa ating programa. At nawa ang ating pong mga kwentuhan, pagbubulay-bulay ay nagagamit ng Panginoon upang kayo ay magkaroon ng mas malapit na kaugnayan sa Kanya. Sa araw pong ito ay tunghaya natin ang sinasabi ng Proverbs chapter 29 verse 25. Proverbs 29 verse 25. Fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Proverbs 29 verse 25.

Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong salita sa araw na ito. Salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin that to trust in you means safety. And we can let go of our fear of people because as you said in your word that it is a dangerous trap. Father, allow us to increase our knowledge of you, increase our knowledge of your love so that our fear of people would decrease. Ito po ang aking samot na langin para sa aking kapatid na nakikinig ng aming programa ngayon. Nawa po Panginoon ang inyong mga salita ang tumimo sa aming puso at ito ang aming maging batayan ng kung ano ang totoo at tunay na mahalaga sa inyong harapan. Maraming marami pong salamat Panginoon sa inyong pag-ibig na walang humpay, sa inyong dakilang katapatan at wagas na pagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Martes June 9, 2026 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, it's another day kag bagong kusog, bagong mga painuino kag panglantaw sa aton nga kinabuhi, no? Salamat man sa Ginoo sa pagbantay sa aton sa bilog agabi, kabalo ko nga madamo sa aton nagapangalagag, nagauna-una, no? Kay tungod nga basi magtayog liwat ang aton nga palibot tungod sang natabo nga mabaskog nga linog nga natabo kahapon. Kaga masubo gid kay may mga nakabsan gid sang kinabuhi, no? Kaga may mga pamilya nga naga mga subo gid, no? Especially man dito sa mga na-injured, no? Na ospital, kaga nagapaayo sang ilang mga pilas. So, okay, welcome sa aton nga early morning prayer meeting on the air, no? This is Daybreak, signing on. Kag sa liwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini, remote broadcast kita subong. Kag ginatamya ko gid kamo nga tanan sa aga nga ini. Ayan, kag welcome kayo ang inyong mga shout out, ang inyong mga greetings, no? Kagang inyong prayer request diri sa aton nga program. Kag ipaabot nyo lang pagi sa text message kung sa radyo ka mga pamati, no? Ang aton nga mensahe, ang aton nga number is 0963-180-1469. 0963-180-1469 ang aton nga official FB page, no? Kay naka FB live kita subong aga is 1062DXKI-FEBC Radio, 1062DXKI-FEBC Radio. Ayan, kaga mayugid nga aga sa mga masako-sako naman sa tiyon nga ini, kag naga panghimos, nagaluto pamahaw, ang iba naga puro inspeksyon siguro, no, sa mga nangin damage sa aton dira nga mga panimalay, no, ang aton nga structure i-inspeksyon tagid maayo, no? Basi may mga pundasyon kita dira nga na compromise, no? Ang litik sa wall naton, tanaw naton kung nagalapos sa pihak ang litik. Kay kung wala nagalapos, but silingon ang iya lang a plaster ang naglitik, no? Ang iya lang a finishing. Ang delikado nga litik inang nagalapos gid sa pihak, no? So, but silingon sina, tudok gid na siya. Kag pwede niya i-compromise ang imong structure. So, kahapon madamo, no, may mga kabalayan kag mga building na nugid na damage gid, no, kag probably hindi na siguro magamit lalo na nang extensive ang pagka damage, hindi na naguro maano, no, hindi na siya magamit, hindi na siya viable nga istaran pa or magopisina pa dira. O kung eskwelahan man na, no, delikado na kung gamiton paliwat ina nga mga building. So, kinanglan na i-demolish, kag patindugan sang mapuro pag-on man nga structure, no? Kag manami nga sa aton pagpatindog sang structure ng ano gid, no? Nang hindi gid makompromiso, no? Insakto gid nga design. Although ay mantagasiling nga hindi insakto ang design nga, no, nga nahimo na, kundi ba siyang iban medyo daan na gid, no,
kaga mga building usually matag-as, no? Madamo na bala sa mga pagkabutang dito sa babaw or madamo sang tao ti kung maglinog mabugat, no? Yan. So kag makusog ito yung linog nga nag-abot, kaya may mga structure kita nga nakita ng kahinaan, kaga hindi niya na makaya ang mga muna nga klase sang pagtayog. Ayan, so mugin na ang aton nga kalibutan, no? May mga natural nga kalamidad, kag hindi ka mo matingala nga ang aton nga, no? Ang linog isa man sa mga pamaagi nga mga ang underground water system nagalain, no? Amo na nga may mga mabasa kita nga mga balita nga dati ning bomba nga ni wala gatubod, subong bigla lang nagkaroon tubig, no? Amo na isa sa mga natural nga epekto sang linog, no? Na trivia nato na dati, no? Ang linog isa sa mga pamaagi nga mag-shift ang direksyon sang mga tubig sa idalom sang lupa. So may mga bubon nga nagamala, kag may ara naman sa mga magtuhaw nga mga bago nga bubon sa iban nga lugar. Yan. Okay, may mga water system nga maglubog, no? Maglubog na ang tubig. Yan. So hindi kita matingala, natural gid na siya, no? Amo na siya ang isa sa mga natural nga effect kung magkaroon sang linog, no? Ginabag-o niya ang landscape. Ginabag-o niya ang itsura sang sa ibabaw sang aton nga kalibutan. Okay? Ayan, so maying agagid sa mga naka-tune in sa aton aga pa kay Dondon Kagas, punta siguro si Dondon sa technical, no, subong. Kay kahapon si Anson, no, nag-live kita kahapon dito sa studio, pero subong naka-remote kita, no. But silingon ari lang ako sa balay nag-broadcast. Kag ginapaabot naton sa istasyon via internet connection. Maying aga kay Sister Press si Bernardino. Siling niya, blessed morning. Blessings to you all. Stay blessed everyone. Stay safe. God bless us all. Amen. Siling niya. Yan, kay Sister Gemini Ong Ante, maying aga man kay Ate Daisy Calixton Flores, kay Pastor June, dira sa Dumadalig. Kay Jandy, no, maying aga sa inyo, dira Jandy, blessed morning, God is our shield and protector. Kumusta na sila, Waling, kag sila Hana, no? Ado, ano, Surala based ba sila o Jensen based? Kay Joanne, no, sa Sinaon family, maying aga sa inyo dira. Nay Piring, Nay Helen. Kay Brother Dencio Fuentes, good morning. Kay Brother Ronnie Sim, feeling niya, good morning everyone. Jesus cares. Keep safe. Kag amuman kay Ma'am Jemima Oro Chavez, feeling niya, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners, still praying for protection of God to all. God bless the XKI. And may agagid sa inyo, no? Sa mga tuners naton. Kaga halong-halong gid kita, no? Sa dalan, no? Samtang nagabiyahi ka mo, walang taon nyo ba? Kasi may mga naglitik ng mga parts ang dalan, no? So, hindi lang gid magpadasig kaayo. Kaguro aligmat gid, no? Sa mga possible nga aral sa dira nga mga portions ang kadalana, no? Kay base madamage ang inyong salakyan or magresulta sa disgrasya kung tama kadasig aton lagan. Yan, so good morning gid, kaga maying aga kay Sir Vic Lagora, kay Sister Delia Tomas. Kag amuman kay Sister Sheila May Siva, may nga sa inyo dira kay Pastor Ronnie. Kag kay Dai Panganiban Roque, good morning. Kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, may nga gagid sa inyo. Kag happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. Sinong aton nga mga celebrators, i-text nyo lang ila pangalan, no? I-ano nyo lang, ipadala nyo lang. Di pagkalimtin yung prayer concern. Yari nga aton nga birthday song. Kaginagreet naman sang happy
wedding anniversary ang mga nag-celebrate sang ilang mga anniversaries, kagiban pa nga mga special anniversary nga gina-celebrate ninyo. Yari ang aton nga birthday song para sa mga nagahiwat sang ilang mga kaadlawan, subong adlaw, no? Kag pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

Okay, padayon sa aton nga program. Our time is alas 5:14 sang aga. Kag good morning gid no sa aton mga suki nga mga tagpalamati. Istorya nato ning linog no. Ang linog isa sa pinaka makakululba nga natural calamity kay ang lupa mismo no, ang pundasyon naton mismo amo na siya ang nagauyog no. Ayan kag parehas ang ano kumpara ta lang no sa bagyo no, ang bagyo ara sa sagwa, ara sa clouds no? Ara siya sa palibot naton kag kun magbaha man no, ang baha naga matamat saka ang tubig kag ang kalayo no ng mga wildfire no naga matamat man kamang kag naga papalapit sa aton. Pero ang linog iba no, kay ang ginaapektuhan sang linog ang pundasyon mismo no. Kita nagadepende kita sa kapag-on sang lupa nga aton ginatindugan. Pero once nga mag-uyog na inang lupa nga na, no? Pati ang aton nga kalagdog uyog man, no? Kaya nga, ati, ang lupa iya pundasyon ina mo ginakuha naton, ginakonsider naton ina nga pundasyon. Pero kung ang pundasyon mo mismo gauyog, daw wala ka na sang may masaligan pa, no? In fact, kahapon paglinog, igo na lang kami magpungko sa dalan, no? Kay kung matindog ka daw matumba ka gid, no? O nalumpagi na lang kami sa dalan, no? Kay di gid makaya, no? Kag siyempre ka kululba, no? Kay naga igot ang mga ano, mga structure. Nagauyog ang mga atop, no? Kag may mga nagakalatumba nga ano, nga mga gamit sa sulod sang balay. Amo na kung kisa magplastar kita sa mga gamit, isip-isipon ta nga base maglinog magkaradagdag da, no? Base may mga malahalon kamuda nga mga dekorasyon. Iano nyo? Ilinog proof nyo. Ang bot silingon ng ninyo pag-ibutang gito sa taas nga base maguyog la madagdag siya kag base ikaw pagidang madagdagan niya bala, no? Kag sa ulo mo makaigo, medyo sakit-sakit gidgawa na, no? Yan. Ang aton nga ano, ang kung tanawon mo ang physiology sang crust sang kalibutan. Composed ina siya sang mga tectonic plates, no? So kung tunaan mong linog, ma-meet mo gid ang term nga tectonics, no? But silingon, ang aton nga lupa hindi na siya silingan ng all throughout solid siya, no? Kundi nga composed na siya sang mga tectonic plates. Kag inang plates nga ina, nagahulag na siya, no? Ang iban nagabagidanay, ang iban nagasagid, ang isa nagapadalom, ang isa nagapasaka. Pero hindi na siya mahalata, no? Kay most of the time, ang paghulag niya hindi ta makita, no? Kag mahinay na siya maghulag, no? Do pareho na siya kung paano blaga tubo ang imo kuko. Amo na siya ang kahinayon niya kung maghulag, no? Tapos may mga panahon nga nag-build up ang pressure, no, sa idalom sini mga tectonic plates nga ni, no? Nagasagidanay sila pero for a time hindi siya makahulag, nag-build up ang pressure kag suddenly at a very critical moment ang maano na siya nang daw makabuhi ba kag makahulag siya kusog, mag-release na siya sang grabe nga puwersa, no? Kag ang resulta sina amo ang ginatawag nga linog. Ayan. Subot silingon ang pagtayog sang lupa, resulta ina siya sang grabe nga pressure nga nag-build up for how many years, no, sa idalom sa ng aton nga lupa nga ginatindugan, no, may pressure nga nag-build up dira kag
sanggin naghulag na siya, finally naghulag na siya. Nag-release siya sang pertika kusog nga energy, no? Kag siyempre amo nang resulta niya, no? Ang ginatawag naton nga linog. Yan. Pareho man na sa aton nga kabuhi, no? May mga tao kung kisang kung tanaw naton daw okay lang sila, no? Nang kalma lang sila, kag it seems nga mapag-on sila, no? Pero wala ta kung kisa kabalo nga may nag-build up na gali nga mga stress sa ilang kaugalingon, no? Tinuig na, nag-build up dira. May mga kasubo, may stress, may mga disappointment, may mga kahadlok, no? Amat-amat through the years nag-build up. And suddenly, magwa lang na siya, no? Magribinta lang ina siya, no? May amo na kisa matingala ta, may mga tao nga daw okay man lang, pero all of a sudden, nakita natin nga na ospital siya, na nervous breakdown, nagkaroon sang depression, anxiety, no? Nagmasakit. Kay tungod gani nga may mga pressure sa sulod sang iya kaugalingon nga na build up, tapos wala bala nakagwa, no? Amo na nga sa Biblia makita naton nga ang imagery sang

kung ano ba ang ara, ang ano ni, kung ano ba ang compromise ang iyang integridad, no? Ang building ay na, kag usually what matters is ano ba ang natabo sa iyang pundasyon, no? So spiritually, amo man ang principle, no? Kung tayogon ang aton nga kinabuhi sang mga pagtilaw, mga challenge, mga panghitabo nga wala naton gina-expect, makita naton nga diin ba nakapasad ang aton nga pundasyon. Kaya kung ang pundasyon naton dito nakapundar sa mga bagay nga temporaryo, or maybe ang pundasyon mo ara gid sa Ginoo, no, kun sa diin ang Ginoo hindi gid malingkang, hindi gid matayog, then i-reveal ina sang mga linog sa kabuhi, mga pagtayog, no. In Psalm chapter 60 verse 2, no, siling ni David, gintayog mo ka ginpalitik ang duta sang Israel. Pero karon nagapangabay ako sa imo nga kay uhon mo ini kay daw matiphag na ini. So makita naton nga si David, no, in Psalm chapter 60. Kita naton nga ginarimind kita sang Ginoo paagi sa Salmo nga ini nga bisan pa nga magtayog ang kalibutan, ang Ginoo amo ang aton nga manluluwas, no, siya ang maka repair kung ano ang naglitik dira, kung ano ang naguba, ano ang mga nagkara damage sa aton nga spiritual nga panginabuhi, no. And the Lord only has the ability to steady ang pagtayog sa aton nga kinabuhi. Ayan. So, in other words, sa tunga sa mga pagtayog nga nagakatabo sa aton palibot, the one who remains unshakable and that our true foundation is the Lord Himself. Siya man ang makapauntat, makakayo, no? Makarepair whatever is the spiritual, emotional, relational, or financial earthquake that is happening sa aton nga kabuhi. Huh? So, padayunon ta ining aton nga meditation sa Psalm chapter 60 sa sunod naman, no? Kag hindi naton kalimtan nga ang linog, hindi lang na siya distraction, kundi nga panahon may na nga there would be revelation sa aton kabuhi, restoration, and maybe renewed trust in the Lord who remains unshaken in spite nga nagauyog na ang aton nga palibot. Ayan, so may agagid, no, sa inyo tanan. Kay Maring Abi, kay Paring Reyna Baro, good morning sa inyo dira sa City of Tacorong. Siling ni Maring Abi, God is our protection and source of strength, no, in Psalm 46 verse 1 to 2. He is always ready to help us in times of trouble. So we are not afraid when the earth quakes and the mountains fall into the sea. Thank God it's Tuesday. Good morning po, Pastor Alex, and to all prayer partners and listeners of DXKI. Keep safe, everyone. God's blessings and protection be upon us all. Mayang agaman kay Sister Selco Studio. Kag sa iban pa nato, mga tagpalamati, no? Kay Alcina Ria, kay Sister Beatrice Consan, kag damogin salamat, no, na ano na, na kabsa na kita sang panahon, kag ang inyong mga prayer concern, ang inyong ano, no, pangamuyuan naton ina, no. Let us close in prayer. Lord, salamat kay ikaw ang amon pundasyon nga hindi gid mauyog. When life feels uncertain, kag magauyog ang lupa sa amon nga mga tiilan, Ginoo, huligan mo

0: kami nga magsalig sa imo. All the more, i-reveal mo Ginoong mga mahina nga pundasyon sa amon tagipusoon, sa amon kabuhi. Kagpagi sa imong pulong Ginoong, makarebuild kami ang mga fracture, matagaan sang kaayuhan, ang mga pilas sa amon kabuhi, maayo kag ma-restore ang mga broken sa amon nga kabuhi. Teach us to keep our eyes fixed on our Lord Jesus Christ, our strong foundation, our rock, our solid ground. May every trial draw us closer to you and magdalo mga amon nga faith and confidence sa imo nga walay pagka walay pagkauyog kag mapag-on nga faithfulness sa amon nga kinabuhi Ginoo. Salamat gid, and this is our prayer we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no? Salamat gid sa inyong pagpamati kag maluoy ginobdanay naman kita sa buwas nga adlaw. Kag saliwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

0: Wala sa kayan na positionally speaking, we are redeemed. But practically speaking, we are still being redeemed. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo. Amo na nga ang aton nga ginatog sanctification, ginagamit naton nga pulong progressive. Nagapadayon pa. So, amo ini nga katabo diri. Gani, kung lang taon naton sa Biblia, may posibilidad gali nga magapanggas kita sang aton nga mga binuhatan sa unod. Ano ini? Mabalik kita sa ginambal sa aton diri sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Kay diri naton makita amo ini ang mga kinaiya sang unod. Kag amo ni ginambal niya, karon hayag ang mga buhat sang unod. Ano ini? Nga mga amo pagka makahiliwason, pagkahigko, pagkaulag, pagkadiwatahan, pagkababaylan, kaawayon, pagpinuyas, kaimon, kasingkal, pagbinahain-bahin, katuhay-tuhayan, hiriya, pagkahisa, paghubog-hubog, paggansal, nga kinalipay, kag ang kaangay sini. Tikon aton nilang taon, amo ini ang ginatawag naton mga binuhat sang unod. Kag ang ini nga dinalan sa kasulatan nagatudlo sa aton nga ini nga mga butang kun ginahuptan ini sang isa ka tumuluo sa iya kabuhi, indi ini makapihimaya sa Ginoo kun indi makatag ini sing kadulontan sa iya kabuhi. It will poison his life because it will not give something beneficial to his life the moment he will live according to the flesh. Amo ina, ang ina nga dinalan sang kasulatan sa aton. Ang butsilingon sini, kun sa aton kabuhi, ang aton niya ginahuptan sa aton tagipusoon ang kadumot, ang kaisa si isig kapariyo, ang pagkadalok, ang paginubog. Ang ambal sa Biblia sa aton, nagapanggas kita sa unod. Kag anong resulta? Katulad sa pagkaon nga napasar, pagkaon nga napanos, hindi na makatag sang kaayuhan, kun hindi makatag ini sang hilo sa kabuhi sang tumuluo. Sa piyak kabahin, nagambal ang Biblia sa aton diri, espiritu, spirit. Ano ini ang espiritu? Now, kun lang taon naton, balik kita. Diri naton makita ang resulta sini. Ano ang anihon sa isa ka tumuluo kung nagasabog siya sa espiritu, magaani siya sing kabuhi nga dayon. Kung lang taon naton, sa Biblia, nagahambal ina sang ginatawag naton life everlasting. Na wala ini nagapakita nga ang tao nga nagasabog sa unod, ang tumuluo nga nagasabog sa unod, wala iya sang life everlasting. Kay ang tanan-tanan nga tumuluo may life everlasting. Ti ano ini? Now, sino sa managatuon sa pulong sa Ginoo, it does not refer to the duration of life, eternal life, everlasting life, but rather to the quality of life. Kay kung aton gili nga nataon sa pulong sa Ginoo, makita nato niya didto sa ginirian sang aton niya Diyos. May nagakalainlain nga mga posisyon nga itugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Depende kung paano naton siya diri gin pangalagad. Kag ang ini nga mga posisyon, amo ini ang magadeterminar sang aton nga pagpangabuhi. Kung may levels of rewards, there will be levels of judgments. Amo ina makita naton sa pulong sang aton niya Ginoo. Now, kung may Biblia kamo, paliog bukas sang inyo nga mga Biblia. Matthew kapitulo 25, versikulo 21, kag versikulo 23, amo lamang ina gyapon ang ginhambal dira sang aton niya Ginoo. Amo ini ang paanggid na tuhoy sa mga talanton, kag nibaluan naton nga ang ini nga paanggid ang amo diri, amo ang aton Ginoo si Kristo, ang agalon diri, kag ang tagsa-tagsa katumuluo amo ini ang mga iya nga alagad o konsulugoon. Kag nibuluan na ito niya ikatatlo, diri, hindi ni siya matutuod nga tumuluo o kung matutuod nga sulugoon. Now, ano ang ginhambal niya sa nauna nga duwa ka mga ulipon? Nagambal diri siya. Maayo gid. Well done! Kag anong ginhambal niya? Maayo gid, ulipon nga maayo, kag matutom. Sa dyutay, nangin matutom ka, padumalahon ko ikaw sa madamo, sulod sa kalipay sang imo agalon. Now that particular statement implies that there will be rulership, positions of rulership in the kingdom of God. Kag dipindi na kung ano ka katutom, kag kung ano ka kamasaligan niya klase sang ulipon. Amo ina makita naton diri sa pulong sang aton nga Ginoo. So, balik kita, diri-gari naton makita nga ining eternal life, it primarily refers to the quality of life, to the higher positions, and not about duration. Kag ang ini nga dinalan sang kasulatan nagatudlo sa aton nga ang ining espiritu kon lang tawon naton diri no, capital letter E ang gingamit. Persona ini. Amo ini ang ikatatlo nga persona sa pagka-Diyos. The third person in the Godhead. The Holy Spirit. So, ang butsilingon sinigli, to sow in the Spirit, it simply means to walk in the Spirit. Magpanglakaton upod sa Espiritu. Amo ini makita naton sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 16. Nagasiling ako magawi sa Espiritu kag dili ninyo pagtumana ang kailigbon sang unod. So anong ba't silingon sini? Magambal kita gali nga sowing in the Spirit. It simply means to walk by the Spirit. Or, verse 18, apang kun ginatuytuyan kamo sa Espiritu, wala kamo sa idalom sa kasuguan. Anong ba't silingon sini? To be led by the Spirit. Ginapanguluhan, ginatuytuyan sang balaan nga Espiritu. Amo ining makita naton, kag masapuan naton sa sininga dinalan sa kasulatan, kag dra man sa Efeso kapitulo 5, versikulo 8, ang pulong dra nga filled with the Spirit, napunan kita sang balaan ni Espiritu. It simply means that we are controlled by, directed by, led by the Holy Spirit. So, ano ang makita naton sa ginatawag naton balaan nga Espiritu? Sa tiun nga magpasakop kita, magpadiriher kita, magpagiya kita, magpapangulo kita sa balaan Espiritu, anong resulta? Verse 22 and 23 sa Galatians chapter 5. Apang ang bunga sa Espiritu amo ang gugma, kalipay, pagidait, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkatutom, pagkamapainubuson, pagpugong sa kaugalingon, batok sa amo, walay kasuguan. Ti ang ina nga dinalan sa kasulatan, naghatag ina sa aton, sing dugang pagid nga pagpangangkat. Amo ini ang aton gili kabuhi. The moment we sow in the flesh, we will reap corruption. We will reap shame, defeat, and poison. But if we sow in the Spirit, we will be rewarded by the fruit of the Spirit. And at the same time, kung ang taon niya naton sa Biblia, ang aton kabuhi, makatag kaymian sa Ginoo, kag ang Ginoo, malipay kag mahamuot sini. So the challenge is, sa duwa katalamnan, ang talamnan nga dapat naton isabugan among talamnan sang Espiritu. Kagpaagi sina, may kalipay, may kasiguruhan, kag may kahulugan ang aton nga pagpangabuhi. We can experience the abundant life, the fruitful life that God has in store to those who sow in the Spirit. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamayo sining pulong
1: nga atong ginpamalandungan. Saliwat ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamayo sa inyo.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ating napag-aralan sa mga nakaraang araw ang kaibahan ng kalagayan ng mga namumuhay ayon sa Espiritu at ng mga namumuhay ayon sa laman. Ngayon naman, dadako tayo sa isang bahagi na puno ng pag-asa at katiyakan para sa mga mananampalataya. Makikita natin na tayo ay inilipat na ng Diyos mula sa kaharian ng kasalanan tungo sa kaharian ni Kristo. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat tunay na mananampalataya bilang patunay na tayo ay pag-aari ng Panginoon. Mayroon tayong katiyakan ng muling pagkabuhay sapagkat ang Espiritong bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan din sa atin. Narito po si Brother Juram Ramos sa pagtatapos ng mensahe, Our New Life in the Spirit.
2: So ano itong blessed realities dito sa mga kasama sa you? Dito sa kasama talagang tumanggap kay Jesus Christ at totoong mga mananampalataya. First of all, sila have been transferred from one realm to another. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 9, you are not in the flesh but in the spirit. Yung salita dito na in points to the sphere, the ruling power. So ang sinasabi ni Pablo dito, yung mga mananampalataya have been moved from one realm, from one power to another. Bago naging Kristiyano ang isang tao, he was in the flesh. Ito yung kanyang realm. Ito yung power na namumuno sa kanya. So pag sinabing in the flesh, hindi simply meaning may physical body siya. It means that is a spiritual condition. To be in the flesh means to be controlled by the sinful nature. Siya ay separated from God. He is not indwelt by the Holy Spirit. He remains in the old realm of sin and death. Ito ang condition ng isang unbeliever before God. Hindi pinag-uusapan dito yung kanyang ginagawa sa labas. Ang pinag-uusapan dito, anong kanyang kondisyon, sino namumuno sa kanya. But when a person is born again and becomes a Christian, he is no longer under that realm in the flesh. He is transferred into the realm where the Holy Spirit rules. He is in the Spirit. Ang pagkakagamit ni Pablo dito sa Colossians 1:13-14 ay ganito, sabi niya, He rescued us from the authority of darkness and transferred us to the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Parang ang gusto sabihin ni Pablo dito, salvation is not only forgiveness, it is also the transfer of authority. God has moved us from the authority of darkness, which refers to a life under the rule of sin, under the rule of Satan, separation from God, and God actively moved us from itong rule of sin na to, to the rule of Christ, His beloved Son. So yan ang unang blessing na sinasabi na ni Pablo dito. Patungkol dun sa mga living according to the Spirit and whose minds are set on the Spirit. Pangalawa, those in the Spirit are indwelt by Him permanently. Him, the Holy Spirit. Sabi ni Pablo sa verse 9, if indeed, the Spirit of God dwells in you. Etong if indeed na to, hindi ibig sabihin ito, nag-express si Pablo ng doubt. Hindi, ibig sabihin ito, this is reality. Parang gustong sabihin ni Pablo, since this is true, since the Holy Spirit, you have been transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of God's Son, Jesus Christ, since the Spirit of God dwells in you. Yun ang gusto niya sabihin dito. Hindi kinu-question ni Pablo yung presensya ng Holy Spirit sa kanila. He is assuring them. Yung salitang dwells dito means that the Holy Spirit lives in a settled and permanent way. Hindi pumapasyal ang Holy Spirit dun sa iyo and then maya-maya aalis na naman. Hindi ito, He comes and then He goes. Hindi. Ginagawa niya ang tahanan niya sa puso ng isang mananampalataya and this is going to be forever. Yan ang marka ng bawat Kristiyano. At klaro na pinakita ito ni Pablo na sinabi niyang, but if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Pagka ang tingin mo ay pumapasok ang Holy Spirit, tapos pag may ginawa kang kasalanan, hindi lang siya nag-grieve at na-offend, umaalis din siya, then anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, umalis ang Spirito sa iyo, you do not belong to Him. You are no longer a Christian anymore. So paano ka maging Christian? Eh di tanggapin mo lang kung si Lord, tanggapin. Eh sa buong buhay mo, ilang, baka abuti nga 1,000 na pag nagkasala ka, umalis ang Holy Spirit, nag-repent ka, pumasok ka yung Holy Spirit. 1,000 kang naging unbeliever at naging believer ulit. Hindi, kaya yung sinasabi ni Pablo, if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Kaya ang implication niyan, permanente. Ang Holy Spirit sa iyong puso. Kaya pag nagkasala ka, you grieve the Holy Spirit, you quench the Holy Spirit, nasasaktan siya, pero nandun pa rin siya. Hindi ka niya iiwanan. At itong sinasabi dito, na indeed the Spirit of God dwells in you, hindi pinag-uusapan dito isang extra blessing for advanced Christians. Ay, minsan yun nga yung pananaw eh. Noong 1980s, na-born again ako, 1981. Noon, grabe ang charismatic movement, grabe ang Pentecostal movement ng mga time na yun. Even before, ang lakas-lakas na, pero na, lalo na yung time na yun. Talagang noon, kahit na ikaw ay Christian na, parang pag kinausap ka ng mga nando sa kabilang grupo, sabihin, so born again ka na? Oo. Pero teka mo, baptize ka na ba ng Holy Spirit? Hindi pa. Kasi hindi nila naiintindihan ang kanilang theology eh. Pero ayon sa Bible, pag sinabi mong baptize, pag na-born again ka, you are already baptized by the Holy Spirit. Kukunin ka ng banal na Espiritu Santo, ilalagay ka niya kay Jesus Christ. So, you are united with Christ in His death, in His burial, in His resurrection. You are already filled by the Holy Spirit. Of course, may level of feeling, pero yung Holy Spirit mismo, with all of His power and fullness, nandun na sa iyong puso. Again, kung wala ang Holy Spirit doon, you do not belong to Christ. Kaya hindi ito yung, baptist ka lang. Ay, baptist ka lang. Ay, kailangan mabaptize ka muna in the Holy Spirit or else kulang ka pa. Anong gagawin ng ibang grupo? Ika punta ka dito. Pag-pray natin siya, paano sila mag-pray? Pare-pareho ang tunog na speaking in tongues. Puro shandala. Doon nagsisimula nun eh. Yan ang naalala ko, shandala, tapos kung ano-ano na. Pare-pareho. Kala ko, speaking in languages yun, pag-speaking in tongues. So, hindi. Again, kailangan mabalik yung isipan natin dito. Ano sinasabi rito? Is this a second level of Christianity, a deeper level of Christianity na ang makakatanggap lang ay yung mga mature o mga special Christians? No. This is for everybody. Dalawang klase lang ito. Either you are according to the flesh or you are according to the Spirit. Either your mind is set on the flesh or your mind is set on the Spirit. Yun lang. Pag nandun ka doon sa kabila, nako, lahat ng nakalagay sa Romans chapter 8, totoo na sa'yo. Lahat. Until the end. Ano pa hahanapin mo? Wala na. Nandun na lahat eh. At hindi ka iiwanan. Hindi yun sa kalagitnaan ng proseso mabibitin at hindi tatapusin ng Panginoon yung sinimulan niya. Hindi. By the way, isang mapapansin niyo rito, no? Sino ang pumapasok sa puso ng tao? Interesting, sabi ni Pablo, minsan gamitin niya Spirit of God. Minsan sabihin niya Spirit of Christ. Minsan sabihin niya Christ in you. Ano ba to? Tatlong iba't ibang mga spirito? Hindi. Kinapakita nito yung close unity ng Father, Son, and the Holy Spirit. The Lord Jesus Christ lives or dwells in believers through the Holy Spirit. Pinapakita dito ang kilos ng Trinity in the work of salvation. And so again, ito yung ikalawang blessing, ito yung ikalawang blessed reality ng mga nasa espirito. The Holy Spirit lives permanently inside of them. Ikatlong blessing. Those in the Spirit They are now recipients, gusto kong gamitin ito, the God kind of life. Tingnan niyo sabi ng verse 10. Pinapakita niya rito ang condition ng isang believer. Though the body is dead because of sin, dito nagsisimula yung tension sa Christian life, kahit na ikaw ay justified na, you are no longer under condemnation, your body still bears the effects of sin. Ang katawan natin, dahil sa epekto ng kasalanan, ito ay humihina, ito ay broken, ito ay subject to death. Ang salvation has not yet removed that reality. Darating pa lang yung future resurrection, pero ngayon, hindi pa. Pero hindi natatapos si Pablo doon. Although sinabi niya, your body, kumbaga, is dead because of sin, yet, tinan niyo yun, verse 10, the Spirit is alive because of righteousness. Pinapakita dito ng Panginoong Diyos kung ano yung ginawa na niya sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi dito, because of righteousness. Ibig sabihin, because you have been declared righteous in Christ, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, yung perfect righteousness si Jesus Christ ay nilalagay sa iyong account, dahil doon, the Spirit now gives you life. At itong life na ito is this God kind of life. Yung inner man mo has already been made alive. You are not waiting to become alive. You are now alive to God. Tinan niyo tong salitang alive dito. Sa LSB nakalagay, the Spirit is alive. Kung gumagamit kayo ng LSB, may mapapansin kayo, may footnote dun sa alive na yon sa ilalim ng page, nakalagay dun sa ilalim, lit life. So kumbaga, the Spirit is life. Tingnan nyo, sabi ng Colossians chapter 3, verse 4. Sabi dun, when Christ, who is our life, is manifested, so hindi lamang si Kristo tagabigay ng buhay, siya mismo ang ating buhay. So yan ang sinasabi dito, the Spirit is life. Yan ang binibigay ng Panginoong Diyos sa atin, because of the righteousness of Jesus Christ imputed to us. And then tingnan nyo, dinikit ni Pablo itong Spirit of life na ito, or Spirit is alive. Tinabi niya doon sa kamatayan, sabi niya, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive. Anong ginagawa niya dito? Pinapakita ni Paul yung reality na ganyan talaga yung mundong tinitira natin. Nandiyan pa tayo sa sitwasyon na yan eh. Oo. Sabi niya, though the body is dead, ibig sabihin nun, yung katawan natin, patay o patungo ito talaga sa kamatayan, hindi maalis yan. Ito yung sinasabi. Though the body is dead because of sin. Dahil sa effect ng sin, humihina katawan natin. Tumatanda tayo. Darating yung time, dati tayo mo ganyan, ngayon, ganun ka na. Dati, kitang-kita mo malayo, ngayon, pag tumingin ka, hindi ka talaga mabasa. Iyan yung sinasabi niya rito, the body is dead because of sin. But, sabi niya, the Spirit is alive. Ang Spirito natin, hindi mo man nararamdaman, pero eto na, yung God kind of life is already there because of righteousness. Hindi yung because you're good, hindi. Because the perfect righteousness of Jesus Christ is placed into your account. Yun ang sinasabi dito. Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, yung kanyang katuwiran nilalagay sa iyo. Parang binabalutan ka ng damit ng Panginoong Diyos na pag tiningnan ng Diyos ikaw, pag tiningnan niya yung kaluluwa mo, ang nakikita niya sa iyo, yung perfection ni Jesus Christ, hindi yung mga pagkukulang mo. Remember, yun ang dahilan kaya pagpasok natin ang langit, bubuksan ni Lord ang pintuan. Hindi dahil we were 95% good. No, because we were 100% good. Paano ka naging 100% good? Because of the goodness of Jesus Christ that's put upon you? Yun ang dahilan. Hindi dahil sa iyo. Hindi dahil sa iyong kabutihan. Dahil sa kabutihan ni Jesus Christ na binalot sa iyo. Finally, another blessed reality of those in the Spirit is that they are guaranteed a future resurrection. So, hindi lamang sila nalipat from one realm to another where the Spirit rules. Ikalawa, hindi lamang the Holy Spirit lives in them permanently. Kung hindi, the Holy Spirit gives them a God kind of life now. Pero, Isa pang blessed reality for those in the Spirit, they are guaranteed a future resurrection. Tingnan niyo sabi ng verse 11. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Again, hindi sinasabi yung salitang if dito, ina-assume yung reality. Ang sinasabi dito, since the Holy Spirit who raised Jesus from the dead ngayon ay nananahan na, now lives in you, your future resurrection is certain. Hindi pa natin na-experience yung fullness ng eternal life, pero natikman mo na yon. Nandyan na yung eternal life sa'yo. You experience it now, although not yet in its full expression. It is the beginning. It is the first taste of resurrection life. Kung ano na tayo ngayon, inwardly will one day be true outwardly as well. Kaya ang katawan mo man ay nanghihina, namamatay, but it will not remain that way. Pag ikaw ay namatay, that is not a period. That is only a comma. Magpapatuloy ka pa later on dahil bubuhayin ka muli ng Panginoon. So yan ang pinapakita dito ni Pablo. Yung logic niya is simple and strong. God has already acted in the past by raising Jesus Christ, and that same power is at work in believers now through the Holy Spirit. Therefore, the future resurrection of believers is certain. Kung ano sinimula ng Panginoong Diyos, tatapusin niya. Kaya tinan niyo ang mga salita ni Paul. For example, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, therefore, we do not lose heart. But though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Merong decay dito sa labas, but there is life within. Sabi ng Philippians 3:21, Christ will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory. Ang katapusan ng kwento ng mananampalataya is not death. Ang katapusan ng kwento ng buhay niya is resurrection. Kaya yan ang buong litrato. Your mindset reveals who you are. Your direction reveals where you are going. Your nature shows your inability apart from God. But the Spirit gives you assurance, life, and future glory. Yan ang pinapakita niya dito sa verses 5 up to 11. So tapusin natin itong ating pag-aaral by way of application. Bawat application na isi-share ko sa inyo may connection dun sa mga punto na shinare ko. Una, base dito sa verse 5. Suriin mo kung ano ang kumokontrol sa inner life mo. Examine what governs your inner life. Base dito sa natutunan natin, ilagay natin ito sa ating isipan. Huwag nating i-measure ang ating sarili base sa panlabas na activity natin. Tumingin tayo sa mas malalim. Pagka walang nakatingin sa atin, pag tayo ay nag-iisa, pag malaya ang isipan mo na mag-isip, saan ito pumupunta? Ano ang nagbibigay ng excitement sa iyo? Ano ang kumokontrol sa iyo? Ano ang humuhubog ng mga choices mo? Ano ang pinoproteksyonan mo? Ano yung pinupursue mo? Ano yung tinetreasure mo? Ano yung kinakatakutan mong mawala? Kung ang salita ng Panginoon Diyos, kung si Kristo, kung ang holiness, kung ang pagsunod sa Panginoon ay bihira o hindi pumapasok sa iyong isipan o hindi ito ang kumokontrol sa inner life mo, huwag mong sabihin na, eh kasi busy ako pastor eh, kaya hindi ko nagagawa yung mga yon. Hindi. Maaring pinapakita nito na ang puso mo ay talagang hinuhubog ng laman. Maging honest ka sa Panginoon Diyos. Ikalawa, evaluate your life in light of where it is going. Ito ay nakabase dito sa verse 6 na nakita natin. In other words, suriin mo ang buhay mo ayon sa patutunguhan nito. Saan ba ito papunta? Again, madalas ay ginajudge natin ang sarili natin base sa ating nararamdaman. Huwag doon. Huwag mong tanungin, ano bang pakiramdam ko pag ginagawa ko to? Hindi. Ang tanungin mo, saan ba ito patungo? sa mata ng Panginoong Diyos? Ito ba'y ayon sa kanyang kagustuhan o hindi? Kung ang pagnanasa mo ay humahatak sa puso mo palayo sa Panginoong Diyos, kahit maliit lang, ang patungo niyan ay kamatayan. Huwag nating kakalimutan ito. Ang bawat kasalanan ay nagbibigay ng pangako. Pangako na aayos buhay mo, pangako na sasarap ang buhay mo, pangako na mag-i-enjoy ka, pero hindi niya sasabihin sa iyo kung ano ang tunay na dulo nito. Kaya ulit, huwag mong tatanungin, nag-enjoy ba ako? Ang tanong is, where is this leading me before God? Think about the end. Ang isang wise na believer lives with eternity in view. Ikatlong application, related sa verses 7 and 8. Deal with sin as rebellion against God, not merely weakness. Harapin mo ang kasalanan bilang paghihimagsik laban sa Diyos. Hindi lang ito simpleng kahinaan. Maraming mga tao, pag nagkasala, sabihin nila, pumalpak ako, nag-struggle ako, I had a bad day. Pero ang sinasabi ni Pablo ay mas mabigat. Ang sinasabi niya, a fleshly mind is at enmity toward God. Ang kasalanan ay hindi lamang maliit na pagkakamali, hindi lang ito bad habit, hindi lang ito personality problem. Ito ay kumokontra, lumalaban sa authority ng Panginoong Diyos. Kaya itigil mo ang pagbibigay ng excuse sa paggawa mo ng kasalanan. Come before God honestly. Acknowledge it as rebellion. Talikuran mo ito at mag-submit ka sa Panginoon. Ang tunay na repentance ay nagsisimula when you view your sin the way God views it. Ang daming mga bagay ngayon, no? Pag tinitingnan ko, parang dati, nung panahon namin, kumbaga nung mas mabata-bata pa ako, yung ganong mga ginagawang kasalanan, parang ang laking skandalo yun. Pag gumawa ka ng ganon, talagang kikilabutan ka, parang ayaw mong ipaalam dun sa mga ibang ngayon, iba na. Ngayon, ko-congratulating ka pa ng mga ano sa radyo, sabihin, congratulations, si ganyan, may baby na. Pero pag tinanong mo, paano nagka-baby? Wala, nabuntisan, di pa sila mag-asawa, may nangyari. Parang hindi na sila nahihiya na sabihin yun. Pati nga yun noon, sa peryahan eh. Sabi ko nga, nakwento ko na yata noon sa inyo. Pagka manunood ng mga bayot doon at nagsusuot ng mga damit na kuan, tawanan ang tawanan. Ano? Pero yung mga gumawa nung act na yun, pagbalik nila pagbaba sa normal, nagbibihis, tinatanggal yung makeup, parang normal na namang mga lalaki. Ngayon, wala na. Ang punto ko is, tingnan mo yung ginagawa mo sa pananaw ng Diyos. Huwag mo sabihin, katanggap-tanggap na to sa lahat ng mga tao eh. Okay na naman sa mundo eh. Acceptable na to. Believe nga sila, bida ka pa nga. Lalagay ka pa sa mga headlines sa ganito, ganyan-ganyan eh. Yan ang tingin ng mundo. Ang tanong, ano ang tingin ng Diyos? Napupuot ba, nagagalit ba ang Panginoong Diyos dun sa ganong ginagawa? Yun ang magbago ng isipan mo. Hindi ko pwede gawin ito. Ayaw to ng Diyos eh. Galit siya dito eh. Ano nangyari sa Sodom and Gomorrah? Dahil dun sa mga ganong klaseng mga kasalanan. Huwag na nating hintayin, ay buhos ni Lord yung ganon. Magsisi na tayo. Pag nakita mo, ayaw pala ito ni Lord, hindi ko ito gagawin. So yun yung sinasabi natin, deal with sin as a rebellion against God, not merely weakness. Ika-apat, look for the Spirit's work as evidence that you belong to Christ. O hanapin mo yung kilos ng Espiritu Santo bilang patunay na ikaw ay na kay Kristo. Huwag mong ibase sa feelings mo. Tingnan mo, anong ginagawa ng Holy Spirit sa iyong buhay? Ano ba itsura nun pag gumagalaw ang Holy Spirit sa buhay mo? Meron ka bang nararamdamang conviction pag bumabagsak ka sa kasalanan? May desire ka bang sumunod sa Diyos? Lumalaki ba yung pag-ibig mo kay Jesus? Mas gusto mo bang mag-grow sa holiness? Ikaw ba ay nag-grieve pag nadi-dishonor mo ang Panginoong Diyos? Hindi mga natural na feelings ito eh. Ito ay mga senyales, ebidensya na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa iyo at ikaw ay talagang kay Kristo. Kaya huwag mong basahin, ibase sa feelings, ito nararamdaman ko. Okay, siguro ito, sarap naman ang pakiramdam ko. Hindi, ang tanong, kilos ba ng Holy Spirit nakikita mo sa buhay mo o hindi? Paggalaw ng Espiritu Santo, yung mga bagay niya ng ilan sa makikita mo. And so, muli dito sa ating pag-aaral, tanungin natin itong mga pinaka-importanteng tanong. Ano ang nag-govern? Ano ang nagdidirect sa iyong isipan? Saan ang direksyon mo? Saan ka patungo? Meron bang klarong ebidensya na ang banal na Espiritu Santo ay kumikilos sa iyong puso? Dahil remember, meron tiyak na ending ito. Hindi mo man nakikita ngayon. Hindi ka naniniwala sa langit at impyerno. Ang feeling mo, ayos naman. Dami ko namang mga kaibigan at kung ano-ano pa. Huwag mong ibase doon. Ibase mo sa sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. Kung ito sabi ng Panginoon, mangyayari yon. Mangyayari yon. Whether you feel it or not, whether you believe it or not, it will happen. And so ako muli sa pagtatapos natin, nakikiusap ako para sa inyo na hindi pa kayo born again. Hanggang ngayon, hindi nyo pa sinusuko buhay nyo sa Panginoon. Please, please. Huwag nyo nang hintayin an hour from now. Sana ngayon, habang nagsasalita ako, kausapin mo na ang Panginoon, Lord. Kinukonsyensya ako dito sa sinasabi ni Pastor. Mamaya, habang tayo ay nagko-closing prayer, sabi mo, Lord, I believe I am a sinner. I believe I'm going to hell. Alam ko, puso ko hindi nagmamahal sa iyo, palayo sa iyo. Pero Lord, nakukonvict ako dito sa sinasabi ng inyong salita. Gusto ko yan ang mangyari sa akin. Pero Lord, alam ko nagsisimula ito by faith in Jesus Christ. Nananampalataya ako sa Kanya ngayon. Tinatanggap kita, Jesus. Ikaw ang aking tagapagligtas. Maawa po kayo sa akin. Lumapit ka sa Kanya. Quickly, run to Him now. Open your heart and receive Him into your life. Maybe that will mean you will have to do something. That's repentance.

0: Mga kapatid, matapos nating pag-aralan ang Roma Kabanata 8, Talata 5 hanggang 11, naway suriin natin ang ating mga puso at tanungin ang ating sarili. Ano ang tunay na naghahari sa aking buhay? Ang laman o ang espiritu? Tandaan natin na ang pag-iisip na ayon sa laman ay humahantong sa kamatayan. Ngunit ang pag-iisip na ayon sa espiritu ay humahantong sa buhay at kapayapaan. Naway matagpuan tayong lahat na namumuhay ayon sa Espiritu bilang mga tunay na kabilang kay Kristo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito nagtatapos ang mensaheng Our New Life in the Spirit.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
3: Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
4: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
4: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga! Araw po tayo ng Martes at Huwebes sa buwan ng Hunyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sambang.
6: At Shekinah Abalon.
4: Bagong araw, bagong balita.
7: Pangunahin sa mga balita ngayon, bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umabot na sa 35 ayon sa Official Civil or Office of Civil Defense.
6: Ilang flights kanselado dahil binuksan para sa ilang relief flights.
7: At sa kalakalan, presyo ng langis muling tumaas ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Umakyat na sa hindi bababa sa 35 ang bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo, 16 sa mga nasawi ay mula sa Soksakjen at 3 mula sa Davao Region, habang patuloy pa itong kinukumpirma dahil sa posibilidad na may kaugnayan din sa landslide ang ilang ulat. Sinabi rin ni Castillo na 134 katao ang naitalang sugatan, karamihan mula sa Regions 11 at 12, habang 12 individual ang nawawala sa Davao Region. Patuloy ang search, rescue at retrieval operations sa mga apektadong lugar sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya, habang nagpapatuloy din ang rapid damage and needs assessment. Dagdag pa ng OCD, mahigit 180 aftershocks na ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, dahilan para manatiling mahigpit ang paalala sa mga residente na huwag munang bumalik sa mga gusaling posible pang mapinsala.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Ayon sa Pangulo, mananatiling suspendido ang klase hanggang sa susunod na abiso bilang pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sinabi rin niya na makikipag-ugnayan ang Department of Education sa mga lokal na pamahalaan para sa sitwasyon sa mga paaralan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, nagpadala na ng mga engineer para inspeksyonin ang mga gusali ng paaralan sa mga apektadong rehiyon. Tiniyak naman ng Malacanang na may sapat na pondo ang gobyerno para sa pagtugon sa epekto ng lindol sa Mindanao.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Ilang flights naman ng Cebu Pacific at Philippine Airlines ang kinansela ngayong araw June 9 hanggang bukas June 10 dahil sa epekto ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Apektado rito ang mga biyahe papunta at mula sa General Santos City, kabilang ang ilang Manila, Cebu at Iloilo routes habang patuloy ang abiso sa mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline. Kasunod nito, iniutos ng Department of Transportation at ng Civil Aviation Authority of the Philippines na buksan ang General Santos Airport para sa limited operations. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mananatiling bukas ang paliparan para sa military government at humanitarian flights upang mapabilis ang relief efforts. Dagdag pa ng kaap, may ipinatutupad na notice to airmen at patuloy ang safety assessment sa paliparan.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
6: Presyo ng langis muling tumaas ngayong araw. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
8: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw simula kaninang alas 6 ng umaga. Ayon sa abiso ng ilang mga kumpanya ng langis, nagpatupad ang COL Philippines, Shell Pilipinas at Unioil ng dagdag na 30 sentimos kada litro sa gasolina, habang aabot naman sa mahigit 4 hanggang halos 6 na piso kada litro ang dagdag sa diesel. Nagkaroon din ng pagtaas sa presyo ng kerosene, kung saan nagdagdag ang COL Philippines ng 8 piso at 10 sentimos kada litro at ang Shell ng 4 na piso at 75 sentimos kada litro. Ayon sa Department of Energy o DOE, sapat pa ang kasalukuyang imbentaryo ng bansa ng produktong petrolyo para sa humigit kumulang 47 araw sa kabila ng mga isyong nakakaapekto sa pandaigdigang supply ng langis. Sa iba pang balita, tuluyan ng aalisin ng GCash ang paggamit ng text message-based one-time passwords o OTP at papalitan ito ng in-app push notifications bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad laban sa online scams. Ayon sa kumpanya, ganap na ipatutupad ang bagong in-app OTP system sa Hunyo 22 bilang pagsunod sa utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na alisin ang SMS-based OTPs bago ang Hunyo at 30. Sinabi ng GCash na madalas targeting ng mga cybercriminal ang mga text message sa pamamagitan ng phishing at spoofing, kaya ililipat na ang proseso ng verifikasyon sa loob mismo ng app. Bukod sa mas mataas na seguridad, inaasahan ding mas mapapabilis ang mga transaksyon dahil hindi na kailangang lumipat ng app, maghintay ng text message o mano-manong maglagay ng verification code ang mga gumagamit. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 50 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 12 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 70 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 38 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
4: Bagong araw, ulat, panahon.
7: Hanging habagat ang nakaaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan, Islands at ang Zambales ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at paghulog-pagkidlat dulot ng habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dala ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 26.5 hanggang 32.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:24 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, South Cotabato nasa red alert matapos ang malakas na lindol. Bilang ng mga nasawi umabot sa 11, mahigit 100 sugatan.
6: Pangunahing contractor suspect sa flood control anomalies Pacifico Curly Discaya inilipat sa Malolos Bulacan RTC mula sa Senado.
7: At sa palakasan, Knicks at Spurs handa na sa Game 3 ng NBA Finals sa New York.
4: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
6: South Cotabato nasa red alert matapos ang malakas na lindol. Bilang ng mga nasawi umabot sa 11, higit 100 sugatan. Para sa detalye, narito si Dave Pestaño.
9: Isinailalim na sa red alert status ang buong lalawigan ng South Cotabato kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa lugar nitong umaga. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO South Cotabato Chief Rolly Duane Aquino, agad na inactivate ang incident management team ng ahensya at kasalukuyang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang para sa pagtugon sa epekto ng lindol. Pahayag ni Aquino, idineploy na ng ahensya ang lahat ng available na resources ng lalawigan upang matugunan ang anumang emerhensya na dulot ng kalamidad. Anya, ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa probinsya. Dahil sa tindi ng pagyanig, nagkaroon ng mga pinsala sa iba't ibang infrastruktura sa lalawigan at mga karatig lugar. Kabilang dito ang pagkakaroon ng mapanganib na bitak sa Silway 8 Bridge sa bayan ng Pulomulok, pagguho ng isang gymnasium sa Purok Suscano, Barangay Morales sa Coronadal City at pag-collapse ng 6 na span ng pader sa Aurora Campus ng Coronadal Comprehensive National High School. Naitala rin ang pagkabitak ng ilang bahagi ng mga highway sa bayan ng Tantangan. Bumigay naman ang istruktura ng isang fast food chain sa Jensen, gayon din ang pagkasira ng ilang bahagi ng mga paaralan at mall sa lugar. Batay sa pinakahuling ulat, umabot na sa 11 ang nasawi kung saan 9 ay mula sa Jensen at 2 naman sa bayan ng Tupi, South Cotabato. Sugatan naman ang 142 individual sa Jensen habang 8 katao ang iniulat na nawawala habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Dahil sa patuloy na nararanasang mga aftershocks, hinimok ng PDRRMO South Cotabato ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa anumang maaaring mangyari. Pinapayuhan din ang mga residente na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo at update mula sa mga kinauukulang ahensya. Dave Pestaño, FEBC Network News, City of Coronadal.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang tampok na balita, na ihatid na sa Malolos Bulacan RTC si Pacifico o Curly Discaya na itinuturing na pangunahing contractor suspect sa umano'y flood control anomalies. Isinilbi ang warrant of arrest habang siya ay nasa kustudiya ng Senado at agad siyang inilipat sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Isinagawa sa Senado ang booking procedure kabilang ang mugshot at fingerprinting bago siya sinakay sa police mobile na dinala sa Malolos, Bulacan. At ang warrant ay inilabas ng Malolos RTC laban kay Discaya sa kanyang asawa na si Sara Discaya at iba pang individual na sangkot sa kaso. Siya ay naharap sa malversation of public funds dahil sa pagkakakuha ng bilyong-bilyong piso ng umano'y 1,200 kontrata para sa flood control projects na kundi substandard o hindi maayos ang kalidad ay ghost project o hindi naman na ipatayo. Pinangunahan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pagdala kay Curly Discaya sa piitan sa Malolos, Bulacan.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: House Prosecution Panel nagbabala sa pagkagalit ng taong bayan sakaling hindi maresolba ang alitan sa Senado at posibleng pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa ulat, narito si Eddie Galvez.
10: Nagbabala ang House Prosecution Panel na lalong magagalit ang taong bayan kapag nagpatuloy ang alitan sa Senado at ma-delay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jelbel Ruistro, dapat umusad ang paglilitis na walang sagabal

0: na nasa Senado ay mga issue na matagal nang nangangailangan ng kasagutan mula sa pangalawang pangulo at dapat na itong sagutin sa Constitutional Forum. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Isang magnitude 5.3 na lindol ang naitala sa karagatan malapit sa Balut Island, Sarangani, kagabi. Ayon sa PVOX, naramdaman ang pagyanig sa Kiamba, Sarangani, Tiboli, South Cotabato at General Santos City, habang umabot din ito sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat, South Cotabato at Davao City. Paliwanag ng PVOX Tectonic ang pinagmulan ng lindol at isa itong aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani kahapon ng umaga.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Nagpadala ng relief assistance ang Philippine Charity Sweepstakes Office at mga authorized agent corporations sa Mindanao para sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, agad na nakipag-ugnayan ang mga partners sa mga lokal na otoridad upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga residente. Sinabi ng PCSO na magpapatuloy ang koordinasyon nito sa mga LGU at iba pang ahensya upang matukoy at matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako naman, umabot na sa 30 ang bilang ng mga nasawi matapos ma-recover ang isa pang mga labi ng biktima mula sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, nakuha ang mga labi kaninang madaling araw habang nagpapatuloy ang retrieval operations. Patuloy din ang investigasyon sa insidente matapos matukoy ng Department of Labor and Employment ang posibleng paglabag sa safety standards sa construction site na gumuho.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Handa na ang New York Knicks at San Antonio Spurs para sa Game 3 ng 2026 NBA Finals na gaganapin sa Madison Square Garden sa New York. Ito ang unang NBA Finals game sa nasabing arena mula noong 1999 kung saan target ng Knicks na mapanatili ang kanilang momentum sa likod ng sunod-sunod na panalo sa playoffs. Ayon kay Knicks head coach Mike Brown, teamwork ang susi ng kanilang pag-angat habang binigyang diin ng Spurs na hindi sila susuko kahit nasa 0-2 standing sa serye. Nakatakdang ganapin ang laro ngayong araw, alas 8:30 ng umaga, oras sa Pilipinas.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Sa pang malungkot na balita, inanunsyo ng Ateneo de Manila University ang pagpanaw ng dalawang miyembro ng kanilang men's basketball team na sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonia matapos ang insidente sa isang team building activity sa Dipakulao, Aurora. Ayon sa ulat, nalunod umano ang dalawa matapos tangayin ang malakas na current ng tubig habang lumalangoy. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang paaralan, gayon din ang Samahang Basketball ng Pilipinas at University Athletic Association of the Philippines sa pagpanaw ng dalawang batang atleta. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at nanawagan ang pag-iingat sa pagkalat ng mga haka-haka hinggil dito. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo pinai-inhibit si Attorney Levito Baligod sa investigasyon sa Senate Flood Control Anomaly.
3: Sandigan Bayan, sinimulan ang paglilitis sa graft case ni dating Health Secretary Duque.
2: At sa ibang bansa, Iran at Israel nag-anunsyo ng pansamantalang pagtigil ng pag-atake.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang bagong araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.

0: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
1: Bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo pinai-inhibit ni Attorney Levito Baligod sa investigasyon sa Senado hinggil sa flood control anomalies. Narito ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
2: Nananawagan sa Senado si Attorney Levito Baligod, ang abogado ng mga umano'y 18 dating marinong ipa-inhibit o huwag isali sa susunod na pagdinig sa flood control projects ng bagong Senate Blue Ribbon Committee, si bagong Committee Chairman Senador Erwin Tulfo. Aniya, hindi maaaring si Tulfo na kanilang inaakusahang tumanggap din ng mali-maletang pera ay mag-iimbestiga, maghuhusga at magdedesisyon sa kanilang reklamo. Bukod pa rito ani Baligod, madali na para kay Tulfong sabihing sinungaling sila at ipakulong sila sa Pasay City Jail. Nauna na rito'y dumating sa Senado si Baligod at ang 18 dati umanong enlisted personnel ng hukbong sandatahan. Bagay na halos hindi inaasahan ng mga senador na dumalo sa consultative meeting habang nagsisimula na ang kanilang pagdinig sa flood control anomalies. Sa ilang katanungan ng FEBC News Network sa ilang miyembro ng 18 dati umanong marino habang pinoproseso ang kanilang pagtungo sa tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla, sinabi nilang dadalo sila sa pagdinig. Gayon din naman ang kinumpirma ni Baligod sa sumunod niyang press conference. Ngunit makaraan ang mahabang press conference na ito sa tanggapan ni Senador Padilla. Tuluyan na ngang hindi nakadalo ang mga ito sa Tulfo Committee meeting hanggang matapos ito. Samantalay nakahanda namang mag-inhibit sa investigasyon si Senator Erwin dahil sa pag-iit ng 18, hinateran din daw siya ng 8 maleta ng perang nagkakahalaga umano ng 20 hanggang 40 million pesos. Sinabi ng senador na ipahahawak na muna niya ang Blue Ribbon Committee hearing sa kanyang vice chairman na si Senator Francis Pangilinan. Nauna ng pinabulaanan ni Tulfong nakatanggap siya ng anumang pera at naghahanda na nga siyang kasuhan ng libel ang umano'y 18 na dating marino dahil sa kanilang aligasyon sa kanya. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
3: Sinimula na ng Sandigan Bayan First Division ang paglilitis sa graft case ni dating Health Secretary Francisco Duque kaugnay ng irregularidad ng paglipat sa 41.46 billion pesos na pondo ng Department of Health sa Procurement Service, Department of Budget and Management or PSDBM noong 2020 para sa COVID-19 supplies. Ayon sa Ombudsman, posibleng naantala ang procurement dahil sa paglipat ng pondo at giniit na ang DOH ang may sapat na expertise sa pagbili ng mga kinakailangang medical supplies. Tinukoy din na hindi umano saklaw bilang common supplies and equipment ang mga binili kaya't kinwestiyon ang pagpasok ng PSDBM sa proseso at ang 4% na service fee na umabot sa nasa 1.6 billion pesos. Sa paglilitis, nagpresenta ng mga dokumento ang Senate Legislative Records habang nakatakda ang susunod na hearing sa June 22. Ginit naman ni Duque ang kanyang mga hakbang ay ginawa sa gitna ng public health emergency dulot ng COVID-19 pandemic.
0: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
1: Inilipat sa Philippine National Police General Hospital si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan mula sa The Medical City. Ayon kay Philippine National Police Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad, hinihintay pa ng PNP ang kumpletong opisyal na medical assessment na naging batayan ng paglipat ni Bonoan. Una siyang na-evaluate dahil sa hypertension, ngunit lumabas sa mga sumunod na pagsusuri na may iba pa itong kondisyon sa kalusugan. Patuloy na inaantabayanan ng mga doktor ang resulta ng test gaya ng echocardiogram at angiogram bago matukoy ang susunod na hakbang sa kanyang gamutan.
0: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
3: Inanunsyo ng Iran at Israel na pansamantala nilang ititigil ang mga pag-atake matapos ang panawagan ni US President Donald Trump na agad itigil ang labanan. Nauna rito, nagpalitan ng missile at airstrike ang dalawang bansa na umabot sa mga target sa Iran, Israel at Lebanon kasunod ng mga tensyon sa rehiyon. Ayon sa Iran, handa silang ipagpatuloy ang pag-atake sakaling magpatuloy ang opensiba ng Israel, habang iginiit ng Israel na maaari nitong ipagpatuloy ang operasyon kung kinakailangan. Samantala, nananatiling mataas ang tensyon sa gitnang silangan sa gitna ng patuloy na diplomasya at pangamba sa posibleng paglawak ng tensyon.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Umakyat na sa 515 ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo matapos madagdagan ng 27 sa loob lamang ng 24 na oras. Ayon sa datos ng Congo, umabot na rin sa 71 ang nasawi dahil sa nasabing sakit. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa pagkalat ng Ebola.
0: Bagong diwa.
3: Mula po ito sa Deuteronomy 31 verse 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob.
0: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, Anuebes sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Shekinah Abalon.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:57 ng umaga.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atong takna abyan alas 7:18 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Hunyo 9 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Pestanyo.
1: News. Headline.

Para sa aton balita lokal. 35 ginbawian sang kabuhi masobra 130 pilason bangod sa mabaskog nga pagtayog sa Mindanao. Mga residente sa Calamansi gilayon nga nagbakwit matapos ang paggiho sang katubigan sa dagat kasunod sang mabaskog nga linog. Regional Yarn Production kag Innovation Center opisyal na nga ginbuksan sa Kabakan. DepEd Region 12 ipatuman ang 3-term school calendar kag strengthened senior high school program.

dalan padulong sa barangay Tibulok, Jensan, hindi maagian sang mga salakyan bangod sa grabing damyos.

isa sa mastermind sa pagpatay sa o kung pag-ambush sa 5 kapulis sa Maguindanao, arestado. Isa ka milyon nga balor sang shabu na kumpiskar sang PDEA 12. Sa Maguindanao del Sur. Isa ginbawian sang kabuhi, duha na arestar sa 2.4 million pesos nga balor sang shabu by bust operation sa Lanao del Sur. Mga armas ang NPA na kumpiskar matapos ang inkwentro high sa Bukidnon.

altitude 7.8 nga linog. PRC naglunsar sang emergency fund campaign para sa mga apektado sang Mindanao quake. Presyo sang school supplies mas nubo subo nga tuig sunod sa DTI. Dole nagpaandam sang o sa tama nga pasweldo para sa Hunyo 12. Para sa aton balita international, Indonesia ginkakas na ang tsunami warning matapos nga mabatyagan ang linog sa Pilipinas. WHO nagpaandam sa mga makahalit nga pagkaon nga nagpatay sang 1.5 milyon katao kada tuig sa bugos nga kalibutan. 5 katao pilason sa Penn Station sa New York City.

0: Japan nagpalabot sang pagpangasubo sa kag posible nga bulig para sa mga biktima sang linog sa Mindanao. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

Naglabot na sa 35 katao ang ginbawian sang kabuhi matapos gintay og sang mabaskog nga magnitude 7.8 nga linog ang southern nga bahagi sang o nga bahin sang Pilipinas sini nga Lunes sang aga. Suno sa mga otoridad, 31 sa mga ginbawian sang kabuhi halin sa rehiyon sang Sacsayhuayan, samtang 4 naman natala sa Davao Region. Naglabot man sa indi magnubo sa 134 katao ang pilason kaginabulubanta 10,000 kapamilya ang napilitan nga magbakwit halin sa ilang mga puluyan. Gintay og sang linog ang Mindanao banda alas 7:37 sang aga. Bangod sini nagpagwa sang tsunami warnings ang Pilipinas kag pila ka kaiping pungsod kapareho sang Indonesia, Japan kag Australia. Madamo man nga istruktura o kon buildings ang naguba bangod sa mabaskog nga pagtayog. Nakip diri ang isa ka branch sang isa ka fast food chain sa Jensen kag natala man ang pila ka pagkatiphag sang duta sa nagkalain-lain nga lugar. Sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. padayon nga nagpakigangot ang mga talatapan sang gobyerno, agud masiguro ang madasig nga pagsabat sa mga apektado nga lugar. Ginmando man ni Presidente Marcos ang temporaryong pagsuspende anay sang mga klase sa mga lugar nga grabe nga naapektuhan sang linog. Mahibaluan man nga unang sa ukon unang nga adlaw sang klase sang naglungtad ang kalamidad. Samtang nakatala na ang mga seismologists sang masobra 130 ka aftershocks matapos ang pagtayog. Ang mga inimay kabaskugon magnitude 1.3 tubtub 6.7. Natala man ang isa pa ka magnitude 5.7 nga linog sa kadagatan lapit sa Balut Island sa Sarangani Lunes sang gabi. Padayon pa sa gihapon nga ginaberipika sang pungsod nun nga talatapan. Sa kalamidad ang kabugusan nga tala sang mga nautasan sang kabuhi, pilason kag missing samtang nagapadayon pa ang search and rescue operation sa mga apektado nga lugar.

Alas 7:30 ang ato niyang atak na sa dugang pangabalita lokal. Nagapabilin nga suspendido sa gihapon subunga adlaw ang klase sa tanan nga level sang bulutuan pampubliko man o kon pribado. Kapareho man ang trabaho sa tanan nga pampubliko nga institusyon sa syudad sang Coronadal. Inikadungan sa nagapadayon nga rapid damage assessment and analysis o kon end need analysis o kon RDANA sa mga building kag pasilidad sa syudad agud masiguro ang kaluwasan sang publiko matapos naglungtad ang makusog nga pagtayog. Samtang nas yara sa gihapon ang desisyon sa pribado nga sektor ang pagsulod sang ilang mga trabahante apang ginauhag ni OIC City Mayor kag City Councilor Maylin Basconde Guzman ang pagsuspender sang trabaho samtang ginasiguro ang structural integrity sang ilang mga building. Padayon naman nga ginalaygayan sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang tanan nga magapabilin mahinalungon alerto kag preparado sa tanan nga tion kung maglungtad pa ang kasunod nga pagtayog.

Damo nga residente ang nagbakwit halin sa ilang mga puluyan matapos man ang makusog ng pagtayog sa Banwasang Lake, Cebu nga nagtugas ang kabalaka sa mga posibleng aftershocks. Sunod sa mga report, pila ka balay ang naguba samtang ang iban nga balay na rumpag bangod sa kakusog sang pagtayog. Bangod sini, temporaryo nga ginbakwit ang mga apektado nga pamilya. Agud masiguro ang ila kaluwasan. Personal nga nagpadulong sa mga apektado nga lugar, si Mayor Antonio Fungan Jr., kaupod man ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO Lake Cebu, agud magpatigayon sang inspeksyon kag susihon ang kalaparon sang damyos tugas sang nasambit nga linog. Ginpasiguro man sang lokal nga gobyerno ang gilayon nga pagpanagtag sang relief goods kag iban pa nga bulig para sa mga residente nga apektado sang nasambit nga kalamidad. Padayon naman nga ginapatigayon ang assessment para sa iban pang barangay, agod matumod ang kabugusan nga damyos kag masiguro nga mahatagan sang kinakinahanglan nga bulig ang tanan nga apektado nga residente. Narumpag ang pila ka balay sa Sitio 7, Barangay Lakunon, Banwasang Tiboli matapos ang makusog nga pagtayog. Rason nga kung rason sa gilayon nga pagbakwit sa mga apektado nga residente. Suno sa mga report, nag-hitan ang mga dalagkuan nga litik sa duta nga nagtugas ang risgo sa mga kabalayan kag komunidad sa lugar. Isip paghalong, ginasaylo ang mga residente sa Dimamis Elementary School kag temporaryo ini nga nagaserbe isip evacuation center. Ginhiwat ang kung ginpatigayon ang pagbakwit sa rekomendasyon sang MDRRMO Tiboli, agud masiguro ang kaluwasan sa mga pamilya nga posible na apektuhan sang dugang pagkatiphag sang duta o kon makusog nga aftershocks. Padayon naman nga ginasusi sang MDRRMO Tiboli kag Municipal Social Welfare and Development Office ang kalaparon sang damyo sa lugar. Samtang ginahulat ang resulta sang inspeksyon sang Mines and Geosciences Bureau o kon MGB agud mahibaluan kung luwas nga balikan sa mga residente ang ilang mga puluyan. Nagapabilin man nga naka-alerto ang lokal nga gobyerno sang nasambit nga banwa kagpadayon nga naghatag sang bulig sa mga residente nga temporaryo nagatiniraanay sa evacuation center. Sa dugang pangabalita lokal, hindi maagyan sang bisan anuman nga sa isang salakyan ang kalsada nga nagakonekta sa Barangay Tibulok kag General Santos City bangod sa makusog nga pagtayog. Suno sa mga report, nakita ang mga dalagkuan nga litik kag pagkaguba sang kalsada kag ini nautod. Bangod sini, temporaryong nauntat ang pag-agi sang mga salakyan. Rason nga delikado ini para sa mga motorista kag residente. Kaginapatigayon man sang otoridad ang inspeksyon kag assessment sa kalaparon sang damyos. Ginalaygayan ang publiko nga maglikaw anay sa apektado nga kalsada kag magamit sang alternatibo nga ruta samtang ginahulat ang pagkayo kag pagsiguro sa kaluwasan sa nasambit nga dalan.

samtang hindi naman maagyan sa mga salakyan ang pilakabahin sang kalsada sa Malapatan matapos man ini naguba kasunod sang makusog nga pagtayog. Sunod sa mga report ng mga dalagkuan nga litik kag pagkatibhag sa pilakabahin sang mga kalsada nga nagtugas sang risgo sa mga motorista kag residente. Tungod sini konapektuhan ang dalagan sang trapiko samtang ang pila ka salakyan ginakinahanglan nga magpangita sang alternatibo nga ruta. Padayon naman nga ginahiwat ang inspeksyon agud matumod ang kalaparon sang damyos kag masiguro ang kaluwasan sa mga nagaagi sa lugar. Ginalagayan ang publiko nga maghalong sa pagbiyahe kag sundon ang mga abiso sang mga talatapan samtang ginapatigayon ang assessment kag ang posible nga pagkayo sa naguba nga kalsada.

sa dugang pa nga balita lokal. Ipatuman na sang Department of Education o DepEd 12 ang bagong nga 3-term school calendar and strengthened senior high school o SSHS program. Umpisa subong school year isip kabahin sang malaparon nga reforma sa basic education system sa pungsod. Suno sa DepEd Order number 009 series of 2026, pagatungaon sa tatlo ka termino ang academic year sa agod mapaayo ang pacing sang mga pagtulunan, mapataas ang mastery sang mga estudyante kag mabuhinan ang academic burnout. Sa idalom sang bag-o nga kalendaryo, ang unang nga termino mag-aumpisa Hunyo 8 tubtob Setyembre 15 subong nga tuig nga may 69 ka adlaw sang klase. Ang ikaduha naman nga termino mag-aumpisa sa Setyembre 16 tubtob Disyembre 18 subong nga tuig nga may 65 ka adlaw, samtang ang ikatatlo nga termino mag-aumpisa Enero 4 tubtob Abril 8 sa masunod nga tuig kung sa diin may 67 ka adlaw sang klase. Ginpaklaro sang DepEd nga wala o nga hindi mabuhinan ang kabugusan nga learning competencies kag instructional time, kundi liwat nga gin kayo lamang ang distribution sang school days agod maka ang konsang mas balancing academic workload kag mas estratehiko nga break para sa pagpahulay, remediation kag enrichment activities. Kadungan sini ipatuman man ang strengthened senior high school program nga may tinutuyo nga pabakuron ang ikasarang sa mga estudyante para sa pag-ubra, negosyo o kon higher education. Sa idalom sang programa, kinahanglan nga makumpleto sa mga estudyante ang 2,080 ka oras sa sulod sang grades 11 kag 12. Ang grade 11 magapabilin sa semestral system para sa core kag elective subjects, samtang ang grade 12 magagamit sang 3-term format sa pilot implementation. Pagatungaon ang senior high school sa academic track kag technical professional o kon tech pro track nga pareho na may sulod sang course subjects, electives kag immersion requirements. Pagatutukan man sang DepEd 12 ang work immersion program sa paagi sang mga formal nga memorandum of agreement nga accredited industry partners. Sa grading system, 80% sang grades magahalin sa industry partner, samtang 20% naman halin sa magtutudlo. Para naman sa field exposure kag arts apprenticeship, 70% sang grades nakabase sa performance task, 15% sa written works kag 15% sa end of term assessment. Ipatuman man ang safety first policy kung sa diin ginadumilian ang bisan anuman nga off campus activities.

panapton kag magabukas man sang mas madamo nga oportunidad sa panginabuhian sa Saksorgen. Ginpangunahan sang Department of Science and Technology o kon DOST Field Office 12 kag sang DOST Philippine Textile Research Institute ang pagpatuman sang proyekto nga nakasentro sa pagproseso sang mga natural nga fiber kapareho sang abaka, saging, pinya, cotton, kagkawayan gamit ang makabag-o nga teknolohiya. Kalakip sa aktibidad ang ang blessing sang pasilidad, unveiling sang marker, kag facility tour, agon ipakita ang mga kagamitan kag serbisyo nga itanyag sang sentro. Nagtambong man sa pagbukas ang DOST Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho Maborang, DOST PTRI Director Julius Lianyo, kag mga opisyal sang akademya kag ang lokal nga gobyerno sang Kabakan. Ginaexpektar nga makabulig ang RY peak sa pagpalapad sang lokal nga industriya sang tela kag pagduso sang mga produkto nga hinimo sa sang Pilipino sa nasambit nga rehiyon. Sa dugang pa nga balita lokal, ginbawian sang kabuhi ang isa ka ginapatihan nga drug pusher samtang naarestar ang duha ka kaupdanan matapos naglungtad ang inkwentruhay sa isa ka by-bust operation sa barangay Matling, Lanao del Sur adlaw sang Domingo. Suno sa mga otoridad na utasan sang kabuhi si alias Fahad matapos suno pang palukpan ang mga operatiba sang namutikan ang operasyon. Naarestar naman ang duha sini kakaopdanan nga ginkilala nga alias Mona Lisa kag Abdul. Ginpangunahan sang Regional Drug Enforcement Unit o kon RDEU sang PRO Bar, kabulig ang militar ang operasyon batok sa mga suspek. Nakumpiskar sa operasyon ang kapinkulang 362.6 grams sang ginapatian nga shabu, ginabulubanta 2.4 million pesos ang balor sini. Narecover man sa lugar ang isa ka salakyan, isa ka kalibre 0.38 nga pusil, mga bala kag by-bust money. Sa karon yara na sa kustodiya sang Malabang Police Station ang duha nga arestado kag mga tubang sa nagakaigo nga kaso may kaangtanan sa illegal nga droga. Sa ulihi nga balita lokal, nakumpiskar sa mga militar ang duha ka M16A1 rifle kag iban pang kagamitan na panggiyera matapos ang inkwentruhay batok sa mga ginapatihan miyembro sang New People's Army o kon NPA sa sitio Mahawan, Barangay Busdi, Malaybalay City, probinsya sang Bukidnon. Kagsunod sa militar, naglungtad sang halos 20 kaminuto ang inkwentruhay sa tunga sa mga katapo sang gobyerno kag sang Communist Terrorist Group o kon CTG. Matapos ang inkwentruhay, nag-atrasuno pa ang mga rebelde kag ginabiyaan ang ilang mga armas, mga gamit kag pila ka dokumento. Ginhiwat ang operasyon sang gintingob nga pwersa sang 1st Special Forces Battalion, 26th Infantry Battalion, 88th Infantry Battalion, kag 8th Infantry Battalion sa idalom sang 403rd Infantry Brigade. Samtang ginpasiguro ni 4th Infantry Division Commander Major General Marion Angkaw nga magapadayon ang mga operasyon samtang nagapabilin. Kon agod ipabilin ang kalinong kag siguridad sa Bukidnon. Ginaawhag man niya ang mga nabilin nga rebelde nga magsungka kag makigbahin sa mga benepisyo sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIP agod makabalik sa normal nga pagpanginabuhi.

0: ました。
1: Balita Nasyonal.
0: Deal.

Naka-standby ang Philippine Emergency Medical Assistance Teams o kumpirma sa Department of Health sa Luzon kag Visayas para magplastar sa Field Hospital kasunod sa nag-igo nga mabaskog nga magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani adlaw sang Lunes. Sa isa ka pahayag gin pabutyag ni Health Spokesperson kag Undersecretary Albert Domingo ang gilayon nga pag-activate sang mga crisis protocol sa DOH hospitals kag Center for Health Development Regional Offices. Naghiwat man sang rapid assessment sa mga health facilities sang DOH kag sang lokal nga gobyerno para masiguro ang ang lugar luwas nga pag tiniran sa mga posibleng nga pasyente nga naapektuhan sang linog. Nakapreparado naman nga i-deploy ang health emergency response team sa mga ospital sang DOH kag sa mga Center for Health Development suno sa ground operations. Nagpaandam naman ang DOH o ang DOH official sa tanan nga yara sa lugar nga apektado sang linog nga maghalong halin sa mga aftershocks kag magsunod sa kasamtangan nga tsunami warning. Gilayon nga naglunsar sang emergency fund campaign ang Philippine Red Cross o kon PRC agot suportaran ang mga operasyon sa pagsabat matapos ang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa nakatundan nga bahin sang Jensen. Ang makusog nga pagtayog nag tugas ang kabalaka sang sa pila ka mga residente kag sa direktiba ni PRC Chairman kag CEO Richard Gordon, gilayon nga nag-deploy ang mga PRC chapters sang mga katapo para maghiwat sang rapid assessment kag maghatag sang gilayon nga bulig sa mga komunidad nga naapektuhan. Na-mobilize naman ang RC 143 volunteers samtang nagpadala sa mga ambulansya sa North Cotabato, South Cotabato kag Hingoog City agod magsabat sa mga pagkinahanglanon medikal kag ma-monitor ang sitwasyon. Naghatag man sang bulig medikal ang PRC responder sa pila ka estudyante nga na ka-experience charge sang hyperventilation matapos ang makusog nga pagtayog. Padayon nga ginahiwat ang pagsusi sa padayon nga nagahiwat sang pagsusi ang Health and Welfare Services team sa mga balay bululngan kag pasilidad para sa ikaayong lawas samtang ginamonitor sang mga chapter responders ang mga komunidad nga pwede maapektuhan sang aftershocks, displacement kag posible nga epekto sang tsunami.

Sa dugang pangabalita nasyonal, nagpain si Presidente Ferdinand Marcos Jr. O nagpain sang kapinkulang 1.30 trillion pesos ang gobyerno para sa pagpauswag sang sektor sang edukasyon subong nga tuig. Ini sa ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya mensahe sa ika-tatlo nga commencement exercises sang West Visayas State University College of Law, kung sa diin ginhatagan pagtagad sini nga importante ang padayon nga pag-invest sa edukasyon agod mas mapabakod ang sistema sang hustisya kag pag-uswag sang pungsod. Kadungan sang okasyon ginpangunahan sang presidente ang turnover sa bag-ong nga apat kaandanan nga gusali nga building sang Western Visayas State University College of Law nga may anom ka classroom, review room kag duha ka moot court isip kabahin sang investment sa mga masunod man nga abogado. Una na nga gin-report sang presidente ang pungsod nun nga budget para sa 2026 kung sa diin magapain sang pinakadako nga pondo sa kasaysayan para sa edukasyon nga maglabot sa 1.34 trillion pesos o kon 4.36% sang gross domestic product. Sa ulihi nga balita nasyonal, nakita sang Department of Trade and Industry nga mas nubo ang presyo sa mga school supplies subong nga tuig kumpara sang nagligad nga tuig. Suno kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, isa sa mga nakita nga rason ang madamo nga nagabaligya sang school supplies sa mga merkado. Dugang pa sini madamo nga madamo man sila nga naka-istorya nga mga negosyante kagin amin nga nagnubo ang presyo bangod sa madamo nga supply subong nga tuig. May mga ginhatag man ang talatapan nga price guide apang nagapabilin nga mas nubo ang presyo sini kumpara sa price guide. Ginpasiguro naman sang Tiglicom nga padayon ang ilang monitoring sa mga nagabaligya sang school supplies para masiguro ang mga ini nagasunod sa gintala ng price guides.

0: Balita sa Luwasang Pungso.
1: Ginkakas na sang Indonesia ang tsunami warning matapos ang kapinapat ka oras halin nga inigin patuman kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sa kadagatan sang nabagatnan sang Pilipinas. Sunod sa Meteorology, Climatology and Geophysics Agency o kon BMKG, wala na sang peligro sang tsunami matapos mamonitor ang nagkalain-lain nga baybayon sang pungsod. Natala man ang grabe nga tsunami wave sa siyam ka lugar sa Indonesia, kag ang pinakamataas nga balod nga naglabot sang 0.75 meters sa Sangsihe Island. Antes sinigin manduan ang mga residente sa mga high-risk areas lakip ang Manado, probinsya sang Gorontalo kag Sangihe nga magbalhin sa mas mataas nga lugar isip paghalong. Sunod sa mga opisyal sang disaster management, hinay lamang pagtayog ang nabatyagan sa mga apektado nga lugar apang nagtuga inisang pagkabalaka sa mga residente. Ginpahanumduman sang BMKG sa publiko nga likawan anay ang mga baybayon kag mga suba bisan ginuntat na ang tsunami warning. Ang Indonesia kag iban pa nga mga pungsod sa rehiyon na masami maka-experiensyar sang linog bangod sa ila lokasyon sa Pacific Ring of Fire, isa ka lugar nga aktibo sa seismic activity. Padayon naman nga ginabantayan sang mga otoridad ang sitwasyon, agud masiguro ang kaluwasan sa mga residente sa mga baybayon. Nagpaandam ang World Health Organization nga ang pagkaon sa mga kontaminado nga pagkaon nagaresulta sang bacteria, virus, parasites kag kemikal nga nagapatay sang ginabulubanta 1.5 milyones ka tawo kada tuig sa bugos nga kalibutan. Suno kay WHO head Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang luwas nga pagkaon isa ka importante nga nag-aapekto